0: In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: IKU Gold, ang maski pakusog og maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta og magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo og himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas gelutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc og gipakusog sa Bilberry Berry Extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og IKU Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved IKU Drops.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
10: Ako si Maria Teresa Aguilar, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Na ako naglisod ni pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
11: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simple. simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kevs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kevs.

0: your info music station 96.1 ang Infinite Radio Panabo City. Before I let you go by a freestyle, katawaras may gala alas 8 jazz na. Ayon, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kami niya DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahala gulay kung bumamas na ay kwarta. Adlaw ng Miyerkules may gala, it's July 1, 2026. Ayan, so bagong bulan na sad. Ayan, good morning sa itong mga tig paminaw karon. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 na Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 and 94.3 Light FM Chibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning. Good morning kaninyong tanan. Ayan, sa itong mga tig paminaw karon, kabalok ko na bad weather just karon. Ayan, sa itong ginaplay mga higala, kaya itong pang bad weather jud mga higala. Siyempre, ma-relax ta. Kaya siyempre, ganina, nag-ulan ganina. So, karoon ng ulan, taliksikya po sa kabas mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw karon. Ayan, so kamusta man? Ato ang mga commuters mga higala, nagkalisod. Kaya siyempre, ulan. Pag ito ang mga motorista, kaya malisod po kung biyahe, kaya mabasa saan. Ayan, so amping-amping ang tanan. Ayan sa mga ito ang mga tig paminaw. Ayan, so good morning sa ito ang mga tig paminaw diha sa ito ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning ganin yung tanan. Ayan sa ito ang mga tig paminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so good morning kanin tanan.
1: Good morning!
0: Sa mga gustong mo-text, mag-song request, birthday greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. Good morning sa ito ang mga tig paminaw diha sa mga lagyong dapit. Kung asa man ang maabot ang tingog ni Papa Kevs. Ayan, so kamusta man sa tanan, nagkapi-kapi naman yung gala, namahaw na ang tanan. Huwag sa mga gustong mukhaon mga gala, so pwede naman mamadaw dito sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so morning kang Ma'am Lydia Uribia. Ayan, so diha sa daang palingki likod sa Cesar Ono. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good
0: morning sa itong mga security guards karon na naminaw na nagatang-atang kay mag-open na sila ang mga establishment. Huwag sa ito ang mga bake shop karon. Ayan, sa ito ang mga nagbaligya agad ang mga pan. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa ito ang mga gasoline station. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Huwag good morning sa ito ang mga tigpaminaw dira sa Dio Subdivision. Ayan, sa karwasya ni Skoy. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Huwag
0: karon mga higala kaya holiday, ayan, dere sa Davao del Norte mga higala. Ayan, so karon walay klase karon. Ayan, so sakto pod kay nag-ulan. So ato mga kabataan mga higala kay nili kalaag. Ayan, so chill sa mo sa balay. Ayan, tabangin nyo ang mga ginikanan na mag-limpyo-limpyo diha mga higala. Or naman mo yung mga assignment. Ayan, so himuan na ninyo na. Ayan, so muna ka sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga terminals. Ayan, so asa man nyo ang lakaw ron. Ayan, so amping-amping mga higala. Dala dyan mo payong and tubig mga higala. O extra sa nina, ayan, in case na mabasa mo. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Marata Itiri. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: So nana mo isabaw diha. Kay, lamig kay isabaw ron ba kay tag-ulan. Sa mga lamig kay higop sabaw na kanagaling sinabaw na karne. Ayan, so itong mga tigpaminaw diha. For sure, daghan dyan kayo nagsabaw ron. Or kung walay budget sa magkarne-karne. Ayan, so noodles-noodles lang sa... At ang oras mga gala, alas 8:14 na. Huwag ganing oras, hatod ko ninyo sa Kutis Mistisa.
2: Ani ana, sa Dakbayan sa Davao, ang Kutis Mistisa, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugngan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mistisa sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mistisa diri sa atong istasyon ng diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so available ato ang carrot papaya soap and glutathione. Ayan, sa so, mga gusto mo palit, muhamis ang pamanis sa mga oily skin, mga acne mga higala, mga uneven skins mga diri sa Bukton. Ayan, so gamit mo ga Kutis

0: Kawal Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so hindi lang may sa PC Inn. Dari sa A-Square Building, may gala. So, saka lang mo, second floor pa wala. Ayan. So, pwede mo matudre if ever na wala na ulan, may gala kay. For sure, nag-ulan pa dyan ron. Ayan. So, dili ko ganahan na mag-ulan-ulan mo. Dili ko ganahan maulanan mo. Kaya nag-uso ang trangkaso, may gala. So, ayaw dyan mo glusong ubaha po, may gala. If ever na may mga samad sa mga tiil. Kaya, syempre, naman dyan yung mga kwanjod, mga sakit. Ana, o nang kung bahaunon inyo hang area, ayan, so pagbutas dyan mo may gala. Ay mo kalimot og charge sa inyo hang mga power banks and phones if ever na mag-brand out. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha, diha sa Chris Lam community diha sa Panakan Malagamot. Ayan, so good morning kanito nan.
1: Good morning!
0: Kang Sister Laila. Ayan, so Nadia sa Sulup, Davao del Sur. O kang Mama. Ayan, so good morning si Mohama.
1: Good morning!
0: Sa itong mga tigpaminaw diha sa diha sa Carmen. Ayan, so good morning kanito nan. O diha sa Santo Tomas, sa Kapalong o sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kanito nan.
1: Good morning!
0: Sa itong mga avid listeners diha. O kang Sir Dieter diha sa DFA. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dirita sa ito ang topic for today. Ayan. So, ingon pa ni DJ Arjan song request daw siya og Sunday morning. Ayan. Ano Sunday morning man?
1: Ayan!
0: Ayan, so, basig unya itong i-play at imuhang song request DJ Arjan. Ayan, good morning siya hang mother o siya mga kaubanan diha siya hang balay. Kung asa man si DJ Arjan ron? Okay, good morning sa itong mga tig paminaw diha sa Gredo. Ayan. So, good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: So, karon sa Damaw at ato ay sa Maduaw at ato. So, naay kwan na daw si Elias daw niya sa Maduaw. Tinuod ba siguro to? So, narito ko ang kwan ako ang big bro.
1: Ayaw!
0: Kanta siya dito o ka ng Idana.
1: Ayaw!
0: Ayan, so, syempre, basig niya siguro nagoro. Ayan, so, bisita ko na to niya. Ayan, ato ang motoro na dito kung naabadyod. Ayan, so, dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Miyerkules, mga higala. Ayan, sa adlaw ng July 1. Ayan, so, July na po, mag-August na po. So, happy na po ang birthday ni Papa Kel.
1: Ayaw!
0: Charla! Ayan, so, dito sa to ang topic for today. Ayan, sa to ang topic for today. Ayan, so dapat ba isulti sa imong pamilya pila yung imong sweldo? Ayan, so ito mga tigpaminaw karon. So dapat ba isulti ang imo sa imong pamilya kung pila ang imuhang sweldo? Ayan, so pwede mo text sa ito ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. So dapat ba isulti sa imong pamilya pila yung imuhang sweldo? Kamu mga igala, so pwede ba nang isulti sa imong pamilya or na iuban siguro na ginasulti para dili magduda? Pero na iuban po lain po kay share pod. Pero sa inyo may gala. Ayan. So dapat isulti sa imong pamilya pila ang imong sweldo. Ayan. So pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. So gikan kang 0341. Morning sir, listening here at Barangay Waan, Buhangin, Davao City. Ayan. So good morning kang 0341. Ayan. Sa Barangay Waan, Buhangin District. Ayan, so kamusta diha? Ito ang mga tigpaminaw diha sa Buhangin. Kaya na portion sa sentro sa Buhangin na nagbaha dyan. Ayan, so for sure, nagulang gyapon diha sa Davao City. Ayan, so amping-amping muli ang mga gala. So sa mga area dito sa Davao City, kaya dili man kayo kay napan sa taas. Pero dito sa NHA dyan, so bahauno dyan to sa ato na pita, sa San Nicolas at ato. Ayan, so amping-amping mga gala. Gusto to ang mga tigpaminaw diha. Ayan, so back to sa itong topic nga, dapat ba isulti sa imong pamilya pila imong sweldo? O pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Ayan. Ayan, so pagbalik na itong may gala ito, ang pambasa na ito ang topic for today. Ayan, so mga tags akong mga music na tag-ulan dyan. Ayan, so gikan kang Jed Madela the Past. Ayan, so syempre, of course, mag-reminis, magkasada past. Today's top radio hits, morning edition, cover niyo DJ, DJ Papagabs. I'll be right back.

0: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan niini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
2: Oh no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
3: Ito karas may gala, alas 8:38 na. O kaninga oras, atod kanyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno sa Daang Palingki. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia. O kaninga programa, atod kanyo sa mga produkto sa Nong Lading. Ayan, so available ang mga produkto ni Nong Lading. Sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading, available ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ito ang Clay Gel Cough Mix. Ito ang Jassy Mangigala. Ito ang Grow Mate. Ito ang Curry Perfume and Nong Lading na Sabon Mangigala. O Nong Lading Essential Oil. O nangita po sa mga Bisco Mac Eye Drop. Ayan, so available dari sa ato istasyon Mangigala. Sa ito ang pahumot na Keys Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo Gog Keys Fragrances. Kinigyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta. Uga, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, madunggan sa ta sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan. Ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta man? Namahaw na ba ang tanan? Nabay uban na wapakabangon? Uban na day off mahigala. Ayan, so sana all. Aga, naapoy uban na double pay. Ayan, so sana all. Libre na sila ron. Sweldo man siguro kahapon or karon. Ayan, so paldo na sad. Ayan, muna nga mahigala na dapat yun na mag i-rewarda ninyo ang self mahigala. So kaon mo glami mahigala or palitan ninyo or palitan ninyo ang gamit ninyo. Kanina ba? Aga na bang mga pantalon? Siyempre, pahumot ba? Siyempre, kailangan i-reward yung sarili para ganado po mo kung ano mo trabaho. Ayan, so dirito sa ito ang topic for today. Ayan, so dapat ba isulti sa imong pamilya kung pila ang imong sweldo? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so direkta sa kang texter 8794. Good morning sa mga DJ. Nag-greet lang na ako si Nanay Julie na namina po si Muha. Ayan, so mamahaw ta DJ. Ayan, so unsay sud ani niyo diha, ma'am? Ayan, so good morning kang Mami Julie. Ayan, so ana siya na kung outside marriage na DJ. Sa mga ginikanan nga family ayaw lang istorya, pero sa asawa kamo ra jud ang makabalo ana. Ana, di tana ikaulaw kay kita asawa, kita gyud ang naay katungod ana. Ayan, so tama jud mga higala no na kung asawa, kung kwan na mo minyo na mo, dapat jud i-declare sa imong asawa mahigala. Kay syempre sa karon man sa asawa kay sila imong budget. Siyempre, budget sa bill sa balay, panggata sa anak, sa pang mga bayronon sa mga, so yung mga finance ninyo or nabay mo mga utang. So, dapat jud na isulti ni mo. Ayan. So, way tago-tago diha. O na nga, kung nagkuhan pa ka, kung napakasuyo yung pamilya, ayun, so napayuban pa na dili nilang isulti sa pamilya. Iba si Manggod na mag-anad na ikaw na tanan shoulder. Rason Manggod na nila kay, ay, kung ano na yung sweldo ni mo, 30 mil, ikaw na lang sa'yo bayad ani, ikaw bayad ani, di ba? So, listen ka, ayun. So, manang kasagaran nili ginaingon. Ayun. So, magkatag lang kag pangkonsumo sa balay, kung na ay mga amot-amutan. Pero kung sa asawa, automatic dyan na dyan, remit na tanan. Apin na na ATM ninyo. Ayan, so gikan kang 6734. Ayan, depende na DJ kung mangutana, pero di mangutana, ngano isulti pa man. Ug usa pa, Diyos ko, 6 kiray kinsina, uy, murag maulo manta, hihihi. Unless og abroad kay murag ma-proud ta kay dako pod ka ayo. Ayan. Muna nga, mga igala. So, muna, yun na, isulti po kayo na isulti sa pamilya na. Na, mo na lang yun yung sweldo, kwaon pa dyan. Nang wak pa yung sweldo, pero nanay advance na huram. Manang lisod yung kayo na isulti. Ayan, sugikan kang 0341. Ayan, so good morning, sir. Ayan, Barangay Waan. Ayan, listening here at Barangay Waan, Buhangin, Davao City from Rose. Ayan, so good morning si mga Rose from Barangay Waan, Davao City. Ayan, so trita kang 5482, good morning Papa Kebs. Akong igrita kong mga kawanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan, so good morning sa mga Toda Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan, sa Manado City, Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Madeira Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, o sa Tanang Naminaw karon nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song, pari ko, thanks sa pagbasa. Ayan, so good morning kang Sir Jojo. So napabayan yung kwan Sir Jojo, no? Napay katong piriyahan nyo diya sa Carmen. Ngayon murag happy tapon fiesta sa Carmen ba? Ayan, so good morning diya. So wapadyo ka sa kaya diya ng piriyahan si Papa Kev. So kamusta kaya itong kwan? Katong octopus ba ito? Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ayan. Ayan, sagikan ng texter 8700. Para na ko, DJ, muragili na pwede sulti kay hotdon o pangayo pag makabalo. Mas maayo tong gamay ra imo sweldo kay maluoy pa sila. Sa so, mga kwanron na isa dyo kayo, no? Sample, imong sweldo kay money. Imong net kay, sample, 15,000. Wala na, automatic na pangayo na. Para na yun siya, nak, palit aning kwan, nak. Ref. Ayaw! Ayan, so manang mahurot yung nagkwarta ni Joe. Ayan, so gikan kang 7029. Sa morning, Papa Kevs, para na ko dapat isulti jud kung pila ang sweldo. Aron ma-share po o ma-budget ang kwata nga o makapalit sa mga kinahanglong palitunon. Para na ko isulti jud kung pila ang sweldo na ko. Ayan, shoutout lang ko sa asawa na si Christina and happy first anniversary natong duha kay Atina. Ate Christina, I love you so much from Fatima ng Mako, Davao de Oro. Ayan, so happy first anniversary. Ayan, kang Fatima and Ate Christina. Ayan, so sana all. Ayan, so atong palagpakan, kaya nakasurvive sila sa isa ka tuig. Ayan, so dapat sunod-sunod na ay automatic. So sama ninyo, magkuhan mo karon, mag-celebrate ba mo karon, maligo ba mo dagat, or magsuba-sugba. Ayan, so congratulations and happy first anniversary. Ayan, so wanang ingon po ni Mama, ingon ni Fatima na kailangan isulti para ma-share o ma-budget mga igala. So kanya-kanya mag-discarte para unsaon man ninyo na pag-asikaso sa inyong sweldo, lagi nagkaroon na gamay kaya to ang minimum wage. Unsaon na lang pag-budget manang mag-minyo gani or sukul mo kaminyoon. Ayan, sa mga nang huna-unaon dyan, dugda mo ay kanang daghang inipon. Lisod kaayo. Ayan, so ban pa na text, sir. Good morning si Moha DJ. Ayan, dili ko DJ ay kay ikaw na dayon tanan mo palit sa mga palitunon. Ayan, so napod mga higala. Pag pamilya or napa mo na o family pa mo sa balay, ayan, so dapat amot-amot na lang. Dili kay ikaw magbayad sa tanan. Or nay uban set up na sa isa ka balay ang imuhang isuon kay sa kuryentay, ang isa kay sa renta, ang isa sa tubig, ang isa sa konsumo. So tinabangay na lang dyan na may gala. Dili dyan ng ikaw ratanan. Saan na lang kung puhon maka kwan ka, maka minyo ka. So diba, wala na kay ipon. So back to zero gihapon ka. Ayan, sagikan ka nga 9637. Good morning sa mga DJ. it's a big no-no kay ako man ang sweldo dili ilaha.
2: Ayoy!
3: Tama ko, mga igala nun na. Imuha mo ng hinaguan. At oras mga igala, alas 8:46 na. Ayan, tutuwan nga topic for today. Dapat ba isulti sa imong pamilya? Pila imuhang sweldo. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Sa pagbalik na ito, ang basaw na ito ang topic for today. Ayan, so mga tag sa kong kanta entitled Nothing's Gonna Stop Us Now with Morissette and Daniel Padilla, dila sa Top Radio Hits sa Morning Edition. I'll be right back.

0: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City FM. Ito ang pambasahan ng mga remaining na nag-text. Ito ang topic for today na dapat ba isulti ang imo sa imong pamilya pila imo hang swelda. Ayan. Ayan, so gikan ka nga texter 6399. Dili lang siguro papakibs. Oy, kay kung mo sulti ka nga 1K mong inadlaw kay pangayuan ka o dili ka manghatag masuko, sige sila, sige trabaho, walay kwarta. Ayan, sa mo na, may gala na ikaw nila i-jamming, Ana. Ayan! Ayan, so sa to ang topic for today, ayan, sa mo na, may gala, dapat ba isulti? Kailangan ba isulti sa pamilya imong sweldo? Ayan. Personally, si Papa Kebs, kung nagkuhan pa ko, nag-ipon po sa ko ang family, ayan, so dili siguro, ayan. Siyempre, sa isa ka pamilyahan, so naman ako mga igsuon. Ayan. Ayan, so pariha na itag...
1: Ayan!
0: Ayan, coincidence, wadyo tako, wadyo ko kabalo.
1: Ayan!
0: Ayan, so personally may gala yun, dili. Kung family, sa akong pamilya, dili. May gala kayo. Siyempre, napa mo ko yung mga igsuon, so... Manang dapat jud na magkuan jud magtunga-tunga unsa ang mga bills kailangan tinabangay walay palamangay. Ayan, so kung if ever na minyo si Papa Kebs, ayan, so mo na sigurong i-declare siguro ng appeal ang ATM and sa ko ang mga kuan mga online bank. Ayan, so na may mga online bank si Papa Kebs.
1: Ayan,
0: ayan, so kailangan siya i-declare kay syempre para siya yung budget. Ayan, so siyempre, eh, gwapo manggod na kung na-budgeting ang inyong financial ninyo para matrack ninyo kung asa mo daghag expenses or unsa inyong kulang sa expense. Ayan, so, manang may gala, kailangan yun mag-track ka sa inyong financial mga higala if ever minyo na mo. At siyempre, kung daghag, lahim yan na ang mindset sa isa katao. Pag daghag kwarta, mura nagway ugma, grabe gasto.
1: Ayan!
0: Manang, pag naay kwarta, i-hold na, sa bangko, ang budgeting mo, mag-tracking mo, kanin na month, kanina itong expenses. Next month, possible na kanina itong expenses. O na, may gala na, if ever na mo'y dako na kwarta, kailangan nyo na iipon ninyo or i-invest. Sa kung puhon, kung na ako'y maminyo na si Papa Kebs, ayan, sa ihatag mo ito na, na-appeal ako ang mga ATM cards, ako ang mga online banks, ayan, so inana lang na. Para wala iduda ba? Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tip paminaw karon. Ayan, so pasasya ay gahapon kayo wala si DJ Trixie kay Murag abot, siguro ito kaabot siguro.
1: Ayan!
0: Ayan, so salamat isa itong mga tip paminaw diha sa Bukidnon, pagadri sa Davao del Norte and Davao de Oro and Davao City. Ayan, so ugma na po ito mag-uban mga gala. Ayan, so salamat sa itong mga kaubanan ako dire, mga staff, management, o manabagal ako mga gala ha. Ayan, sa mga gustong magpa-advertisement dire o program sponsor, ayan, so available ato ang programa o available po atong station mga higala. Ayan, so sa last na ito mga higala, mag-public service ta. Ayan, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos sa laki nga nakakaroon sa kusuriya sa Dakusugian for the age sa Lower Kabantian, Davao City, nga kamog ipangita sa inyuhang banay. Ayan, so pwede nyo bisitahon ito sa Dakusugian Home for the age sa Lower Kabantian, Davao City. Ayan. Pwede nyo i-text sa number na 0968-207-8592. Ayan, so salamat isanan. Ayan, so maghatag ko last na awit. Ayan, sa gikan sa tang song request, gikan kang Sir Jojo, entitled Pari Ko by Eraserhead. Dila sa Top Radio, it's a morning edition. Bye-bye, God bless, and happy Wednesday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulay ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Lifoldo Octaviano. Og sa dungang Italye,

0: basta panamo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved eye care drops.
3: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Okay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
3: Oh, nausa mang katay, nga nagkita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyotay. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
6: We were high and we were so bad. Sa
7: atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural. Walay halong kemikal.
6: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigi katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye

0: Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
1: anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation, no sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
3: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: Okay, ni ara mga pinangga, be, ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower, unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kanabitawang dili kanimo type ang iyang odor og ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na siya energy nga 2%, protein 4%, pinangga calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kuan yang vitamin C mga pinangga 100%. So grabig vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So mana mga pinangga atang atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving na ay cauliflower. So mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon na unsa kanindot dahil mga pinangga ang gitawag na to, mga pinangga o guan, kanibitaong unsa itawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga, ha? Tanglad, di ba? Okay, balo naman ang ubanan eh. Kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po yuban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ka scientific name mga pinangga, synonyme siguro niya ni siya scientific name, no, ang andropugon. Simbupugon o andropugon. Okay, hala sige, pahilo na magtag-usa ka pinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day ni inig ang dahon na aday siya tunik but pasabot unsay body organ nga wa magliog ijang palihukon. Onya na asya juritik mga pinangga but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nag-edad pagkatursi.
0: Ani ani ara mga pinangga ha, naa siya gitawag natog iminagog. Ang iminagog mga pinangga kuan ni siya but pasabot makatabang pinangga pag regulate sa menstruations kababaihan. Busa kamong kababaihan 1 week 2 weeks before menstruation pag sige naglagag tanglad labi nagna kay luyan akay dulaw ay perteng haya-haya pinangga panahos ting rigla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha. Unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant. So pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na to carminative but pasabot mo pagawas siya kanang panuhot no or kanang gases sa istomatic mga pinangga mo repair og unsay troubles tiyan. Napod siya antiseptic but pasabot mo patay pinangga og mo kill og germs. So katong dunay mga UTI, dunay kanang ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis mga pinangga ang inyong himuon magmahiligo na mo mag-inom mga pinangga og unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubkon, ibutang tubig, gamito ni mo pang spray. So mga pinangga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Na siya ay methyl heptinon, na siya ay terpenes, na siya ay kanang immunin. No, napod siya ay dipintins, kanang dipintins mga pinangga. Mauni na niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag nato mga pinangga og kuan, gitawag nato mga pinangga og kanang say tawag aning lemon mga pinangga, matod pa dako kay siya benepisyo mga pinangga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagod ay. Lagaon pinangga, pero kato mga inahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud siya gluya. Pero kung mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat at duga clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siya mga infection. Kani mga pinangga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matagusan ninyo na to ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo, ay, bisag wala pa kay gibate. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon, basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga ha?
2: Education before medication.
0: Niya ang kayuhan sa gabi og nindot og lamian mga pinangga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinangga, kuan ni siya, kanindot ani, kay kanindeng gabi ba? Gabing gulayon, besagon sa basta gulayon, kanang karlang pwede mo na siya magulay. Walang sila kay balo, walang po sila kasulay. No? Pero asa naman to, dandan, arisa, wapamang kudali, katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon, kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga, pero di to bisayang gabi-gabi, kikan sa gawas na suod.

Sige mga pinangga, samat ng kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabi sa pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmata ha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. Onya ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so muna mga pinangga ang gitawag nato kadyuhan nga ihatag nato sa gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga. Sa gitawag na to, dahon pala mang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na kay tibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige. Pailo na mo kay ang hisgutan na nato nga gabi. Ni adi ay. Arang kanindot pinangga kitaas man siya og kanang iodine content. Taas og iodine ang gabi mga pinangga mo na nga ala hayg mo kalimot mga guiteron paggulay gud mo gabi. Gulay mo gabi kitaas na siya og iodine pero ang dahon sa gabi nya matod pa sa gitunan nga ang gabi dai mga pinangga arang kabundas gitag natog vitamin C. Onya, taas po siya og vitamin B6. Onya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot na siya para sa gitawag na to og kanang mga taong hinay mutubo. Onya, ay gabi taas og vitamin B6. Onya, matod pa very good source ya sa mong thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. Onya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manisya sa green. Mabito tuntas kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka nindot sa maong gitawag na to o gabi. Alasig.

0: Dia na pagka kita pinanggagan ng utan nga may gata. Okay. So, kuha na siya mga pangga. Ang nindot ani, pero kami sa mga Ilokait, ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud, di may mugamit anang udlot. Kay gamay pa man ang udlot niya sayang. Pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw.
1: Ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag na tog paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang pagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon niya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mo ang gabi og dinyo matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto pinangga maldito kay mamaat. Muna mga pinangga nga og nakakaon ang hapon ani, makaingon siya bale ang Pilipino. Bisan gabi itok kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang. Pagkalibang pinangga nangilo, alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa tubag.
0: Mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi. Dili maluto pag ayo kanang mukatol. Ang makakatol niya kanang may tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibulad og init para di makatol kay bahalag dili kay siya maluto. Wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi, alay bulad-bulad sa init, ayaw po nang mga laya. Pero ito sa Luzon, laya na. Ila man ang laya pinangga, ila pa mahinuon ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawo siya ba. Nga inig ka humanan na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad, imong hugasan daan. Okay, pagkauga imo na lamang sa trapuhan din imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga imong gairon. Kanang higtan. Ihigot ni mo mga pinangga. Ang uban po ni dili na lang man. Inigkaugan ni ini. Ilan mo hinong tataron. Ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga. O niya ang buhaton lao sa ibutang gibanigan daan. Banigag dahon suloy ah. Dahon sa sili, naitangad. O niya, mga pinangga, ibutang nila katong gitawag na tog kanang gabi. Pagbutang sa gabi, dipindis ka daghan. Para mas lami pinangga, pure na lang yung duga. Pure gata ba? Pure gata. Muna ibutang ninyo pinangga ha, pure gata. Ibutang na to pananglitan. O tataron yung gabi, o ganyong higdon. Masulod siya mga pinangga, o kaltiks, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang natog duha ka kaltiks ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawa na nimong sibuyas o nakay hilaw ng atsal. O ganiba ispada nga sili pinangga. O niya ka ng akamatis. O niya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltiks. Ay, buto ni mo dito pinangga bang mukuan. Kanabi tong, mulunok-lunok pag yun. Onya, butangan na din ni mong kasin mga pinangga. Adjoho ni mong okay, basta hapit na maluto. Ay, kita ka mga pinangga din ha, kanang kuan, kanang lotos gabi nga. Kaingon kag, arang lami aman din ni gabi sa. Arang lami araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi, kanang intero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahang takway ang buhato ni Mos Unod. Kuan siya, daghan mang klases gabi, mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na kanang dagko bitaw siya kuan, kanang dagko bitaw takway. Arang lumi man takway anasa. So ang himuon ni mo pangga, ang takway luan. Ang gabi panitan. Adjoho no gabi panit. Nya tipak-tipak ko nimo ba? Nya ibutang nimo mga pinangga sa dedtos gitawag natog ilawom. Ilawom? Then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak. Kung pwede po, iunan ni mo ang dahon sa gabi.

Ah, nya buntangan ni mugunod. Nya mga pinangga sa buwan ni mo dito og dili espeso kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga pagtan-aw gani mo nya ipaibabaw nimo ang takway, then ipaibabaw nimo ang palak sa gabi. Panita ng palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inay kahuman yan na mga pinangga abi nimo gunsa. Abi nimo gunsa mga pinangga inay kahuman ha. Ang buhat kong dadyo ni Moni Ana. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal. Tanaw ni Mong, uy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni Mong asin. Butangan na po ni Mong kamati si Buyo si Paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga, ipaibabaw na siya. Katong itang nato, gibanig ni Mong mga dahon sa gitawag. Atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw, ipailalong po. Kung naaman kay espada, ipailalom. Kanala, ipaibabaw ni mo ng gitawag na itong sibuyas. Nya, naaman kay gitawag, pinangga ka ng kamatis. O doon naman po kay sangig. Dito ni mo si babaw na. Ibutang. Dayong lunod ni mo sa gata nga pure mga pangga. Okay. Kaingon lagi ka nya. Sinabaw may style luto ane. Basta intero na. Alami mga pinangga ang gitawag na to gula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining ka ng otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Aral lami agyod. Okay. Kung ako'y pakanon ani kinamot mang yod. Muna ilhanan nga si Dok Lagit giganahan ka magginamot. Andi gin ako si Piat nga kamuton ka na yung ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah. Mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay o gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na to gabi.

0: Karong pinaga managisgot po daon sa puning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abininyo kun sa function nini nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga magwork ni siya uban ang vitamin B12 paminaw mo ha kung gusto mo mutangkad B12 ang ginarekomendar pero di day siya pinmo trabaho pagayo og walay folic acid
1: nang gigigil ako sayo nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinangga na tuntig paminaw ingon dere nga makatabang pinangga para sa pagporma o red blood cells paminaw mo mga animikon labin naghilig og night rider kanang hilig og night life ha mga night worker pinangga oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinangga kinahanglan kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinangga para sa RNA o DNA production. Abin yung pinangga nganong makaanak mo ngan man akong anak oy bungi nganon ni akong anak gamay tutoy. Mudako dagamit tong nagdako or nagdako mga tugdugdug sa man akong tutoy. Eh? Sa tanaw war gudok paghubo sa man imong tutoy mura maglalaki pasa sa man. Na og di pa ka na babae mga pinanggag na o laki magyugag lawas. O, mga pinangga na po iba na kung sa manidok ni akong mga legs, ha? O, daghan mga pinangga. O, daghag diferensya nga nun mani akong anak. Mongoloid mani. Anong kaning isa? Kwa mani? Special child mani. Pinangga, kulang dahil na siya folic acid panahon pagbuntis, ha? Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matod pa, ang gitawag na itong cell growth mga pinangga, no? Ang cell, makatabang para sa cell growth, unya, naapod siya ikatabang pinangga para sa protein metabolism. No? Dako po ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mamre na uban, dugay maayo kay kulag folic acid. Then matod pa pinangga, ang folic acid makatabang sa buhok o sa pamanit. No? Pamina mo aron dili mga upaw. Onya dako kay gikatabang pinangga magprevent og unsa man graying sa atong gitawag og buhok mga pinangga dugay kang ubanon onya matud pa mo build mga pinangga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay so mo na mga pinangga ha kuan kanang mo na kuan siya kanang matud pa ikatabang

Tama gyud na pinangga mga matay, pero sa di pa mga matay di po nato dalion natong kamatayon, di ba? Okay, pinangga ang gitawag nato kanang folic acid dakog ikatabang para ni atong mga naghupong gikalibanga dunay menstrual problem o katong dunay stomach ulcer. Okay, also mga pinangga, katabang siya para sa atherosclerosis, mangkatabang siya doon na kay anemia, o niya doon na kay gitag na to pinangga graduation burns. Niya circulation problem, o niya katong doon ay mga tropical anemia mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din, matod pa. Kung kulang kuno ka sa mong folic acid mga pinangga, no, kuan kuno maka-impaired sa gitawag og circulation. Naa say hindrances pinangga ha.

0: Okay, so mo na min sayo pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to kanang resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Unya, doon ay serious skin disorder. Unya, pinangga magkakuan, magka, na ay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga. Sa ato pa, munang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to. Kahit di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga unya doon na kuno kay gitag na to kanang megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemia ka. Unya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa pud mga pinangga kwani sa gitawag na to magka problema kuno doon ay reproduction problem nga usahay lisod maglibor sa ato pa mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga ay di nagyuko mga nagugutro kay perting hasula maglibor mo ni mga pinangga ha oh nya matod pa pinangga doon ay gitawag na to o kanang high infant death anong daghang mga matay ani mga bata kulang day mga pinangga o kanang folic acid. Ah, so tingala ka mga tanang ano man akong anak o pila pa kabulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. Oh, tanaw na si Milia, huwag mo tulok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Oh, labi na pinangga, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din mga pinangga, kwanis siya kanang usahay po, muresulta ko nung mga birth defect. Oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man ni bata away. O niya kasagaran ko ng pinangga, dali ko ng magsakit og AIDS, no anemia, atherosclerosis, cancer. Kaning kuan pinangga, dali ko ng sige ko ng luasan. O niya, magsakit sila pinangga mga cervical dysplasia. O, di ko ng kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan. Mugawas ang mga rayo mag-arthritis, dali ko ng magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munan di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O moda na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources. Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na itong folic acid. No? Niara pinangga ha. Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom o brewer's tiyas. O tag 4 lang ang buo kanis clinic pinangga. Nausay magugtagaan ni magutanan mo yung daghan naman akong inumundok. Eh. O niya mga pinangga sources nini makuha din nato sa black eye peas. O katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo ng mga unang itagbugas, unpolished rice, kundi balid, red rice, kundi tik-tik doon ta, ha? Oh, o niya, pinangga, mas labing kay mayo, magsigitag kit-kita ng nilungag na mais niya, tilukon, yun, o kit-kit ang naas pakaw. Then, mato pa pinangga, dakog ikatabang, ha? Alang sa gitawag na katong, sa makuha na to, pinangga sa mga green leafy vegetables, no, wheat germ, wheat bran, mo na pinangga, itong produkto natay wheat bread, ha? O niya, tanan mga pinangga nga klase sa beans. O niya, makatabang kayo. Manong ka mo, ay kayo mag-inarte, ha? O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts. Kani, din na pinangga ang sources sa gitawag na itong folic acid. Pagkadali, Armandeo, eh. Igo, Armandeo, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so... mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Duklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Duklagit?
3: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riyang dating manghod diri pod kay ikemo man to siya
2: ang ikemo.
3: Tas niya na pagkatunong mo test PNC ikemo siya. kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala may kay do mi sa imo kay nakadun. Diya ko may magulang di ay dati pa yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mo to yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadi ka to mga isuon pa jud niya. Mao po daghan ni sila isuon.
2: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
2: So, katubanggi si Kapitan. Sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
2: Labrador.
3: Ang babae niya dikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman niyang bana.
2: Matoy na stage 3.
3: Oo.
2: Oh, Labrador Kumapas
3: po siya. Dahil Felisa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po siya kita, Tata Ignacio Labrador.
3: Kidney.
2: Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, serbisyo.
5: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula. Ito mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa Gada Clinic. O atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag natog laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga, so medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo rin naman ni kabayo, di, mapagaw mga pinangga. Niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga ha, ang mahitabo aning gitag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo, naigingon bilang gag-apon niya. Laryngitis na siya, mga pinangga, ha? Sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na itong larynx, nakalocate siya between sa itong throat o sa trachea. No, din ha, sa itong windpipe, mga pinangga. In short, din ha, sa itong tutunlan or sa atong gitawag o tilaukan, mga pinangga. Mm-hmm. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic, mga pinangga. Unya, kuya Orbanik, kay mo abot Orbanik, pipila ka mga bulan. O, napo yung ibang tinuig noon sa madok na wak na may noong tingog aning kaliki, ha? Ang hinungdan na ino, kuno ni Ening itag na itong laryngitis viral infection. Nya, sa hypod, tungod sa kabugnaw sa panahon o mahiligon punta mo inong bugbugnaw. So, mo ni mga pinangga, ha? Ang kuan mahitabo, o niya, nga ba nini, gidaot yun ang ilang gitawag o kanang larynx, mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila, o niya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga, ha? So, dauton niya. O, paminaw mo, ha? Alkohol, sigarilyo, inom. Kanaday pinanggay mga contributor nga mo daot pinangga sa atong zaman larynx.
10: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
11: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
13: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo, gikan sa pito kamangilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon, or kaningag, pandan, o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon, ginamit na wasab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo, aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Ampini ang imong kidney, aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Ani-ana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Ani-ana, ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
15: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gapil, ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
15: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Masaligan o epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
3: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dating manghod diri pod kay ikemo man to siya
2: ang ikemo
3: tas ni ana mo pagkato mo test kay MC ikemo siya kay stage 3 naman to iya nang kuan cancer so wala mi kay ni do mi sayo kay nakadun diya ko mi magulang di ay dati pa jong ex kapitan sa San Antonio dati pud to diri sa imo ha
2: mao mo to nag-refer sa inyo ha
3: oh napadi ka to nang isuon pa jud niya mao daghan ni sila isuon
2: daghan na ni siya sa ato ka tested na tested
3: na namo ikaw doctor
2: katubanggi si kapitan sa ti pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: si Godofredo
3: Labrador niya babae niya gikay mo si Pilisa kumapas kumapas naman yan bana
2: mo to na stage 3
3: oh
2: Ang Labrador kumapas ko siya.
3: Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po isa kita Tata Ignacio Labrador. Kidney. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo
2: publiko, servisyo publiko. Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa tasa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No salaan. Kung baga sa sakyanan gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na muna nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis na within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, kung pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay, kung saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mo ayaw nagkaugasin, agree po ko ana. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din ato inyong rate, basta ganig animal product, tanan na mulangoy, mulupad, na 2 TL, 4 TL, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag nay protein ang iyang byproduct is uric acid. Mo na sa mga daotog kidney taas og creatinine bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panit ra may makadaot tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa po'y dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga mo'y maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gudon ta pamahaw o panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong na ay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, na ay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uba ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang-detoxify sa to ang kidney. Then karon unsa unyo pag-treat, no? Pinangga gawas sa clinic mangod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic man mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya pipino, na siya celery. Okay, then na siya kalabasa. Mo man islay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamunggay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, i-strain na ninyo sa laon pugaon, maghimogin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, ha nga, paningkamot na makaantog ng clinic para maabil nimo ang cleansing
0: Okay, hala sige, pailuna mo mga pinangga na tuntik paminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangotan na unta ko normal rani ang akong BP. 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga ha. Dok, si Julani ni 22 years old. No ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga ha. 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kape ug charcoal ha. Og katong 77 herbal tea nindot gani magtuob ka kay basig na pas mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga, ang cellphone number ni Doc Lagit 0519-07-920.
16: Kung luya ang lawas, sagad may go kini sa ubong trangkaso. Dungya agad pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa immune system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga. Dok, naa kay kanang gloxy nga vitamins. Pinangga, daghan makayang klase sa gloxy, oy. Okay, gingon na pinangga, unsa may tambal nga herbal. Sige, magsakit ang akong, sige, sakit akong kuto-kuto, pero wala ako yung ubo. Lahi magkaso tong ubo, mga pinangga. lahi to siya ka, lahi to siya ka nang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko, dok, unsa may matambalan sa green tea. Ato ba itong gisigutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga. Baluta, dahil na pinangga mga dahon, nga bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? Unyanti, lihumuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya base niyang paspas nag-ubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500, pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, gi-admit ko to DC hospital sa una ato gidalag clinic agi niadto clinic dihara na sa hospital. Pagino mo nilang pinangga katupo isang gi-admit po diha da bodok. Pagkatinga inom ro kadlaw pagagmasaka da ing platelet. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga an doktor imbis kay pagawson wa gi pagawas. Kay ilaha pang susihon kun say na inom daw sa bata. Abin lang ilang tambal mo nakapasaka. Okay, dok, si Joseline, ask lang ko, asa dapit imong clinics panabo, pinangga na apingog pantalan, pangita, galagala na, pangina lang, asa ning gitawag na to, mga pinanggas galagala, o kuan, kaning, sayangan, ani pinangga, kaning, convenience store. Okay, gingondri, dok, gloxy nga pang patangkad, antang papatangkad na to, pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12, okay? Brand man ang gloxy mong pangita oy. Okay, ang content niya pinangga mo to'y pangitaon ka mo to'y pampatangkad. Mangutan na unta ko dok, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga ha. Dok, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inom pinanggag dulaw kanang gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karong butang ipuginit ni mong puson ha. Dok, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Moto pinangga, sige ka o patatas ha. Manay buhaton o kamunggay.
17: Protection is better than a pound of cure.
0: Okay, so okay dok, sakit kayo ang akong puson. No? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48, pinangga o higidismenorrhea. Hinay mo dot ni mong banang anong manakit pa man puson po ni mo. Dok, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak. Pinangga, kaguol ni mog naibiak, kanaganing babaeng naibuak nga naiulo. Wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag na pasmo kag nabughat, ha? Okay, so, Doc, ako di ay si Tina.
18: pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman ako o kanang rigla, musakit akong puson. Basta musakit, dok, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinanggaw, man yun, taga-clinic, no? Before re-administration, para mag-cleansing ka, tuduang ka, unsa ang paghilot. Para ikaw na magsigig hilot din na kadadlaw. Imog yung tumang kadaghan ng ato clinic, disminuryahon. Wala, gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot pinangga, di inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, patakalag, kwan. Tungtog ka no sa mabuti ang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadala ra permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, dok. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, dok. Pinangga, pagtuob. Sige, kaug kamunggay din na ha. Kaug saging pagmatas buntag sayo. Dok, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, nana po iunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mabitong ay lagi mo, sige pangawag taba na lagi mantikaon, di mong mo pa to ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras dita magkita, sige sa simutan, pinangga, og limonsito. Maayong adlaw dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, bation siya ang kainit sa lawas. Pinangga dipindi si dad, basing nag-hatplasis po niyo ng init. Pahigisiguruhan na lang, nag-inom, nag-sayuti, ay. No? Isa kabasos buntag, isa kabasos unto, isa kabasos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga, pangutan na, guhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya ay... Unsa mga pinangga ang naa niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell do, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, gingondri, hello pangga. Oh, gingondri, thanks for your nice message. Unsa pa'y tambal sa bayook do, kay human niya gitunsil, mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o ganang iba. Pero sige po kaplasi o na atong kuan pangka na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Dok nga naman nga kung mukaon ko katuaburan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha. Nya mo luag ra ba na imong tiyan. Basta mo tugab na kag makautot. Oh, gingon diri pangga do kana bang ba ababa og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bagong kuha. Dok sige lagi og kanang panguyab dok. Unsa may tambal ani? Acidic tiyan na pangga. Ah, niya imo on 30 minutes magkaon inom nag limonsito. Ah, niya sige nag inom to kada oras pinanggag mais nga kape og charcoal powder. Okay, mga tana lang ko pilay bayad magmasahi 300 dala tuob pangga ha. Sa matina natay tuob dala hilot kamo nga pas mo nga bughat. Ala sige pangatlo magmatina pagdala mo daag underwear kay basi gusto niyo magpatuob di mabasa man mo. So mo na ha, dok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Oh, gikan ni dok kay Ruby. Pinangga di sigig pa jerjero na rumapundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa so, pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinangga gingon dre dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon? Pagamit. Kay next year pa mi. Gusto dok magka-baby. Dili pa man po ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom. Kisa po'y ganahan anang kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag kondom. Apon may katilawon sa nang kondom. Amon ang tilaw na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himoon 7 days before ang menstruation, mga pinangga. kana ang safe period panalitan pizza 27 karon kay pizza 27 na ron di ba oh kana mga pinangga ha ah unya ini kundang gyud og regla pinangga tirato kadi ako tubra pod 5 ka adlaw okay mo lampasan na mature dan si Milia pinangga makabuntis na na siya dok tagal libang nako sakit ang akong lubot unsa man ni dok aling kadto planggan ng init okay dok si Kirby ni sa may tambal sa ubo og sipon pinangga dipindis edad ani ka clinic naman tay tunik naputay perlin sige lang pug gagat compress dughan og likod has unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom pinangga ang tawag anang balbas pusa mo na siyang gingalan nato watchi chow okay ah taptapan sipon labi nag maulanan ah dali ra taptan og silpo sipon labi nag maulanan si Big ni amo to increase lagi ang atong vitamin C no pinangga 30 minutes after meal inom na okay mga pinangga wala man tayo kong oras kini si Dr. Lagit magingon ang Diyos magpanalangin may pag
19: dog kaysa dog ay kalagot lami po na kay maminaw da
20: para sa inyong satisfaction bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit dalahan na usab ang inyong mga kaila ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangit. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Oy Mare, asa man ka paingon?
23: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
22: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
23: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
22: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
24: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah. We were high and we were
25: so bad. Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ning I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayud. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ayan siya, sa kayuhan.
1: Atong paminawan karon, ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
2: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
0: Moving ebidensya sa kayuhan.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Glagel Coffee Mix.
7: Wow.
8: You're tuned in to the best. The frequency 90.9. The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
3: Karon okay na yung paminaw ma?
2: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Ayaw kong biyay, maloy ka. Wala ko'y sani mo. Agihin mo na ko tanan, di ba?
6: Wala na ko'y gugmanin mo.
5: Ayaw ko'y nga niya, babe.
6: Sige na, move on. Okay, bawo ka na. Doon na ko'y bagong hindi gugma. Mas mahal na ko sa kaysa ni mo.
5: Please, babe. Ayaw ko'y nga niya.
7: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
8: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: bisan asa pa.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Mga amigo, mga biga! Kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo. Nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon. Nga magaisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha, pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix.
4: Clay Gel Coffee Mix.
3: Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alam sa mas maayong panglawas.
5: Mga kaigsuran, may adlaw ka ninyong tananog. Welcome na usab. Nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Kamalo mga kaigalang igsuon nga karong mga panahuna nagtaas ang mga problema sa atong kasing-kasing. Daghan kayo mga kaigsuran na to ang nagaangkon sa ginatawag ng mga heart diseases. Ang ato ang kasing-kasing mga higalang igsuon, importante nga atong pag-aampingan gumikan kay posible nga makasinati na inoon kitang mga dinagko nga mga problema sa ato ang kalawasan. Ilabi na kayo mga higalang igsuon sa mga pag-angkon o problema sa ato ang heart or kini ginatawag natong cardiovascular disease. Kining atong heart or cardio, importante mga higalang igsuon nga atong maampingan gumikan kay sa atong kasing-kasing naga-involve kini sa ato ang blood vessels, sa ato ang heartbeats, sa ato ang heart condition, no? Importante nga maampingan. Kung panalitan kita dunay heart disease, ang daghan kaayo ang mga factors ug mga kondisyon nga mamahimong makaapekto sa atong kasing-kasing. Apil na niini kining atong ginatawag nga blood vessel disease such as coronary artery disease, no? Ikaduha, kining atong ginatawag nga irregular heartbeats called arrhythmias. Ug usab kining atong heart conditions nga posibleng pagkatawo nato aduna kita ginatawag nga congenital heart defects. Napoy mga igsuon nato nga adunay problema sa ilang heart muscles o kaning atong heart valve disease. Muna yung mga klasiya sa mga problema sa ato ang kasing-kasing. Kung kita adunay ginatawag nga heart disease, posible nga aduna kita yung mga masinati nga mga sintomas. Labi na kaning pag-angkon o pagpanglisod sa paginhawa. Or baka mabalaka kita kay mukalit lag pitik o nga atong kasing-kasing o sobra and then muhinay. Muna yung mga hinungdan nga nung mukalit lang aduna kita yung mga mabati nga problema sa ato ang heart. Ug usab mga higala igsuon, posible pod pinaagi sa ato ang pag-abusar sa atong lawas. Ilabi na gayud sa pagkaon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon, posible nga mag-build up og fats sa ato ang kasing-kasing, no? Og baka sa ato ang mga ginatawag nato mga ugat-ugat sa atong kasing-kasing. Ha? Ang cholesterol ug uban pang mga substances mamahimong makatambon or makapugong, no, sa pag-flow sa atong dugo sa atong artery wall. Hinungdan niya ng mga higala igsuon makaangkon kitag artery diseases. Importante nga atong paghimsugon kining atong kalawasan, labi na gayud kining atong dugo nga moy nagadagayday sa ato ang kalawasan. Ang pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix dako ikatabang kini gumikan kay aduna kani kamunggay. Ang kamunggay or kining ginatawag natong moringa na pamatud-an kini siya nga mulimpyo sa atong mga dugo. Ilabi na pud kining mga sangkap uban sa ato ang Clay Gel Coffee Mix nga tinuod gayud nga adunay pagtabang. Ilabi na kining atong mangosteen, kining ato ang spirulina, ang green barley, apil paningini kining psyllium husk o green tea. Og turmeric, mga sangkap kini siya mga higala igsuon nga napamatud-an nga mulimpyo sa ato ang mga dugo nga aron kining atong dugo kumutagay day mangali sa atong mga kasing-kasing tangtangon niya ang mga hinungdan nga magbara kini. So kaning mga ginatawag nato nga mga substances nga mamahimong mabara sa ato ang mga ugat-ugat sa atong kasing-kasing hinungdan sa ato ang pagkaangkon og problema sa heart. Munang importante kayo nga kadunayon gyud nato pag-inom kining atong Clay Gel Coffee Mix. Gumikan kay kining atong Clay Gel Coffee Mix mga igalang isuna pamatud-an nga daghang ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Dili lamang pag-amping kundi dili ang paghatag gyud og alibyo sa mga problema nato sa lawas. Pangita alang sa mga butika o sa mga tindahan ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.

0: 90.1 Dong Lading Infinite Radio Booth 130. Maing hapon, maing pagpaminaw, mayong adlaw ng Miyerkules. Kaninyong tanan, pizza uno! Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Maing hapon, maing pagpaniudto. Itong mga naniudto karong mga orasa, ang uban nagharay-haray na. Ang uba nagtanday-tanday na. Katong wa pa magkapaniud to di ha. Basig na pa'y nabilis kusina. Alauna 14 na atong oras. Ay napangluod. Bibilab. Ay napangluod, bibilab. Maying hapon, Agusan del Norte. Kumusta katong signal di ha? Pakicheck daw sa 90.1. Kung klaro ba? Hello sa ato bang sulit nga tigpaminaw sa handumanan sa kagahapon. Hello sa ato mga higala niya sa Agusan del Sur. Naglagapak na sang 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Maying hapon, may pagpaminaw Bayugan City. Ingon man sa atong mga higala diha sa prosperidad, sa atong mga friendship diha sa Katipunan, Barangay Katipunan, Bayugan City. Atong amigo diha kung kumparing guwapo, parilunglong guwapo.
1: Sana
0: pre, mag-schedule lang kita pre ane kay mura og kinhangla na yun. Katong ato mga palangga nga gusto magpa-check up niya at ang iyang atong healthcare program NBS healthcare program free check up, basta daghang mga libre nga atong itaniyag diha ninyo ha. Pamuta na may hapon niyo diha pare kauban sa imong kapikas kinabuhi jing jing nilang Junjun, labadan, kauban siyang kapikas, mga labadan family, maing pagpaminaw ninyo diha. Burot. Hello sa ato mga higalas, Bukidnon. Connected na ba ta diha sa Valencia? Kumusta ang ato mga sister station? Nakasubmit na ba mo sa mga pangalan? Kaya ako nasabning ipabuhagay mga palangga. Laing tag 5,000. Laing tulo magkadawat sa tag 5,000 pesos. Tanginan niyo ha? Ipamahumang si Manaha may gala. Dali magkaangkon dayon. Hello mga taga Bukidnon, 91.3 Nung Lading Infinite Radio, Valencia sa Tibukidnon. Yes, maramag Bukidnon, kumusta? Kumusta nga itong signal diha? Ingon man, maying hapon sa tanang mga taga Iligan City. Nung Lading Radio, Iligan City 104.1. Maayong pagpaminaw ninyo. Ingon man sa Nung Lading Radio Aurora 97.9. Nung Lading Radio Pagadian City 90.3. Maayong pagpaminaw mga palangga na ako. Kumusta mong tanan ha? Ay kalimting atong bag-o mga outlet, bag-o na itong mga store. Sa Kapatagan, Lanao del Norte na aliha sa Butika Plus Nung Lading's product. Available ang atong mga products niya. Siyempre, discounted mo mga dealers. Ang atong mga seniors, visit lang mo sa Butika Plus Nung Lading's product. Kapatagan, Lanao del Norte. Ingon man, Pagadian City, bag-o na to ng store. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank Pagadian, Pangitaal ang Clay Jewel Store, Nung Lading's product, Cerilia Street, San Francisco.

0: 99.1 Nola Ding Radio Digo City. Mga taga Digos, mga taga Davao del Sur. Maayong hapon kaninyo. Maayong pagpaminaw, ha? Ingat man, hello sa ito mga Facebook viewers. O sa ito ng mga partner FM station de Santo Tomas. Live na ba tadi ha, Sir Jomelex? Sir Jomelex? O sana, Sir Jomelex or Jomelex? Basta mo, maora siguro na. madungog tadi ha sa 102.9. RDFM Double, RDFM Double, 102.9 Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out day kay Mayor Jessica og Vice Mayor de Jessica sa Santo Tomas, Davao del Norte. Hello ninyo diha, Mayor and Vice Mayor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mayor De Jessica o Vice Mayor De Jessica. Salamat kaayo. Salamat Sir Jomlex Presinta of Santo Tomas, Davao del Norte. Madungog ta sa tanan, connected ta sa mga sibyaan sa Infinite Radio. Infinite Radio Panabo City, ingon man sa Light FM. Light FM Panabo City o Light FM Bukidnon. Madungog ta diha. Salamat kay may pagpaminaw sa akong kuyang guwapo. Kanusa ka mo anhi kuya? Kuya Wolfie Oryo. Abi kog nag giblock na ko aning Kuya Wolfie kay di naman ako ma-search ning iyang pangalan. Morag ito yung last nga na-post na mo kuya nga maghimo kag relihiyon nimo. Nawala na imong Facebook ba? Nagduda gi ko mo gito hinungdan ba ang giwa kang nita. Bitaw na ibagong Facebook si Kuya Wolfie oh. Abi gyud ako giblock ko nimong kuya. Kung ano nagluib man ni nga ako maning kuya nga buutan. Bitaw salamat kuya imo magkaubanan diha. Atong i-shout out pud na sila si Asinto. Asinto guwapo.
1: Sana
0: silang Tutski. Aman to kuya katong namalay dito sa IPS Timalang. Nato imong kauban nga namalay. May giingon mga palangga nga isang linggong pag-ibig. Pagka Sabado nananghid, pagka Domingo ni disisyong mamalay. Pagka Lingawa ana no. Ay mangingon ana ba. Kunay giingon mga palangga nga inuod gyud nang giingon nila nga isang linggong pag-ibig ba, no? Magkaingon na lang yung tag.
1: Sana,
0: si Tutski dito da, eh. Kuya, gini mo Tutski, eh. Umalay, guday ka, Tutski, ha? Pantay yun ka, Tutski, ha? Like and share. Hello ni Ma'am Dina Villaver. God bless us all. Idol, Nulading, watching from Panabo City. Thank you so much. Salamat kayo. Ma'am Che Talara Dingkong. Hi, good afternoon. Shout out watching from Tubod, Lanao del Norte. Thanks, Idol. Salamat sab kayo. Ingon man usab, hello to Rolf. Rolf Lynn Houd. Good afternoon, Nung Lading. Shout out from Zingkwang, Taiwan. Sura po dito ko na eh. Back up this Bonifacio karon. Lagi na naman sa Bonifacio. Amatong sawa ni mo diya. Boss Bon. Ito itong paliton kay paswerte rin ba na doang sawa. Kuya, gini ako amigo eh. Amping mos biyahe kuya. Hello ni Ma'am Licotti Jorena Gualiza. Shout out from Porochete, San Carlos, Valencia, City Bukidnon. Shout out din yun diha. Ma'am Nanay Zani, maing hapon watching from Balagawan, Silago, Southern Leyte. Amping kanunay nung lading. Amping sa mo diha. Sama sa kong pag-amping ninyo. Ay mo papas mo. Bahalag mo tambok. Basta pinangga.
1: Sana.

0: basta mo tambo ko no nagpasabot da nga malipayon sa imong kiliran. Pero nagniwang na, nagkonsimisyo na nimo. Pero o ba, nag-diet biya po na nung lading. Mama Ana Jane Taxan Clarke, hello nung lading. Maing hapon, watching from Sydney, Australia. Hello? Ma'am Inday Floor. Ma'am Inday Floor, Hogotera. Nung lading, may uto, shout out here in Ligan City. Always you could naminaw sa drama while higda-higda parisan dahin og headset. Kulang pa na, Ma'am Inday. Coffee dayon sa Clagel Coffee Mix. Maayong hapon mga taga Iligan City ha. Maayong pagpaminaw ninyo. Katong wala pa maka-share sa ato Facebook Live. Share mo guys, paki-share, paki-like, paki-follow sa atong Facebook page Nung Lading Official. Laing sender na sab ang ato karong hatagan ug pagtagal ato ning i-check mga pinalangga na kunti paminaw sa kanginan kung kinsa na sang sugilanon. Ang ato karong hatagan o kinabuhi sa kahanginan. Pakusgi ang inyong mga radyo, butangig speaker, aron tinaw o klaro ang inyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa laot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clagel Store nung lading radio station ug sa tanang mga

0: Sa pag-usab bayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon sa kinika live dramas kanginan, ikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Ang atong sender o sa kababae, nagda sa pangalan nga Meldred, at ning hatagan o kinabuhi. Apan sa dili pa, 30 minutes sa dili ka pamugkaon, Power 10 Probio Capsule! Epektibo garantisadong kapsula na mo'y gimaintains kinabag ang katawhan. Mo'y gigamit sa kadaghanan tungod sa epektibo niya. Doon ay 10 powerful ingredients nga makatabang. Ang Power 10 Probio Capsule, doon na siya probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. O niya rich in vitamin C, pagod siya. Muli na kanindot niya mga palangga tungod kay makatabang sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa atong mga trabaho. Kuno na tayo bation, inom bentas Power 10 Probio Capsule. Bisan pagwa pa tayo gibati, mas maayo nga managang tandaan. Sa pamalita managaw, maigo na ta. Pero naigo na ta, hindi pa sa pulahi ang tanan. Dakog kahimuan sa itong lawas ang Power 10 Probio Capsule tungod sa 10 powerful ingredients nga na niya. Mutabang sa pag-normalize sa itong sugar level, blood pressure, mutabang sa paghilis, pagtunaw sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa itong lawas. Ingon man, makatabang ang Power 10 Probio Capsule aron mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Ut ipasabot sa imong pag-maintain ini nga kapsula, makatabang aron magpabilin kang blooming, fresh, o syempre mga palangga, dili kadali matigulang. Bugtong kapsula nga mo hinlo mo pakondisyon sa atong lawas. Atong colon hinluan, ipagawas to mga naka-stack nagdugay din ha. Atong kidney, ang atong atay pakondisyonon, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Naani sa mga butika, parmasya, katong mga dysmenoryahon, irregular menstruations, mga kababayinan, mas maayo nga mag-maintain mo sa Power 10 Probio Capsule. Makatabang, o syempre, daghan na ang mga testimonya nini. Power 10 Probio Capsule. Inabanan sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, nagkapika na nanambal pagid ka. Nagkahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Ang nagkanindot na ining Clay Gel Coffee tungod kay kalami nga siguradong imong balik-balikan. Kalami nga imong higugmaon. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Dinhin na ta katong mga gibawalan og coffee. Mag-Clay Gel Coffee ka, kay makatabang yun ni. Ang Clay Gel Coffee mga palangga, katong ito magpalpitate, kinimoy dapat ninyong i-coffee. Katong uban nga tasog sugar, kinimoy dapat i-coffee ninyo. Kaya wa mo'y angay kabalakan ang nagpatami sa mong kapi stevia. O nang way angay kabalakan og syempre dakog katabang nimo. Lagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds na agi Japanese mga butika parmasa sa itong mga Lagel stores. Kauban ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ang Jassy Capsule, katong mga di katulog, luya ang lawas, dali ra kaing taptan o balatian, mataligsikan lang, mainitan, iniguli, subawa na. Maniya, dili makalahutay sa trabaho. Mas maayo nga mag-Jassy mo everyday. Mag-Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kondisyon ay mong paminsar, mas magka desisyon kag insakto. O syempre mga palangga, ang Jassy Vitamin C Plus Zinc makatabang aron nga makalahutay ka. Maniya, pagkusog sa itong immune system, dili kadali taptag balatian. O niya, nakanindot sa Jassy, affordable ra kaayo. Ang pag-inom nini, human kagkaon ha, sa Jassy Capsule. Kung gusto ka nga nindot ang imong tulog, human ka manihapon, inom kadayon sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. O niya, inig duty nimo human ka mamahaw inom sa mga usa ka capsule ng jasi aron nga ato kasi mo trabaho matingala na lang ka nga daghan mo unta ko gikuri-kuri wa may kapoy kong lawas kondisyon maghapon ang akong paminaw sa akong lawas wa may kapoy ug kay ang jasi vitamin C plus zinc dakog katabang ni nimo mag jasi na everyday aron everyday okay. Magpahilot, magpamasage nung lading essential oil. Moy imong ihaplas mga palangga, pamaol, pamoypoys, mga kalawasan nimo, mga panakit-sakit, skin diseases, skin allergies, haplasi sa nung lading essential oil. Alanghalang, bugnaw-bugnaw, nga siguradong ma-feel nimo ang kanindot sa nung lading essential oil. Gawas nga ipigdibo! Bumot ka ayo. Anong sa pa imong gihulat? Haplas na nung lading essential oil. Clay gel pagyod, kining clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Duha ka semana gikan sa paggamit. Lantawa ang kabaguhan mga palangga. Ang nakanindot magud ning sabuna kaputi nga mubagay nimo. Blooming ka kanunay lantawon. Bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon fresh ka lang gihapon. Imong himoon clay gel papaya with collagen. Mo ni mong isabon. Barato naman eh, affordable kaayo na agihapos mga butiga. O niya aron mas mahimong kompleto, human ka manabon, lotion ka dayon. Gamit ang clay gel breathing lotion. Mas nindot kay mga palangga, nindot sa itong skin, kanang as in, iniga gunit mo sa imong panit, kanang bitawang walay mga hait-hait. O niya ka itong mga nag-ugal ang panit. Gamitan ng clay gel breathing lotion protectionan sa imong skin ni ana batok sa init sa adlaw. Clay gel breathing lotion. Ato na hatagag pagtagad mga palangga ang ato na yung Viscomac eye drops. Ayaw kalimti ninyo kung galing medyo dili na kaayo komportable inyong pananaw tungod sa sobra ninyong pagtutok sa mga cellphones. Unya na nga puling mo diha kinaamo sa abog kanunay sobrang init pollution pagis palibot ipalikayan mga palangga nga medyo sahay katula tumata medyo mamuwa-puwa patuloy sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw Viscomac eye drops ay namanan usab syempre sa Gromate multivitamin syrup for kids batang bibo batang ganado batang utukan basta magka Gromate ang inyong mga kabataan. Lahi ragyod ang bata kung na Gromate ang inyong i-maintain nga to nila. Makapataas lang IQ, makapabright kini sa inyong mga anak o niya. Dali ra kay mo taas ang inyong mga kabataan. Kato ito mga gagmayon nga bata, i-Gromate ninyo na. O niya, di na pugsunon o kaon sa iyo kay matulog ang inyong anak, panahon sa kagabihon. O niya, healthy si baby, dili sakitin. Gromate multivitamin syrup for kids, gamita na 1 to 12 years old. Ato hatagan og pagtagad sigilanon sa usa ka babay nagda sa pangalan nga Meldred. Ato ding basahon og syempre ayaw kalimot ang atong pinakahumot nga perfume ang Carey perfume. Narabay bag-ong version sa atong Carey perfume, mas gipahumot, mas gipanindot. Carey perfume ang inyong gamiton, spray lang hangtod 24 oras magpabili na kumot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa akin.

0: Unsa ra na imong plano? Mo larga ka nag laing lugar? Ha? Manimpahad ka?
1: Lo, kun dinhi lang ko sa to ah. Wala ko ikatabang ninyo.
0: Mildred, mag-usa ka ba dito sa Manila?
1: Lo, mangita ko katrabahoan.
0: Oy, papaminaw. Angay ka lang buti si Sunana. Kung doon na ka na yung diploma, muadlo ka dito, magpamain ka na sab.
1: Pero wala na ko yung laing nahuna-hunaan. Dili ko makatabang sa kumaginikanan. O gusto kong mabuo may pagbalik.
0: Mildred.
1: Gusto na kong makita pagbalik ako mga igsoon. Silang mama o si papa.
0: Nakakilasam niya na.
1: Pero paunsa. Kung wala ko himuon na.
0: Mildred. Dili na nanin mo obligasyon.
1: Pero kung dili ko maningkamot, kinsa.
0: Dayon, basin og mas maproblema hinuunta o muna yung kag Manila. Masagot me, inihi ka lang sa dool.
1: Sige lo, salayan lang na ako ha. Nga, dinimangita sa itong palibot lang. Dinidoo lang sa ato ah.
0: Oh, kakala ha.

0: Ubiyaan ko rin doon.
1: Sige na, mga tulata. Ate, gipalitan na ba kong tuwaan ni Mama? Ikaw na po doon niya itong ampilian? Tinood ka, Ma? Pa ka ng palitipad ko, ha?
0: Siyempre naman. Oh, sige na.
1: Kukus ko pa, babe.
0: Oh, dali. Ops.
1: Kukus po ko pa.
0: Oh, dali na. Dali mo doon, ha?
1: Kukuganan niyo pa, oy.
2: Igo na lang ko sa pag. Imagine sa mga panghitabo sa ona. Kung wala lang magkabuwag silang Mama, siguro, malipayan mi karon. Kauban sa kong mga iksoon. Nag-promise mo nang tata sila.

gusto. Matulog na hinoon ko. Gabi na. Og nagpaabot pa lang ko sa reply. Sa mong silingan. Dinilang kog duol-duol mo trabaho. Dili na masab ko makapadayon og eskwela.

0: Oh, dugay-dugay baka na ka. Mata, unto naman.
1: Nagdam ko ko ni nilang mama o ni papa, lo.
0: Eh, sige ka ba, huna-huna. Parang nabudam guhon ka.
1: Ambot, kun. Mabuo pa ba kami balik? Doon na itag sa kapamilya. Si papa o si mama.
0: Muna giingon nga. Kumudisisyon ang magtiayon nga magbuwag. Dili ang ilang kasing-kasing ang mahimong masakitan. Dili sila mo'y mag-antos. Kung dili, kamo. Si Dong Biboy, wala uli-uli din eh.
1: Umuobitaw. Kumusta na pod ka siya?
0: Oh, di ba ito mabuhi din eh. Kaya balkadista mo itong imong manghod.
1: Unta lo, maayo rin yung kabutang karon. Di ampo na ako kumaigsoon. Si Kuya Ralph, si Biboy, okay lang unta sila.
0: Di ampo lang gina nato.
1: Lo, mukuyo ko sa among silingan karon.
0: Oh, asa?
1: Di ba misugot ka na? Dinulang ko sa duol mo trabaho.
0: Oh, dinulong ganito din mo?
1: Lo, please. Gusto ko mo trabaho.

0: Dekan medik kenda kumbai dini. Asa naman tao mong silingan. May una pa mong guto. Uksot, gipaybaw ni iyang amo. Nga, matrabaho ko nila. Dagan di kisla katabang. Mayon ta kung dito lang ko stindahan. Magpaabot lang ko din ni.
1: Dayday, dito ba pwede niya, tambayan?
0: Sir? Na akong kauban sa sod?
1: Isa man. Si Mary?
0: Yes, sir.
1: Oh, ikaw na yung giingon nga yung gida din eh. Ano pa sod doon trabaho?
0: Oo, sir.
1: Ay, barong niya. Din eh, lang sod.
0: Maingon mangod siya nga. Magpaabot ko no ko.
1: Okay lang ito. Hindi taman, di kas ka na house, oh. Nagpainit kami na. Habi kong kinsa. Habi kong tigpaniid. Oh, dahil na. Abilihan akong kito.
0: Salamat ka ayo ha. Sir.
1: Inapagsera ko eh. Security guard ako din eh. Oh, dahil. Nakulanan, oh. Lingko na.
0: Salamat, sir.
1: Taga-asam ni ka?
0: Taga-Surigao del Norte.
1: Uy, layo mo na inyo ha? Trabaho ko ka, pila may pangindaro ni mo ron.
0: Mag-20 ko, sir.
1: Uy, sakto mo din ang idara. Oh, so, mukhaon ka, dahil pagkaon niya.
0: Salamat, sir. Magpaabot lang muna ako din niya.
1: Oh, dala sige. Kalo taon-taon, magkawas na sumiri dali. Bawa na to kung matawa at bagyo ka.

0: Oh, gidawat ka na namo din he. Tungod kay karaan na mo si Day Mary. Og, di mi gusto ha. Magsalig ka o niya.
1: Dili sab, ma'am. Kun unsay inyong balao din ni handam sa kumutuman.
0: Kana. Kay dili bi gusto din ang mga bulakbol. Og usapa, kala magtanaw las buluhaton. Dili kay komo din hi kagi-assign. Di ka nalang mutabang. Oh, so good ka na karon. Nahibaw ka na ba kung pilang ibong sweldo, ha?
1: Wala pa, ma'am.
0: 4,000 ang imong buwan. Libre kag bay. Kuryente. Libre ka tanan din, he.
1: Okay, ma'am.
0: Sige. Kasi dabot na ta. Og adto lang dito sa gawas. Kaya nang labat og ubang katabang. Aro magka-observe ka. Og kung wala sila, ikaw mo trabaho ni anak. Inighumani mo din sa sod. Diha ka na.
1: Milakaw na ang amo na mo. Medyo maldita, Gert. Makaya ka na ko ni. Kaya ako lang, Gert.

andre ting. Unang higayon nga ni trabaho ko dito sa Tagum City. Grabing paita. Kailagi, strikta man kaayo ang among amo. Human ko panghinlo sa suot. Manglaba na sab ko. Human pagmanlaba. Magluto. O mag-atiman sa mga buhak. Pero tulong may kabuok na tulong lading. Ang akong silingan nga may kuyog na kong ato. Gi-assign sa bilang ma'am sa lain nilang negosyo. Bali, ikaw lang kong gibili niya dito. Pero ni itong tungora mapasalamatin ko. Kaila kinadawat ko. O sa pangpagligid sa mga buwan nung lading.

0: Day, ate, diling anak de ha, ingon ani o. Tugluan kag trabaho ha. Di ka kasabang madam. Strictar ba kayo na? Ingon ani dapat ha. Ang imong pagkuso ha.
1: Sige.
0: Time pa. Una pa kang nakatrabaho? First time ni muning trabaho ka din eh, ha?
1: Yes, ate. First time na ko ni. Ay.
0: Maudi ay?
1: Ate, thank you, ha?
0: Ay, wala problema na ay. Di lang buta magsinipsipay din eh. Kasagaran man god. Basta dool ganis luwag. Musipsip umayo. Ako day. Tabangan ganila kung makauban din eh. Kay, luoy ba dyan po na ay? Lain-lain bigitag mga solerans kinabuhi. Naabota din eh. Ilko mo kilingaw-lingaw ratong tuyo.
1: Maugid ate.
0: Maong, magtinabangay ta.
1: Ospon ko, salamat kayo.
0: Ay, day. Naaditurta nga to. Mga una to na. Unya ka na ay. Wampus, madam. Tinga.
1: Sige, ate. Musunod ko nimo.
0: Sige. Iplastar ko daan, ha? Gikan po nilang madam itong ta, ha?
1: Buotan si ate. Kamalo, kabalo mo lang tao. Sa iyang kauban niya trabahante. Ako sa ning ibutang ning mga gikusuhan ako. Muato ko nga to niya.

0: Oh, ikaw daan ni oh. Basta, di man ikon akong papamalit. Dapat pinakabarato gyud.
1: Kaya na.
0: Isog ra pa kaya na si Madam.
2: Ato tas unahan, ate, kay naapar ba yung mga palito nun sa...
0: Ah, dirita okay, barat.
2: Ate?
1: Ah, time pa?
2: Ate, nga na ko nang sika mo kayo na imong mata.
1: Ay! Si Sir?
2: Day,
1: talikod una. Talik din itas luyo.
2: Ate, nga imong goyo din eh.
1: Basta, kinahang lamang uli na tay.
2: Nga no?
1: Basta, tuon na nako. Dali na dayon din eh. Pagdali dayon.
2: Ate, uwap

0: Ate, wala ko makasabot ni mo. Kinsay mo nakita, ha?
1: Ay, dahil paminaw. Ah, nato'y history ni madam.
0: History? Oh!
1: O di ko gusto makita ko, atay. Kay love dyan to na ko.
0: Kay, ano, history nga unsa?
1: Kabito ni madam.
0: Ha?
1: Tinuod ay? Okay ba ka? Luoy ba dyan to kalika? Luoy kito kahimtang ay? Kagipapangita gito ni Sir Mayo? Okay ba ka? Doon na ba dyan anak silang mama to?
0: Oh, tinuod.
1: Maong, muli kayo gito ay.
2: Sige na, dali na din eh. Pag gali din, magkasakay ba ka?
0: Oo, ako makasabot niya. Oo, magkumakahibaw sa sinugdanan. History ni ma'am. But ipasabot, dili lang si sir ang inahimong nakauban. Doon na siya si history o laing lalaki.
2: Day, dali na din eh.
0: Sige ate, padalang na.

0: Dai Jima, nauli ka dai dai?
1: Nganong siga ka imong mata? Naglanto ka sa akong mga alahas, no?
0: Ay, makita amjad po na dai ay. Bagay ba dyan po ni mo na?
1: Lisa Sab, mangutana ka, manang, kantag pila ni? Mahal pa ni Nemo. Tinuod. Siguro, kanilang akong sing-sing, di ka na maka-afford ni ini. O mahal pa niya sa imang kinabuhi.
0: Ay, grabe sabay.
1: Nang, namo ko na yung bag-o din eh.
0: Ay, naa ba dya?
1: Og, naingon si Mami, nga, buutan ko no?
0: Ay, buutan ay? Bisag asat mo trabaho? Dayon, guwapa pa dyo day.
1: Guwapa? Kaya no? Tinuod bakit? Base guwapa lang, tungod kay walaing tupad. Gusto ko makakita niya na ako isugo.
0: Naparabit to dahil kay isugo mo to ni mami ni mo?
1: Paatuaw niya sa sad sabay kay na ako'y palabahan. Og mulakaw ko dahil. Sige ha.
0: Ay, namungingi na sa lahas. Ngigay? Ka, mapasigarbuhon kasi ko galingan. Mahal pa ko na sa akong kinabuhi. Ray! Kahilas rin ni ma. Kunwa pa siguro kay Mika. Di po dali ka magwapa ay. Di rin ko ganahan magkikistorya. Ay, usa rin tigisuga. Si Day Mildred ay. Day Mildred!

0: Ano'y pangalan mo?
1: Mildred, ma'am.
0: Mildred? Nindot sab? Taga-asa ka man?
1: Taga-Surigao del Norte, ma'am.
0: Okay. Ingon sila, buotan ka ko, no? Noon, buotan man gid na, basta na ang amo kanunay, di ba?
1: Ma'am.
0: Gwapa pa gid ka, no? Proud kaayo sila? Sa Cebu pa lang ko, manininidong ka na kong istorya. Tinuod ba?
1: Wala masap ko mag-istorya na, ma'am.
0: Wala? Sure ka?
1: Ma'am, ng coffee.
0: Thank you.
1: Mamulakaw na ko.
0: Wala pa ko nag-ingon.
1: Ma'am,
0: maani mong kinatawan ng coffee? Kapait ani uy? Ikaw o, kainit pa. Ikaw tilaw anak. Pasensya na. Maani angay ni mo? Di ka mungutay na. Kapait anak. Sakit. Makalagot. Ikaw tiwas anak. Tas ako noong napasok. Kibubuan ko niya sa init. Kasakit. Akong mga panidin ni sa sahog.

0: tungtad ka rin. Sakit ako noong napasakit maayo. Pero dili na kinanglan mo abot pa nilang ma'am. Dili ko gusto nga makaingon ang anak niya nga. Nagpahaba ko nga to sa iyong mama. Kasakit sa kong noong Nangita ko motor ka sa akin.
1: Sagay na, miss. Oh, miss, okay ka lang? Napaso ka? Saan ko napaso?
0: Wala.
1: Wait una, miss. Musagay ka, di ba? Dito ka dapit sa may subdivision na puyo.
0: Yes. Ikaw man dito ang tighatora nilang ate kung mangumpra.
1: Oo, gani nga gisunod na yun, tika. Abiyong mo da. Aron nga mato da yun, tika. Nga nung napasok ka? Nagdanghag ka ba?
0: Wala. Pwede bang di na natin isigutan? Dala ko si mong motor.
1: Ah, sige. Ako'y daan, ibe. Sunod lang dayon.

0: Dugay na ba ka dito sa ilahang madam, miss?
1: Dili pa sab kay ingon ni dugay.
0: Okay naman na silang ma'am. Pero balita na ako. Kana iya mga anak. Laiki na iya. Sa korasom na nadunggan ha. Dugay-dugay ko nga magaturan og pasahero. Mga trabahante nila. Today, Jay akong pangalan. O ang ilang angga na ako. Ilar na ang angga-angga na ako. Nganlan ko nilag si Tisoy. Ambot. Ay nag-ulo-ulo na katong security guard. Nga kailan ako.
1: Mao ba?
0: Oh. Doon lang tanga to. Nakalabay tambal na yung paso niyo?
1: Wala pa.
0: Ah, gusto. Nakoy tambala na.
1: Unsa?
0: Dali rin kayo na. Gusto ka?
1: Sige.
0: Oh, lugar na ta ha. Kay abunta din ni sa subdivision ngayon mo po yan.

0: hope. They strength the will to keep on. No one else can make me feel this.
1: Oh, Tisoy!
2: Oh, Chip! Nagatan ko pa sa ero.
1: May noon. Ikaw ba? May kikamanimaan sa matabantiri ba? Kibawa ko ba?
2: Ikaw, Chip. Imanusok ng isuhan, ma. Taday akong gitagaagtambal si... Si pangalan na to?
1: Si Mildred.
2: Oh, napasok mo yung naong, no?
1: Gibubuan to. Huwag ka uyon sa kape. Si madamanak ni ma'am. Motonggip, sabliga na yun.
2: Oo, mo ba? Gisabligan?
1: Yang giyabo, saon, wa makauyon sa kalami.
2: Abi ko mag... Siyara ang nakapasos yung kogalingon.
1: Wa oy, si Madam Jod, mo'y nagpaso ato.
2: Grabe no? Grabe kang ilad lang kinaya. Tinood gina ng gi-storya ninyo, Chip?
1: Ayaw kong piyansa, abising na makadungog din eh.
2: Oh, pasensya na. Ignan lang siya nga. Dito lang to niyang tambal. Dalir to maayo yung paso. Gikan to sa akong mga... sa akong lula. Tambal to sa mga katigulangan sa una. Walang effective kayo to.
1: Ah, sige. Ikaw bala ka.
2: Mo, doon ako, Chip.
1: Sige, pag-amping. Kay, sa'yo pa naman, makapasayro ka.
2: Sige, Chip.
1: Lakaw na si Tisoy, oh. Kugihan po yung bata, ah. Pastilan, looy ko sa dagwa yung taon ni Day Mildred. Huwatay mahimo, muna igingon nga. Huwatay, ma-reklamo nga to nila. Kasi lang may amo din, eh. Gusto ka na mauli na? Hindi ko mag-kumpiyansa. Muna igingon sa English pa. Do not kumpiyans. Kapasig sa bligan po ko. Kung kadaot. Uy, nasa lang madam. Ma'am? From the

0: Good una. Ang sining gawin na doon at si Imang Naong?
1: Kung kayo tambalan, ma'am.
0: Nga naman, hadlo ka. Ngamuwa ay magkagawa pa. Alam ko anong lababi. Ihangor dahil na. Dahil ito ako sa akong room. Magpahilot ka nimo.
1: Sige, ma'am.
0: Pagdali na yun.
1: Iimbis mo hunad pa ko sa akong Naong. Effective man din ning gihatag atong driver, si Tisoy. Kailasap dahil silang ate at doog ang guard. Bali, suki gidaay niya. Sila tanan. Ako nining i-uli ni Tisoy. Inikpangumpra na kong balik sa merkado. Gisugo pa man dahil ko ni Ma'am, magdali ko. Labansan niya ako dali-dali.

0: hands on.
1: Ay, kadugay sa driver. Ang kalabad sa oh. Mangita nilang ko kasakyan.
2: Ma'am, sakay na.
1: Ikaw?
2: Oh, welcome back, ma'am. Nauli ka na di ay.
1: Asa niya si papa ni mo? Mo'to'y tikatad na mo, di ba?
2: Oo, ma'am. Siya gito'y karaan nga magaturan ni mami pa ni mo.
1: Maanag eh. Dako ka naman di ay.
2: Ah.
1: Uwak ka mo, Estrella?
2: Wala pa, ma'am. May kagasto kung mga ginikanan. Siguro, sunod pa. Ah, ma'am. Ako dyan sa imong mga dalunan, be.
1: Ah, sige. Huwag mangumpra pa sab ko.
2: Ah.
1: Sunda lang ko. Kay... Arin nga. Imong kuhaon ako mga pinalit. Ayoko bala ka. Bayaran mo sab tika.
2: Oo, kira mo. Wala yung problema. Kasabot ko na, ana.
1: Sige, nadali na din eh.
2: Okay, ma'am.
1: Kadali rin may dako ng bata, ah. Guwapo rin pa, maurigit kaya po'y padalungan kung ang papa driver, ang iyong anak, driver sab. Sayang lang, napaman ang tahitsura. Tricycle driver lang. Isoy?
2: Ma'am?

0: Men anam gina. Gamaya paskit. Mildred? Naasabzali siya din is Mercado. Sa kagipamalit na niya. Kod doon. Nangumpra siguro.
1: Hi!
2: Tisoy?
1: Kumusta?
2: Okay raman.
1: Okay ka lang?
2: Okay ra.
1: Bitaw, gahapon, nato na ko imong amo.
2: Si?
1: Anak ni ma'am ni mo. Ang pinakabuutan.
2: No comment.
1: Kay bawo ko. Nga siya ang hinungdan nga paso na imong naong. Ay ko pala ka. Dito ko mo istorya. Ayala kumpiyansa gina na niya. Ambot. Siguro spoil lang. Siguro insecure niyo.
2: Ha? Huh?
1: Klaro mo sab. Mas guwapa ka kaysa niya.
2: Tisoy?
1: Tinuuna. Mas guwapa ka kaysa niya.
2: Ay, nagbalik ka.
1: Nga naman. Hindi pa tinuod.
2: Tisoy.
1: Bitaw. Sayang ah. Wala ka mo pa dahil nag-eskwela.
2: Kung kaibaw ka lang, di na unta na dapat isultin mo. Maayo ka pa kumplito ka mga kinikanan.
1: Naghila ka? Ah, sorry. Naisigutan pa na ako na. Tayo pa una. Mildred! Pasensya na. Dili na ma-usap daw kung ipangutanan ni mo.
2: Okay.
1: Asa ka man, kuyugan lang, tika.
2: Napigisogo sila mangumpra ko. Tisoy?
1: Naluhoy ko ni mo. Pupariyan atong kahimtang. Pero binta lang ko kay naaman ako mga kinikanan. Nakasabot ko. O, ganda na kay problema. Kung nakinanglan ka istorya. Pwede nga may istorya ka na ako.
2: Tisoy?
1: Oh! Bitaw. Tala, kuyugan, tika. Aromato da yun, tika.
2: Sige.
1: Sorry, ah. Di na mausap ng tanan. Promise!

Martin, uwa ko magdahom nga masuot mi ni Jay, aka Tisoy, kay approachable magod siya. Kanang makita ni mo nga, nag-istorya, maminaw ni mo, og suhito kaayo ako makauban, labi na si ate, silang kuya katong guard, og bisan akong among babay, nakaila niya. Nung lading kung mangumpra gani ko mangita gidayon ko niya o pila ka mga buwan makunisunod gani ka po.

0: Valentine's Day mo na ikaron. Kuna pa lang si Mama, nuhatag po kagbuhat niya niya, ni Papa. Siyempre, importante sila sa akong kinabuhi. Sa paganito'y kuwang nako. Mamalit ko sinahan. Aron nga, pag-abot, magluto dayon ko.
1: Mildred!
0: Tisoy?
1: May Valentine's Day.
0: Kinsa para asa ni?
1: Pilain pa ba? Paray mo ah.
0: Tisoy?
1: Loata, Valentine's Day karon. Paray mo na na. Bitaw, Mildred. Kibaw kong dili. Priority ni mo ang uyab-uyab sa pagkakaroon. Kibaw kong dili pa ka mo entertain. Kung mabot sa puntong tunay mag-court ni mo.
0: Sabot pa sabot ni mo.
1: Sulti ko lang daan ni mo. Kinakagusto ko ni mo. Pero ikaw bala ka. Dili pa yung saktong panahon karon. Duhata na. Kaya mabalik ko dahil yun at matod ka. Salamat. Excuse.
0: Gatagan kini yung buwak? Nga nakasmile may noon ko eh. Natawat hinoon ako ni. Itago na ako ni. Taguan ako ni yung buwak ingya.

0: pinuod ay mga bright ray na silang kaliwata.
1: Mao ba? Ate? Oh! Kay...
0: Kailami ko sa papa, ana. Siguro kon, nakahuman rin ang iskwila. Lagmit engineer na. Kay gawas nga driver na yung papa, may ka na mo ba sa plano ay? Lupigon pang engineer, ana? Na, lupi kayo ay. Unya ka na sa tisoy. May po na mo duwing.
1: Ah, dekana ni Mog na hibawan about nila, ate.
0: Ay, sige kaingon ko na, day. Doon kay Rory nang suki na muna sa papa niya.
1: Kay, ilado mo na din eh.
0: Unya ka na sa tisoy, gamay po na sa una.
1: Ah,
0: makuikuyog na niya. Maunang, may nipuli ko niya.
1: Ah,
0: ay, tam-tam pa. Nga na po drisig ka pangutana abot ni tisoy, ha?
1: Wala man nang. Ikaw may ni-open sa pana.
0: Alang-alang. Gisgutan mo rin ima. Pero okay, Ray. Oy, kanas tisoy. Kung mamurma lang na. Maniwang lang na. O maniwang. Mutambok jutay kay niwang man kay inakaran. Gwapo ba ito ng bata ay? Mukha din naging alag tisoy. Oh, gikilig rin ay.
1: Wala ate oy. Ate, manlaban akong tiwasa.
0: Ay, labaray ay. Smile, pinansiya.
1: Ate pod oy.
0: Murag, doon na na kinamatikdan rin ay.

magbalik-balik. Sa una-una ang gihimo ni Tisoy na ako. Gitagan ka niya buwak. O gisulti niya. Nga sa insaktong panahon. Iyang istorya pagpali ko nun siyang gibati para na ako. Tinuod silang ate. Maayos sila nga pamilya. Og sayod ko nga, dunid akong pangandoy si Tisoy. Ambot ay kalitra man sab ni. Dapat dilin ako ni hunahunaan pa. Matulog na inun ko. Unsa ng orasa, masayo pa ko sa trabaho.

0: Ganyan akong paabot din ni. Wala magit si Tisoy, basin kan dinapaigayatid nga pasayro. Mata ko sanahin.
1: Para sa lamis, sagay na. Nagpaabot yung Tisoy, nasukin niyo.
0: Wala ba siya, kuya?
1: Wala naman, yung na mag-drive. Kay, mingon yung papa, tabangan ko sa to, mayor, masigurto, or gobernador. Itawa mo tayong papa ko, patrabaho na, or gipa-eskwila.
0: Ha? Wala na siya din eh.
1: Sakay na lang. Kay, ako may nakaali. Ang dalaw yung mong magamit eh.
0: Ayaw na una, sir. Muingon lang ko.
1: Oh, sige, basta ako yung nakaali ko nun. Diyan ka na.
0: Wala na si Tisoy din eh. Wala na siya mag-drive. Modi ay, kapon pa kong lantaw-lantaw. Wala na ko makabantay niya. Aabi ko siya pa'y makatod ka ron. Mo, ato na lang ko. Musakay na lang kuglain. Aasa ka siya. Tinuod ka itong gisulti sa kauban niyang driver.

0: at iibig.
1: O lagi, wala yung kabantay yun. Katong bata, taas nito mabot kay mabilidad man. O, hihingo nila. Eskwila no, gubitado no, no, pa-eskwila to, kay gisogo ko no, dalir ako no makakuha. Kunya, iyang papa, tao po daan, motong, eh, pa-eskwila. Sunod na to, kahuma na to.
2: Mabitaw na?
1: Sayangan pi ko itong bata, ay.
2: Tay, wag ito sila ay madali na ito sa merkada. Kunya, dili po kaayo, mangayog na kong plite. Usahay mga inibrihon ko.
1: Di kay ikaw ra, ako sab.
2: Day, naaka mong kuday din ha.
3: Ate, wala naman dahil stisoy na. O, wala na daw ate.
2: Modeng, bukat ka ng imong naong.
3: Ate sab, oo naman.
1: Sewa, oy, bitaw-bitaw. Ngita to sa madam ni mo.
3: Sige. Mo pahuli sab ko sa moa.
2: Muundan ka day?
3: Oo. Kay, di na sab ko makaagwanta din ni. Hoy.
2: Uy, muundan ka? Sayang, ay.
1: Di sab na itong mabasol. Ay, dinadaan sa anak niya. Ang pundo din eh. Di ba kao kirong kinaiya?
3: Ate, salamat ninyo. Kuya, thank you, ha?
1: Ikaw, pag-amping. Apingin mo ko kalingon.

0: Yes mo na yung plano na ako. Basta mo eskwela sa kultas da.
1: May pagkuyog ba? Puhon?
0: Ay, nagpuhon oy.
2: Ang sa inyo, sir.
0: Excuse, ha?
2: Sir, pili lang.
1: Gusto sab ko makatry og abroad. Ay. Dali aras tuig, oy. Pila na mday ko. Magtulon ako katuig dinis mong tindahan. Dugay na gyud itong panahon nga. Bito kog Davao.
3: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro-Bio Capsule.
3: Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
4: Power 10 Pro
3: Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
4: Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Mary Jean Auman.
7: Taga-asa ka, ma'am.
6: Taga-kwalas. Purok 3.
7: O sa malayang gipalit, ma'am?
6: Kung ano ang akong gipalit, kaning coffee mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga product to nga ginagamit na mo.
7: Kamutan na nagagamit?
6: Oo, kamitanan.
7: Masa may nakaagnay ninyo, ma'am, nga may gamit ka mo, anini nga nasampit nga mga produkto?
6: Akong ba na, sir, may nasya isi sa likod, then gamintin siya ani coffee mix o kaning kapsul. Kaluian sa Ginoo, himbuto yun siya.
7: Masa nga kapsul, ma'am?
6: Power 10. O kanipong coffee mix nga kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluian sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire, then ako pong ugangan, sir, kanang baliopirahanan unta siya ang hitabo nagmintin dia po na ani Power 10 paluyan si Ginoo nakalibang ra gyud siya wala na namo gipadayo og pera. Nako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat jud ko sir nga makakuan gyud siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag adlaw.
7: Sa may imong panawagan ma'am gato na sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon.
6: Kung gusto sila mo sulay lang gud sila ani nga produkto sa lungladin nindot kaayo ni nga produkto sulayan lang nila bro dili sila magmahay ani nga produkto.
4: Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
9: Esterlita Barrera.
7: Pag-asa ka, ma'am.
9: Pag-apin si Sabaroy.
7: Masa imo nga ginamintin, no?
9: Saka nakadungo ko ani nga na i-power tinning. Balhin dyan ko, ano, nisulay ko ba? Saka nakasulay ko, ayon dyan akong lawas, pamatiin ako. Na, mintin ko, ano, o ka lang dyan. So, kaya nag-inom ko ani, naglamit gud akong tulog, kaya naman ko isumya god.
7: Baba? So, nahimong normal, ma'am?
9: Nahimong normal. Pasalamat yung kay ko ani, produkto ha, ba nga, nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy gud ako gimintin.
8: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
10: No Laning Essential Oil.
11: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: kanang kauban eh. Nilulupadong din eh. Di ko mahimong masayap. Bisan sa kadugay, mailan ko kapon.
1: Apo, Mildred!
0: Lo!
1: Ay gusto ba kang isulti di mo? Mildred! Kumusta ka na?
0: Ikaw!
1: Pasilo ako, anak. Nakalimot ka na ba na ako, ha?
0: Bisan sa kadugay, nilimahita mo malimtan di ka. Ang sagihimunin mo din eh.
1: Pasensya na.
0: Ngalam ka rin ka lang, ha? Ganun ka rin ka lang!
1: Say-say ko ni Muntanan. Paminawaw na, Day. Tuguti ko. Say-say ni Muntanan. Oo ka na. Nagkasala ko ni mama ni mo. Huwag tungod sa maong saha. Hasta siya. Milayas. Kaming doha. Huwag siyang paglayas, nagkakita na sa bisag lain. Tungod sa bahad, sa bukid na buhay. Nagkapamablos ko. Ugwa ko dama nga napunta ka mismo sa panimay sa maong babae.
0: Oh. Hasibot pasabot ni mo.
1: Pag imong amo ka ni siya mo'y nasadaan ug nagkaanak pa mi doha. Huwag ipagita ko maayo sa pamilya sa kapikas kinabuhi. Driver ko nila dati. Anak, pwede na nga di ko magtago-tago. Dugay na itong panahon na. Dugay na. Anak, pasiluha ako.
0: Sayod ka ba? Pila ka tuwing kipaabot mo na ako. Si mama. Si B-boy. Si kuya.
1: Okay ra sila.
0: Ni kuyog sila ni mo.
1: Sa ako magawag. Pulis na si kuya ni mo. Huwag si B-boy, ni-graduate sa ako.
0: Gusto ko sila makita.
1: Anak,

0: Shishimam, yung bago na hakbo.
1: Thank you. Salamat ah.
0: Ma'am. Para sa ka.
1: Kailan ka ba na ako?
0: Kalimot ka na ako, ma'am.
1: Wait. Familiar, pero nakalimot na kit. Thank you, Dehas. Akong bag.
0: Wala problema na, ma'am. Ako tigaturan niyo sa una. Tisoy.
1: Yan na pa? Ikaw ni? Katong anak sa katong tricycle driver na nag-drive sab?
0: Yes, ma'am.
1: Tisoy! Kagwapo na katni mo.
0: Pag-ula ko na kauli. Kikag Singapore.
1: Oh my God! Dali, wala na ko makailan ni mo. Daan ko pa. Gwapo ka kung may namit kag insakto.
0: Ah, salamat, ma'am.
1: Oh, wait, una. Asa ka na nagpuyo din eh?
0: Nakasbutuan. Nakapalit man kog kamay lang ang area. Nanasab silang papa nga to.
1: Congratulations!
0: Ah, ma'am, pauton ako. Yung bag mo, laga na bang ma-snatcher din eh.
1: Oh, thank you.
0: Diyan ka na, ma'am.
1: Oh my God. Kakwapin na nitisoy. Siguro, wala sa makalimot si mami niya. Ako itong ingon niya.

0: din kapun mawas ako na hona. Ang gimi ni Papa, nagkaanak sila. Tulo kabuk anak ni Mama. Kinsa kanilang tulo. Naiusa. Nga nagpundo nilag si Bo. Ah, dilo na ako magunaw na ana. Magdali ko sa duty na ako. Kay malayit na sab ko karon.
1: Mildred? Kumusta na? Nakainumlong pa na ako?
0: Tisoy.
1: Nilaag mi din eh. Intry ko ato sa inyo. Kay kagrinika ko no. Kumusta na? Pasalubong.
0: Ikaw, kumusta ka na?
1: Bago na ko na ulit sa gikan Singapore, nakatrabaho ko dakong kumpanya. Nasa oil company. Siguro, sunod buwan, balik na ko.
0: Congratulations! Happy ko pa rin mo. Nalipay ko nga. Nasucess ka. Nalipayin ko nga. Nakabot ni mo yung pangandoy. O sahid ko nga. Doon nakita ko pangandoy sa una pa.
1: Oh. Yes. Og.
0: Sige, majuti pa ko. Diha ka na.
1: Oh, wait una. Itong gisulti na ko ni mo. Pwede mong matubang una ka? Sahid ko nga, wala pa ko masahid kung sa itubak. Mildred, bisan lain-lain. Ang atong naabtan, abot ko glaing nasod. Pero ligapon mawakas sa una-una. Pwede bang matubang ka?
0: Tisoy.
1: Gusto gyapon di ka? Pwede ba? Tubangon ko ni mo.
0: Tisoy.
1: Hangtod ka ron. Wala gyapon di mawa kini. Tungod kayo sa mga sign nga kong gipangayo. Kung magkita at pag-usab. Nga. Ingunani gyapon akong feelings ni mo. Buti pasabot nga. Ikaw gyapon. Pwede bang madunggan ko?
0: Tisoy. Yes.
1: Mildred.
0: Tisoy. Wala ko'y nahuman. Ikaw successful ka na.
1: Gusto ko ikaw man ka. Ay, di ko nauna ha. Ako rin dapat mo trabaho. Mas success ka, tungod na ako. Nagpatagamtam na ko mga butang. Wala din masulay pa.
0: Tisoy.
1: So akas, mauna kininsaktong panahon nga kung gisulti ni mo. Insaktong panahon nga isulti ko ni mo. Gawit usaban kining pagbati ko. I love you so much, Mildred.
0: Tisoy, kayo na huna sa tika. Mas mahal tika, Tisoy.

Jeg nogle dinge. Kom ikke den tisøj. Nogle ting, hvis en pamand. Og der er sådan en ene abtan. Pero, så bakita en opag-usap. Mora gid gihapon siya. Og nung lading, huwag ko magdahom. Nga babae din nagdaog ko kanunay. Dito sa akong trabahoan. Ako din bangkot, iksoon. Nung lading, nakita ni pag-usap. Nakita sa mi, nga naa si Papa. Og nakita ni si Tisoy. Nung lading, iko lang nga nakita ni, nga nakailay ni iksoon. O kang tagkaran. Ula mi, communication. Siguro, kutub lang sa ingon ato. Nung lading ang gihandom karon nga makita mi pagbalik ni Mama. Tungod kina naman si Papa. Successful na sa bang akong mga iksoon, akong manghod o akong magkuwang. Malipay nung pagpuyo karon kaoban ni Jay, Pisoy. Sa tanan na minaw at makuha ang pagtulunan, din lang kukutob inyong matatampo. Mildred from Clavier sa Ricardo del Norte.

0: Oh, kato ang Sugilanon live nga itong kitaga ng pagtagad kaagi ni Meldred taga Claver Surigao del Norte. Hello! Mga taga Claver Surigao del Norte, amping mo kanunay. Kanya salamat kaayo sa inyong pagsuporta kanunay sa itong program Handumanan sa kagahapon. Basta-basta ang Sugilanon karong itong kitaga ng pagtagad. No? Maligingon mga palangga, adisir kang mong success. Adiser kang mo abot sa taas, mo agigig kag mga nagkalain-laing mga kalisod, pagsuway, nga kung dili ka makalabang na ng tanan, lagmit, dili ni mo maangkon ang imong pangandoy nga imong gihandom sa imong kasing-kasing. Ang maong Sugilanon, siyempre! 30 minutes sa dilip mo kaon Inomos Power 10 ano siya Mangustin makatabang ni siya mga palangga kung doon natin mga sumors is bukol-bukol sa lawas o niya makatabang sabi basta-basta kaya ang green barley bitaw grabe ka power ni siya na siya green barley na siya spirulina na siya gotokola dili basta-basta ang mga sangkap nga naa sa Power 10 Probay Capsule mo na giingon mga pinalagantig pamina mo tabang good ang atong kapsula mga malikay ta sakit ng cancer maintain lang mo sa Power 10 Probay Capsule sulay ninyo kung ikauban kanunay ayaw yung kalimti ang clay gel coffee mix kung mga pika lang diritso ka na sa kaping makaayo makatagbaw ni mo hindi clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds lami nga magkatagbaw sustansya vitamina ang mupating babaw clay gel coffee mix ha sulayin ninyo ha ayaw mo pagduha-duha ha kay lami kay ni makatagbaw hindi makaayo po kay kanang malunggay chia mo man ay main ingredients niya unya daghan pa mga nagka-powder rice, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Nagkapi ka na, nanambal pagit ka. Ayun man ang ating hindi nga kapsula, magkataba, sa inyong mga gibati karon mga katong dali ra kayong hilamtan ubon sipunon di makatulog magchasi na every day aron every day okay chasi capsule nanyo katong kapoy karon ang lawas unya kun mang haplas mo magpahilot mo magpamassage nung lading essential oil lang ha humot unya effective kayo plus ang atong Viscomac eye drops alas sa tinaw klarong pananaw ay kalimti Viscomac eye drops o ang atong Gromate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old makapataas sa IQ sa inyong mga anak makapabibo nila makapabright makapataas makapaganas kaon pagkagabi sayok ay matulog ang inyong anak basta doon na mo'y anak ng edad 1 to 12 years old pain na ninyo sa Gromate multivitamin syrup for kids batang bibo, batang ganano, batang utukan huwag magkapataas pa sa inyong mga kabataan ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening mauni ang sabon nga magkapahami sa naon ha katong bugason, talumtumon ang naon nagdry lang ang skin panabon sa clay gel papaya soap mindot nga kutis o niya puti mo magkapaputi ni magkapahami sa inyong kutis kutis artista kutis porcelana basta magmaintain mo kanunay sa clay gel papaya soap o niya i-appeal ni ana ang atong clay gel brightening lotion kaya aron mas mahimong kumpleto o maproteksyonan ang inyong mga skin batok sa init sa adlaw wala tayo kong oras sa pagbadaan kitong sunahan dekang salamat sa inyong pagpaminaw inyo na lang nula ding mo ingon at agad tagdakong bili ang ato isika ingon aron magkinaboy kitang malinaon o mamungahon. Dagang salamat! May pagpaminaw!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Normal ang bowel movement, ligon ang immune system, nga kayang musumpo sa mga cancer cells, mupaligon sa thigh, kidney, og memory enhancer sa kidney, mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure, og mualkaline sa pong cellula, aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
3: Pagka Power Good yay?
2: Power Good ang atong lawas, kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule. Yapa!
3: Bus ka lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
2: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
4: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Alas 3 highs na giyod sa tagda sa hapon. Igalag kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw usag ka mabugnaw nga hapon. Pinadres akong nahimutangan mga palangga nga medyo kaulano na giyod. Bugnaw nagkaayo ang hangin sa palibot mga palangga unia kumuhangad kita sa kawanangan. Doon na nakita'y pipilag ka mga dag-om nga nagpahipi karong orasa. Iha sa inihuang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Nagpadayon pa ba gihapon ang kakusog sa init diha sa inihuang lugar? Susama na ba dere sa akong nahimutangan nga bugnaw ng palibot makahuna-huna na ta og bulukot og habol? Uban magkaingon, magkahuna-huna naman sabta noon anig tanday dito. Kay perte, naging bugnawa sa palibot. Manghinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Lagi alas tres na sa hapon. Dili na oras ron sa ting paniod to mga palangga. Kando mga wala pa nagkaon, di hagpaniod to. Hala, pagkaon na mo kay hapon na. Kutob na lang sumabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pitsa uno na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Unang adlaw mga palangga sa bulan sa Hulyo. Kung sa may inyuhang kiningipang buhat mga palangga sa unang adlaw sa bulan sa Hulyo, nagbinut-an na batong mga badlungon? Nagpabadlong na batong mga buutan sa ilang mga asawag mga bana? Ila pa ang uban nga gatuo silang nga basta bagong tuig dal merong adlaw sa tibuok tuig mga palangga pananglitan Enero. Nila pa maglihilihi daw na kay dapat magbinutan kay diha para tibuok tuig buutan na gyugga. Pero ang uban sab nagtuo sab sila mga palangga basta pelmero daw nga bulan, a pelmerong adlaw sa bulan pwede daw nga magpalihi sab gihapon kay diha. Mao nga daghan na po nagpalihi. Pinakog bag-ong tuig ra na tito. Pwede na ina basta pilmerong adlaw sa bulan kay para tibuok bulan na lang gyud daw kang abuutan. So, karong adlaw mga palangga, wa kang ipasulod sa imong asawa na kanatulog diha ra gyud sa pantawa ninyo. Dulog mo sa inyo ang kining iro. Posible gyud na nga tibuok bulan gyud kang dulog sa iro. Pagkapaita ba taon? Bitaw mga palangga ha, plaster mo diha. Atong tigmo, wala pagihapon na tubag, hangtod karon. Kaling atong tigmo, mga palangga, basig kaingon mo, nga kining perting lisura ang tubag ani, pero sa tinuod lang, perting sayuna ang tubag ani. Ang uban, ang ayaw nag-claw, mga palangga, maingon, tito, pwede muhatag o claw, tito, anang tubag sa imong tigmo, dili sa tamuhatag, ha? O perte, regutawning sayuna, mga palangga, ang tubag ani. Nila pa, mo ingon ganing uban. Aw, ganang tigmong titubal, pwede rin na piyong-piyungan. Okay, sulay-sulay ninyong piyong-piyong daw, eh. Kung inyuhan na bagyod nga matubag ning atong tigmo, ha? Maura, gihapon ang atong tigmo. Gantong wala pa nagkakuha sa atong tigmo. Mga palangga, sige, kuhaan ninyo ni. Kuha mong bulpin, lapis, papel. Para nga inyuhan ning masulat kay kining atong tigmo, Roban, nagkadugay ni siya, nagkadako. Nagkadako ang premyo. Aniya nagkadugay, nagkasayon sa mga palangga. Ang atong tigmo nga, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man! Akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Onya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imo imong madawat kun imong maangkon ang 31,200 pesos. 31,200 pesos. Mao na ang imong madawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo, ha? O niya, alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number. May balo di ay, nakabalik na ko mga palangga sa akong panimalay. Okay, atong adlaw nga Lunes, Martes, mga palangga, wala ta sa atong panimalay, nag-program. Kanya karon mga palangga, nakabalik ta, busa sa ako nang gikaingon, kato akong cellphone number nga gigamit atong adlaw Sabado, ay Sabado, o Lunes o kining Martes, temporary lang to. Karong adlawa mga palangga, gantong dunay number na nako kaniadto, mauna ni akong gamiton ron. 0938-1627-189 0938-1627-189 mga palangga. Iya mo text o tawag alang sa iniho mga tubag o niya kinahanglan nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisan pag insakto ng inyong tubag diha o niya, dunay kulang nga na, bisag isa lang yun, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Madungog na karun mga palanggas, mga Nong Lading Radio, Nong Lading Infinite Radio, mga manusap sa ato mga partner FM station, maayong hapon ninyo diha, salamat kaayo sa kanunay nga pag-hook up, ha? Sa atong kining programa. Pag-live, usap kita nga makita o madungog mga palangga sa Facebook. Ayong hapon diha ni Sir Aljo na mukatkat diha gika nigtan-aw sa may Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayong hapon sa tanan taga Pagadian. Kaman usab diha ni Sir Aroy Asintado Alianek. Dito patimbaya lang ko diri sa may Pudlusan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. At kung mga silingan nga naminaw nimo silang Camlon Flores og sa among purok chairman nga si Wilfredo Pabia. Ayong hapon ninyo diha. Kamanusap diha, maayong hapon ni Sir Nelson Heberula Larata. Dihagikan sumay Santo Tomas, Davao del Norte, maayong hapon. Okay, kamanusap diha ni Ma'am Norita Canindalia Parado. Dihagikan sumay New Sambog, New Corrala, Davao del Norte, maayong hapon. Kamanusap diha ni Ma'am April Giselle Gabalias Antonio. Dihagikan sa may Purok Onsi Bintar, Valencia City, Bukidnon. Maayong hapon sa tanang taga Valencia. Naman usa, maayong hapon diha ni Sir Jumel Dairo Azara. Diha sa may Radio di Turbo, Kibawi, Bukidnon. Maayong hapon. Sa dili pa nato tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti, ha? Ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing kon Nong Lading Products. Ilabi na ning atong epektibo kaayong nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot ni sa mga butik ug parmasya daghan na kaayo ang natabangan. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya. Nga kung diin, human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule o kina ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga kining Power 10 Probio Capsule. Muhinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mapaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mapugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Onya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Alas tres, 16 na gyud sa tagda sa hapon, unya atuan ang tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag. Labi na kay kining uban nila pa nagpanikad. Uban halos mga palangga galukso-lukso kilagi excited na. Nga motubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na ha. Direkta mag-una mga palangga sa mga tawag. Uman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag. Siyempre atong tagag pagtagad ng mga nag-text ha. Hangyo lang kaos mga motawag kinhanglan lang yun nga diha mo sa lugar nga kusog ang signal. Doon ay kapatungan, hala patong, pero di patagag patong, ha? Uban manggod, maingon man nga. Pwede, tito, nga diri lang ko mo patong. O, isigurado lang yun na gipatungan nga dili gabok. Basta yung bago, mahugno na di, ha? Kinanglan yun nga kusog ang inihang signal, ha? Ayong hapon, diha ni Ma'am Rosemary Cariora, matod pa niya, tito, pwede ba ko nga diri lang mutubag sa live ni mo sa FB Live? Sa mga mutubag mga palangga sa FB Live, pwede man mo mutubag diha, pero ako alang klarohon nga mas gi-priority na ko mga palangga kining mga ningtawag o nag-tag sa akong cellphone number, ha? Siguro, kung mutubag mo diha, dili po nato masiguro mga palangga mabasa nato karon. Okay, daghan man kay mutawag, daghan sa kayo nag-text. Ang akong gi-priority yun mga palangga, ganto mga mutext o mutawag, ha? Okay, kung muanha pagyug ko, kung ako pang tagaag pagtagad ng mga nag-comment sa ilahang mga tubag, basin o kanang dili na po nato matagaag pagtagad ng mga tawag, kining mga nag-text kay ubay-ubay nasab ni sila. Pero doon ay usahay mga palangga nga ako asab nga tagaag pagtagad. Sa ako nang gikaingon nga mas gi-priority yun ako kining mga mo-text o dili bagha inoon mo-tawag, ha? Mas maayon ning magkasinabot tadaan mga palangga para dili ko ninyo sudyaan sa umabot nga panahon. Kamura ba? Manudya dahin mo? Mahingon dahin mo nga tito. Sige kong comment tito. Wala lagi ni mo basaha tito. Dili minimo pinangga tito. Ang tubag, pinangga kayo. Ako ray wala gipangga dinyo. Sige, daritas mga tawag mga palangga ha. O nang tawag ato tagapagtagad. Hello, maayo nga hapon.
1: Maayong hapon tito. Ako si Maripit.
0: Hey,
1: ako si Maripit ito, taga Kuro Prestig Lawiden, kasakit sa lumbang anong tubag dito.
0: Na! Wala man siya mga palangga. Ganto mo tawag lagi, maubitaw nga, gipalayo mo na ako sa inyong mga monitor para dili mo maglibo. Kay doon ay pipila ka mga lugar mga palangga, ilabi na kung nag-hook up lang sa atong program, kanang medyo delay, tagpipila ka mga segundo diha sa radio. Kaya kay kumutawag mo, ayaw mo kabalaka sa mga madungog na sa ninyo akong tingog man. Pabitaw na nga ako yung giingong, gibalik-balik yun ako nga sa pagtubag na ako, diretso na magtingog kay madungog na mo sa radio, ana, ha? Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon, tito. Ako si Ronel Ray Pacamo, taga San Simon, Cagayan de Oro City, 34 years old. Ang akong tubag, politiko, mapuro lang sad.
0: Mm-hmm. Nato mga palangga ba, di ba? Pagtubag na ko, diretso na dayon sa tingog. Kaniya mas tindot yun o mas klaro pag yun ang inyo mga tingog mga palangga, ha? Para maklaro ni

0: Res ngon ato mga palangga nga dunay mga dunay kanang klaro nga tingog uni usay mawapod. Inanglan gyud nga tanan ninyo mga istorya. Inanglan nga klaro gyud sa kahanginan ha. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Sige ma'am, padayon.
1: Siguriya tayo mag sa Klaber Surigao.
0: Klaber Surigao, sige.
1: Ang akong tubat Army Giambos.
0: Army nga Giambos, mga balangga, ang iyan tubag, paningkamutig yung taon ninyo nga kusog ang inyohang signal, ha? Kinahanglan yun nga madungog nato ang inyohang mga pangalan, edad, address. O niya ang inyong tubag, Mr. Computer. Dili regihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: May hapon dito ba? Ako si Giovanni Mayunila, 57 years old, nagpuyo sa Poroclinios, Barangay Baldulaya, Iligan City. Ang akong tubag, hantod kanus ako niya Pasayloon.
0: Hantod kanus ako niya Pasayloon. Tugikan mga palangga sa may Iligan City, di ba? Klaro kayo ang iyang tingog mga palangga, bot pasabot kito si Sir Murang nagkapatong yun to. O sa man ang imong gipatuka, gipatungan, Sir, gamay nga bukong o dako nga bukong na? Okay, klaro magyud kayo iyang tingog. Unta tanan, ingunana, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dile, regihapon! Insakto ang maong tubag! Hello, maayong hapon.
3: Hello, may hapon. Sa TV ay si Eliasar Colonia. Taga Sumalog, Tambolig. 65 akong edad. Ang akong tubag, Tambag Alam-Alam.
0: Tambag Alam-Alam. Very good. Yung kayo ng mga taga Tambolig, mga balangga. Klaro, kayo ang ilang mga tingog. Medyo, kwa po na si Diha Gamay? Medyo buntod po ba? Mila pa, dili na kinahanglan mo patong kay kusog yun ang signal, Diha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon! Insakto ang maong tubag. Ito maayong hapon, maoragihapon, di ay ang imong tigmo. Yes, maoragihapon ang atong tigmo, mga palangga, dili sa ginato ni Ilisdan. Mintras nga dili ninyo matubag sa insakto, mga palangga, ha? O nga, paningkamuti ninyo nga matubag na ninyo sa insakto nga tubag ang atong tigmo. Hello, maayong hapon.
4: Ako si Boy Skinner.
0: Pasensya na kayo mga palangga, medyo putol-putol ang iyang tingog ha. Ibalo na mo mga palangga kung unsang nga tawag ang atong buot pasabot nga atong dawaton. Pares atong mga nanawag kaganihan nga klaro yun kaayo ang ilang mga tingog. Hello, maayong hapon. Sadihang nawala na mga palangga ha. Ako nang gitubag o niya nawala. Siguro kinibitaw po pag ulan-ulan po dosahay. O po ni magkakuan bito sa signal makahinay pero sige lang. Hello, maayong hapon.
5: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Aninyon, nag-edad 62, taga-homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay pakigbisog sa kinabuhi uban sa diskarte.
0: Pakigbisog sa kinabuhi unya giubanan pagyud og diskarte. Siyaro og dili makabot ang pangandoy nga giubanan na magyud og kining diskarte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Deler, gihapon, insakto. Standby sa mo, pahaway sa tas mga tawag, mga palangga, dari na sa tas mga mensahe. Para po taon niya makuha-kuhaan ng mga nag-text, dari mga palangga, kay pabor kito sa makutukutuan eh. Kung dili na to ni basahon ng mga nag-text, dari tito, patimbaya di ay ko tito sa mga taga Alberto's Pizza diyan sa may Tibanga, Iligan City. Naminaw sila karon. Oy, maayo pagpaminaw ninyo diha sa tanan taga Alberto's Pizza. Basig, pwede mong diha manghatag ha, kay gipatimbaya. Biya mo na ako diha. Tuno lang ninyo diha sa itong pinagkagwapong technician diha sa may 104.1 ng Laning Radio Iligan City diha ni Dong Nards Loyola. Ang mahilig mutong-tong sa mga gagmay.

0: dagkong mga bukong. Ang hapon sa tanang taga-Iligan, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Dito maayong hapon. Patimbaya diha nilang Ma'am Melche Marababon. Diha ni Ma'am Cresel Gabunada. Diha nilang Ermac Joseph Bonita. O siya ni apelido ni mo, Ma'am Bonita ha? Basig ma, bas koto-koto ta ni. O siya ka ni siya, murag laki ni. Okay nga man, usap diha ni maayong hapon. Diha ni Bergado Alexander. Ilaha din ang apelido. Bergado Alexander. Diha ni Hinelasco Roger. Maayong hapon ninyo diha, sir. Kuan lang, sir. Diha lang itunol ni Sir Nards, ha? Ingon man usap, maayong hapon diha ni John Mark. Ingon man usap, diha ni Canelias Jepre o ni Padrigao Rinaldo. Maayong pagpaminaw, pagganindutan ninyo mga ngalan diha, ay. Basit makahapit, tadihan dapita, mapakuto-kutuha ta ninyo. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Toto Motubag ko sa imuhang kinintig mo, tito. Toto, masing makuto-kuto, gati ka, Toto. Kinahanglan taon nga kompleto ang imuhang kining pagtubag. Kinahanglan nga dunay kompletong pangalan, unya edad, address, unyang imong tubag. Hindi ba pwede mga palangga motubag, bitaw mo sa tuntig mo, sayang kaayo. Kay dunay mo tubag mga palangga nga halos insakto na ilang tubag unya dili pod kompleto. Ang kinahanglan gyud nga kompleto ha. Ito si Ray Casania de ini. 49 ako edad nagpuyo sa May Magallanes, Agusan del Norte. Nga kun tubag anang imong tigmo kay nag-amuma sa iyang anak sa gamay pa hangtod na tito sa iyang pagkadako. Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Tito si Cherlyn Velasco di ini. May tito sa nga kuidad Purok Uno, San Antonio, Tangub City. Nga kong tubag sa imong tigmo tito kay tao na siya nga maluloyon. Pumanan ni siya nga tubag mga palangga ha? Tito maayong hapon. Berteng Bugnawa na sabdere tito kay kaulanon. Nindot kaayo ipangapi bitaw. Bitaw ang kaulanon, bugnaw palibot mga palangga, nindot kaayo ihigo pag init nga kape. Pero katong mga kinibitaw mahilig na sa pagpangapi, wala na ni sila kana bitaw nagdepende sa panahon. Mainit man, maulan, mabuntag, maudto, mahapon, basta gusto na sila magkape, magkape yun na sila. Katong mga wala pa nakatilaw sa atong pinakalami nga kape, ayaw na mo paglangay, pagdugay, tilawin ninyo ni. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Pang international ang kalami. Lami nga makatagbaw, sustansya ug bitamina ang mopatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. O man atong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok mga palangga. Onya dili haw ang satian. Ang clay gel coffee mix taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ganman usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidanta. Saib, kiniimnon sa tanan kaya ang gigamit kapag patamis ani kining stevia ha? Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng api mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon. Nagtanaw ko karon tito patimbaya di ako sa tanang mga Tagaluwer Sibatang. Pagadian City maayong hapon sa tanang Tagaluwer Sibatang. Ang nagpatimbaya dihagika ni Ate Minchi Rodriguez. Ito tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Jen Cardenas. 35 ang ako edad. Purok Uno, Baklayo, Lantapan, Bukidnon. Ako tubag na tito kay Desisyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Carlos Canoy de ini. 61 ako edad nagpuyo sa may barangay Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. Ako tubag anak tito kay Bugno na siyang kabayo. Humana ni nga tubag. Tito ako ni ay si Danilo de los Rias. 54 ang akong edad. Binakog 54 mga palangga kabuok ang iyahang kining anak. Iyaha ding edad mga balangga. Ang akong tubag kay obligasyon sa inahan ngadto na sa ilang mga anak. Kumana ni nga tubag mga palangga, halikay na ninyo ni. Tito ako ni Ace Victoria Acosta. edad na ko, 49, nagpuyo sa May Tambulig, Zamboanga del Sur. Akong tubag kay Manok na siya nga gitari, humanagi hapon nga tubag. Ito ako ni ay si Estela Rido. Tagaraw ang lala, Lanao del Norte, 48 ang ako edad. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay dili kumuundang. Hangtod nga makuha nako ang akong kalampusan sa kinabuhi. Nindot mga palangga, kanabitaong donat ay pangandoy mga palangga sa atong kinabuhi. Mintras nga niya pa kita sa badanlog ang kalibutan mga palangga, doon na pagyutay paglaom. Na atong makabot ang atong tagsatagsik ka mga pangandoy, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, pwede mangayo o klo anang imong tigmo, tito, makutokotog yun ako ni sigig pangayo. Ayaw sa magpangayo mga palangga kay medyo gamay pa mag-gudpunding atong premium mga palangga kay 31,200 pa man karon. Sa iyon regyon kaayo ng tubag mga palangga sa atong tigmo. Bisan pag batubag na ni, di ba, ang inyong ingon, maingon regyon mo nga. Pagkasayon na ramaday sa tubag sa tigmo ni Tito Bal, ang inyong halang yung buhaton kay uban na ni galibog pa man yun. Kumutubag gani mo, kinhanglan yun nga kompleto. O niya, ayaw ninyo balik-balikan na tuntubag sa inyohang mga kaubanang manubagay kay dili na guna mao. Inanglan nga kumpleto ang inyong pangalan, edad, address, o niya, ang inyong mga tubag.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagloko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Kajal Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita. Non-leading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clayjell Store, Non-Leading Radio, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga non-leading essential oil.
4: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
5: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
4: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
5: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabaloba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
4: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
5: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
4: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: ang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nung laring radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba?
4: Alas 3:35 na gyud sa tagda sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagpadaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Atong tiwason og basa mga palangga ning inyong mga tubag sa atong tigmo ngang uban ani perting inita. Okay, duna na ning tubag mga palangga og kining nagsugba. Duna na ning tubag og naglungag perte nagyuning inita. May kulang ani mga palangga mag-aso-aso na gyud ni. Ito ako di ay si Philman Makanim, taga Baguntas, Valencia City, Bugidnon, 65 ang ako edad. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay swerte di ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mary Joy Repeso di ay ni. 31 ang ako edad, nagpuyo sa may puro 4 San Antonio Bunot. Gigakit, Surigao del Norte. Oy, maayong pagpaminaw sa tanang taga Surigao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay Bible nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Herminiano Anoverde ni. Nagapurok 3, Tubod, Carmen, Davao del Norte. Si 37 ang ako edad, akong tubag sa imong tigmo dito kay Caminioon. Isa man tong uban diha nga nila pa Caminioon. Narabay usahay mga palangga nga doon natay kailang nga mingon regalit nga Caminioon naman ko eh. Caminioon pero way uyab.
5: Ayoy!
4: Pagtaro mo sa inyong kinabuhi, minyo-minyo mo. Isa may inyong minyoan pag uyab-uyab sa mooy. Labi na ka itong mga edad-edara na dihang. Uban, lapas na yun sa kalendaryo. Unsa pa may inyong gihula, tao, no? Nga po na sila, bahala. Pagkatito ng hangin, magkatito, oy. Ang iyan, tubag mga palangga nga kami niyoon, Mr. Computer. Tito, maayong hapon. Si Ricky Angwas de ini. 53 ang akong edad, Purok Noybi, Lorito, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay gihigugma niya nga asawa, unya nangabit. Gusto niya nga ipaglaban tito para mabawi niya ang iyang asawa. Luya tao sa bana. Nangabit pagani ang iyang asawa, gusto niya bawion mga palangga ang iyang asawa. Ang pangutan nagbabawi, bapugahani. Mao ni iyang tubag mga palangga. Ang uban, mayon nga niyang tubag, nalanggani ta. Pangutan na pagyugat ito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Nagigdahigda ko dere sa balay samtang naminaw sa imong programa para po makarelax ang lawas. Tito, mga palangga, basta yung naroon nga oras, daghan yung kayo nagrelax, relax. Oh, ayaw mo palabi pag trabaho, lihok mga palangga, i-relax sab nato ang atong lawas. Basta wala pa mo yung vitamins diya mga palangga, ha? Kini mo kining tumara ninyo. Kini atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka Jazzy kapsulta, dili gyud nato batiod ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka Jazzy kapsulta. Aun nga dili sab ta dali tapta na nikubo sipon hilanat, pagana sab kini sa kaon ug tulog, ilabi na sa mga edad-edaran na mga insomyahon bitaw. Dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihon, maglimbag-limbag pataon. Pagmintayin mo sa pag-inom aning atong Jazzy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa putong, dili labad inyong ang ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos batas ang edad pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Dito si Crispolo Fernandez de Ines, 58 ang akong edad. Nagpuyos, may purok uno, abordo, Ozame City. Ang akong tubag, anak tito, kay sista na siya tito, nga gitapian o niya giduyog sa kanta tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Celso Bedrijo de ini. Nagpuyo sa may puro 4 Barangay Libertad, Prosperidad, Agusan del Sur. 53 ang ako edad, akong tubag, anang imong tigmot ito kay Sipa Takraw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Jennifer Batinsilia de ini. Puro 4 Sagrada Pamilya, Tambulig, Zamboanga del Sur. 35 ang ako edad, akong tubag, si imong tigmot ito. Kay Ingro na siya tito sa Coco. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hipolito Vitalas di ini. 65 ako edad, nagpuyo sa may purok Jess Manuto, Quezon, Bukidnon. Akong tubag, pasayro na siya tito sa motor nga nabiyaan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Atong balikan ang mga tawag, mga palangga, atong itagag pagdagad. Medyo taas-taas na po natong gihatag o kining minutos mga nag-text. Dari na sabtas mga manawag para nagtawag para nga dili po taong takutukutuhon ani ha? Laing tawag ato tagag pagdagad. Hello, maayong hapon.
5: Ayong hapon.
4: Sige, padayon.
5: Si Gilbert Galvino.
4: Wala gid mga palangga, medyo putol gyud. Kinahanglan patong gid mo mga palangga para kusog ang inyong signal. Hello, maayong hapon.
6: Hello, maayong hapon, Tito Bay.
4: Sige ma'am, padayon. Hello, ma'am. Agaray. Ito mga mutawag, mga palangga, tingog na mo diretso, padayo na mo, basta matubag. Ayaw mo paduol lagi sa inyo mga monitor para magkasinabot yun na, ha? Hello, maayong hapon.
6: Hello, Tito Bal, maayong hapon.
4: Mm-hmm.
6: Ako di ay si Ronaline Gumera, 28 years old. Nagpuyo sa Lower Mekulong, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Ang akong tubaga na tito kay anak nga, special child, Tito Bal.
4: Sige, salamat kayo diha tugikan sa may Mekulong, Dumalinaw. Maayong hapon sa tanang taga Bulina at taga Dumalinaw. Lahi po to Bulinaw mga palangga kay isda man to. Nato man tong kining nindot sugbaon, masugba ba ng Bulinaw tito? Nita rin kitang pasok-pasok mga palangga, ano kay ano ipasugba man ang Tito Bal naon? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon insakto. Ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
7: Oo, oh, may hapon dito. Ako ni si Abilino Danile. 55 akong edad. Tagabino, seryoso niya sa buong kapinorte. Ako ito ba? Estudyante na nga mukha o kurso.
4: Estudyante nga mukha o kurso. Gikan dihan sumayin sa Buanga del Norte. Ayong hapon ninyo diha tanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rige hapon, insakto. Alas 3:43, nagyon sa tagda sa hapon. Sa mga wala pag-maintain, sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, diha ayaw na mo paglangay, pagdugay. Sulayin ninyo mga palangga tungod kay dako, kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi, regyon mga palangga, basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta, kay ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit ha. 30 minutos sa dili pata mukaon pag-aimnon ang atong Power 10. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L nabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas badungagan pa usab ang atong kaalam ug kahibalo kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Hello, pagkabawar ten. Welcome na usap sa tuwag at tulumanon ang giyan sa pagugbad sa maayong kapaglawas. Kauman inyong kanunay sa kahagida Dr. L. Palma. Maghahatag na usap sa mga pipilang ka mga talambagan alang sa ato ang lawas. Gamit ang ato ang kasaligan ng Power 10 Pro Bio Capsule, batasano na natong mag Power 10 Pro Bio Capsule ta. Mas maayo po magka Power 10 nga inigaadayon imong katulog mag Power 10 Pro Bio Capsule ta. Kaya nga naman makatabang ni, especially kung kulang tas tulog. atong isgutan di ba kapawartan ng problema sa kulang sa tulog o kinigitawag na sleep deprivation. Ang kakulang sa pagkatulog baga pawartan kay kahimtang nga dili ka makaigo sa gikinahanglan o ginugayon. O kalidad sa pagkatulog nga gikinahanglan sa imuhang lawas aron makafunction og tarong ang imong lawas. Kung ang hamtong ka magkapawartan, sagad na itong kita mga hamtong ka na kinahanglan tag pito nga ito sa siyam ka oras ga pagkatulog matang gabi. Kung maubos di ana magkapawartan, diha na ang problema o ipikto sa imuhang lawas. Ang pagkatulog magkapawartan, dili lang na siya pagpahulay. Kini usa ka aktibong proseso, di na itong lawas magkapawartan, nag-ayo ang matuang mga cells, nag-repair magkapawartan, nag-renew, nag-rejuvenate during sa tuang katulugon. Mupaligon sa tuang memorya, mag-regulate sa tuang hormones, maglimpyo sa tuang utok magkapawartan sa mga basura, aron gamalikayan na to ang mga gitawag nga Alzheimer's o pagkaguba sa tuang mga nerve cells o sa may mga negatibo nga mahitabo sa imong lawas kung kulang ka sa tulog. Kung kulang ka sa tulog baga Powerten, mo bitaw nga moingon jugon ninyo gamitag yun ang Powerten Provide Capsule. Ang makatabang ka. Kaya nga naman baga Powerten kay kung kulang ta sa tulog ang atuang lawas ang mahitabo niya na. Ang unang maapiktuhan is ang atuang yun nga utok. Ang atuang cognitive baga Powerten, ang atuang prefrontal cortex, ang atuang focus decision making na to mga Powerten, muhinay siya. Kaya mahimo ta magkapawartan nga lisod ta magkakonsentrate, limtano na ta, unya dali tang masuko. Unya, doon na po yung problema sa tuang hormones, ana. Doon na yung hormonal problem. Kung sa mga magkapawartan, mutaas ang tuang cortisol. Stress hormones na ito magkapawartan, magkapataas sa tuang blood pressure o blood sugar. Doon na nga delikado ka ayaw magkapawartan, kung kulang ta sa tulog. Kaya magkapawartan, muus-us po na ang leptin. Kaniya itong leptin mo ng hormones magkapawartan. Nga mo signal sa tuang lawas, gumukaon ta nga busog na ta. Kung maguba na siya magkapawartan, ang mahitabo niya na is doon na yung problema na dugay tabatiun o busog. Kung sa may problema, anak, kung dugay tabatiun o busog, hindi nga na maubista, ma-overweight ta magkapawartan. Muli ang atuwa usab nga immune system, mahimo po magkapawartan nga, mukunhon ang produksyon sa gitawag magkapawartan mga protina nga mupatay sa virus o bacteria. Unya, resulta magkapawartan, dali kang masakiton, hinay nga maayo ang imuhang samad. And of course, ang atua usab nga cardiovascular, sigig taas ang atuang cortisol o inflammation, magkadaot na sa mga ugat, mutaas ang atuang blood pressure o mupadako sa risgo sa atake sa kasing-kasing o stroke. Dagdag kay problema magkapawartan plus ang atuang brain cleaning, kanang itawag sa English magkapawartan nga lymphatic system. Meaning anak magkapawartan, atul sa laom na ito nga pagkatulog, ang atong utok magkapawartan, kuwao niya ang basura. Kung kulang ta sa tulog, magtapok ang mga toxic nga mga properties magkapawartan, unya mudulot na siya sa Alzheimer's disease kung kulang ta sa tulog. Doon ay mga sintomas magkapawartan nga kulang ta sa tulog. Parang magduka ta sa adlaw, unya sige ta ang panguyab, makatulog ta samtang nagtrabaho, nagmaniho. Kakapoy magkapawartan, mo nagbugat atong lawas, watay kusog. Unya dali kang masuko sa ginagmay mga butang, wala kay pasensya, wala kay brain fog, lisod ka magkakonsentrate, hinay ka makatubag, makalimtanon ka. Unya blurred vision magkapawartan, imong mata gikapoy, pula usahay, unya magluha. Unya magkapawartan, doon na kay increase appetite or cravings magkapawartan, gusto ka mukhaon ng tamis, gusto ka mukhaon tambok, mga starchy nga mga pagkaon. Mga donut soft drinks magkapawartan, mag-crave ka na kaya naguba naman ang muhang liptin. So liana magkapawartan, ka delikado yun, kung ato yun kung biyansaan na katuwa ang lawan. O nagamagamit yun sa Powerten Probio Capsule, ano sa liana magkapawartan nga ato yun nga matagaan kita agas man siya og suplemento nga munindot ang katuwa ang tulog sama sa magnesium nga nasa Powerten Probio Capsule. O nagamagatuwa ang buhaton magkapawartan, likaya na ito na kaya kung sige po ta og kulang sa tulog, magsulta na sa mga daghan kayong balatian, type 2 diabetes, obesity, cardiovascular disease, depression o anxiety. O na magkapawartan nga kinahanglan dyan doon niya makapadali po sa pagkatigulang premature aging. O na ha, magamit yun tas Powerten Probio Capsule. Kaya anong saniana, safety kanunay nga ito ang lawas. Wala kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma, magayon ka ninyo, lawas mo lawang bahandi istran. Ato gamitan sa Powerten Probio Capsule Food Supplement.
9: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
10: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Ala stress ko rin tayo na way binagyod sa dagda sa hapon. Power 10 probiotic capsule ang atong maintenon matag adlaw. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang atong Power 10 probiotic capsule. Siyempre mga palangga atong partneran usab sa atong pinakalami nga kape, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito si Rotzel Robinial Lozada o ni taga Puro 4 Lower taga Baka Butuan City. Maayong pagpaminaw sa tanan taga Butuan City. Lanog-lanog diha mga palanggang 90.1 nung lading and penetrate radio Butuan City. Akong tubag si Muntik mo dito kay hangin na siya Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Melanie Salvador de ini. 51 ang ako edad, poblasyon Bayugan, Agusan del Sur. Akong tubag ana tito kay adlaw na siya humanan ng tubag. Tito maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo tito, ako di ay si Cheraline Candelanza. 33 ang ako edad, purok 7, muog, lagindingan, Misamis Oriental. Ako tubag kay anino sa tawo, humanan nga tubag mga palangga ha. Ito si Merlinda Bindit de ini. Size si Tainoybe, ako edad, taga Kapitan Juan, Lantapan, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito, kay tao na siya tito nga nagpatuyok o kasing. Murag mo ni kinikasigaran nga dulaon sa mga bata kaniadto no. Pero karon murag wala natay nakita mga palangga nga magdula-dula o patuyok aning kasing. Hinoon ang kasigaran karon gipatuyok mga palangga kasing-kasing na. Dili na tong kanhing kasing lang mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Jane Renacia Dini. 35 ang ako edad, Bayugan City, Agusan del Sur. Ay akong tubag kay daghang pagsulay si kinabuhi nga dapat natong malagpasan para makabot nato ang tinuod nga kalampusan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Roel Sumalinog di ini. Taga Barubo, Surigao del Sur, 54 ang akong edad. Ako tubag ana tito kay politiko na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Asterio Boniti di ini. 65 ang ako edad, nagpuyo sa may purok 2, Libertad. Prosperidad, Agusan del Sur ang akong tubag sa imong tigmo. Kay gisakitan ang asawa, kay nangabit man ang iyang bana. Ganiha mga palangga ang nangabit ang asawa. Karon mga palangga, iyan tubag, ha? Ang kining bana nasab. Ano bitaw mga kabit-kabit bitaw no, ho? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bebelin Laurete de ini. 47 ako edad, taga Gandingan, Pangantukan, Bukidnon. Ako tubag anak tito kay pagkadako sa iyang kaluoy o malumo ang iyang kasing-kasing tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Carl Patrick Dainey. Taga Kalakala, Kugon, Balingasag, Misamis Oriental. Ako tubag anak tito kay buhui siya kung dili na siya para nimo. Nag-iingon mga palangga, kung inyo ha na ganing nabati nga wala gyoy gusto sa inyo ha, hinay-hinay na lang mo palayo para dili mo mas masakitan. Ah, pero maingon ganing uban, ah, bahalag masakitan dito ay. Okay ra? Matabang kung okay ra? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon insakto. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo garong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Ayaw mo kalimot mga palangga ha? Sa mga epektibo, garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Atong epektibo kaayong kapsula, Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Haplas nga humot, makawagtang supanuhot nung lading essential oil. Ang iyang partner, nung lading turmeric balm, ugang nung lading relaxing oil. Naman usab ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Inakahumot nga perfume mga palangga ang atong curry perfume o siyempre ang atong Biscomac eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras para mo padayon masunahan kini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val magingon higugmaa ang inyong amahan o inahan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
10: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniyan na karon ang kahimsog kada higo. Kahimsog kada higo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kada higo.
11: Hello mga kahimsog! Ania na karon kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo and of course pagtabang sa mas maayo natong kalawasan. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga balatian ang timani kanunay nga dunay kape nga makatabang sa mas maayo nga kahimsog nato no kining atong ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix. Kining Clay Gel Coffee Mix igsoon aduna kini siya malunggay and chia seeds plus aduna pa kini siya dugang nga mga ingredients. Gana pa matutuan nga daghan kay kitanyag nga kayuhan. Munang nindutan kayo ning atong Clay Gel Coffee Mix. Kaya napuno ka ni siya sa mga vitamina, minerales, o uban pang mga gikinahanglan nato sa atong lawas para mamahimo kitang himsog. Kapano ba kay galang igsuon nga daghan kaayo sa atong mga kaigsuonan ang magpanaka or mabalaka or baka na ay, you know, paguna, pagduha-duha kadang magkape, gumikan kay kanang ang kape, matod pa nila makahatag hinuon kini siya og problema kanato imbis makahatag og tabang makahatag ni hinuon kay perwisyo gumikan kay matod pa nila basta magkape kay labi na sa gabi dili ka hikatulog. Kapalo ba kay galang igsuon nga kalahian ang atoang kape no kaning Clay Gel Coffee Mix lahi kini siya sa ubang mga klase sa kape kay imbis dili ka makatulog mas makahinanok pa hinuon kini siya og taman kanimo munang nindutan kayo ning atong coffee mga higala igsuon diba ni kanunay ha nga kung ikaw gusto ka nga magkape, dili ka mabalaka nga doon na kay palpitations, doon na kay nervyos, makaangkon ka o ka na ginatawag na itong hyperacidity. Kaya kining atong kape, sama sa kung kanunay nga ginaingon, purong herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyog tumong, mau lamang ang paghatag o mas maayo na itong kahimsog. Munang kung ikaw higala igsoon, mahiligon ka nga magkape. No? And basig mabalaka ka ha, nga matay magkape ko anay, dili na po ko katulog, dili na siya mao. Mas matabangan pa kanamo nga makatulog kag hinanok, gumikan kay kining atong kape, aduna kining mga ingredients, no? Mga sangkap nga napamatudan nga makatabang sa pagpakatulog nimo. Kumbaga muscle relaxant and of course makarelax pa sa ato ang tibok kalawasan. Munang mas hinanok, mas lami ang imong katulog, mas nindutan ang imong pahulay. No? Kung ikaw naka-Clay Gel Coffee Mix, yan na sa mga kaigsoonan nato di karon labi na katong mga mabalaka kay matud pa nila basi kulog dili sila makatulog kalahi sa ato ang kape kay ang kalahian sa atong kape tungod kay kini aduna kini siya mga sangkap nga mas makatabang kanimo sa paghatag og mas maayong pagkatulog mani ha nga kani ra bang katulog importante kay kini nga matang sa atong lawas kay posible pinaagi lamang sa pagkatulog mas ma-recharge na to atong kogalingon no murabag ka lang atong mga gadgets ba nga kinahanglan pud nga i-charge kanunay or i-charge usahay ilabi na gid kung sigit ang gagamit. Kung ang kanang imong lawas igsuon sa tibok adlaw ni mong samtang mata ka no sa tibok adlaw buhi kay ka active kay ka daghang kay kag mga trabaho daghang kay kag ginahimo dai dinhi kagabi kinahanglan jud kag insaktong pahulay kay basig ay imong lang lawas mo'y natulog nya paguman kanang imong nahuna kanun nay gatikaw-tikaw no mas makahatag ni no nagpeligro pagkaugma kay dili ka maka-concentrate mawala ang imong gana sa imong pagtrabaho no dili ka active and of course kanang ginatawag natong sa concentration mas lesser ang concentration nato delikado kay na para sa mga drivers sa uban pa nato mga nagtrabaho. Kunang kung gusto nimo nga makainsakto kag katulog, kamani kanunay aduna kitay kape nga makatabang sa kahimsog, and of course kada higop aduna'y pagtabang sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na kana karon sa mga paborito natong butika nationwide.
10: Kag tuwa nga tong programa kahimsog kada higop, di natong giskuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon ng mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
12: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
13: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan at walang kinalaman ang himpilan sa anumang nilalaman nito.

0: oras a las 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuuran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon na magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome, welcome sa ato nga pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan Serbisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Kakig-uban kaninyong sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og sa Sibihan sa 96.1 Internet Radio Panabo City og 90.9 Light FM. Kita mapasigar buhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon makaigsuonan usa kini ka mahinungdanong pahinumdom. Kini nga programa ang Public Opinion and Point of View gihimo aron maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi makaigsuonan ialamang kini sa inyong anchorman o walay labot ang sibyahanan o ang mismong management nining maong istasyon. Bisan pag-unsang baruganan, kami nagdasig lamang sa tanan na pagpabilin nga kritikal o mabinantayon sa proseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong hapon tibuok nasod, mayong hapon probinsya sa Davao del Norte, mayong hapon. Labi na ang tulo ka siyudad o nagkalain-laing mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya, mayong hapon ninyong tanan. Labi na ang tibuok gyud barangay sa sakop gyud sa ingon nato nga probinsya, mayong hapon o diin man nga suok sa lugar madunggan ang maong programa, mayong hapon. Labi na ang ato mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, labi na karong adlaw, walay klase, mayong hapon. Labi na ang ato ang mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan nga kanunay nagsubaybay sa tong programa Public Opinion o ang Point of View, mayong hapon. Maulagi na nga ang kamaturan, mga kaigsoonan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi gyud sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw, mga kaigsoonan. Auna nga maayong hapon nining adlawa, adlaw nga Miyerkules. Pizza Uno Bolan sa Hulyo tuig 2026, mga kaigsoonan, og una na pong adlaw sa bulan. Ikapitong bulan sa tuig 2026. Auna nga pipila ka mga dekada na mga kaigsoonan ang milabay ng mga kaigsoonan, di ba? Apan ang pangutana na to karong panahuna, nganong labi na karon nga gihugtan kaghapong adlaw ang kaigsoonan, pangutana nga ngingon nga nganong ana pa may katawhang Pilipino sa giingon natong nahitabo sa rally sa EDSA gahapon. Nganong ang katawhan napugos na usab sa paggawas ilang kaugalingong panimalay. Ano lagi isugal ang ilang kaluwasan sa kadalanan. Anay mga public opinion o ang point of view makaigsonan unsa man ato nga panglantaw mga ingon nato nga mga paruganan makaigsonan tungod kay ang korupsyon ang pagpabaya o ang garbo sa mga anak aron si gahom ni balik na usab sa pagguba sa atong kaugalingon kaugmaon. O hinungdan nga ang katawhan sa tibuok Pilipinas na dismaya nila na lang nila lang gihimo rally sa EDSA. Rally sa EDSA makaisunan o sa kinikahait nga salamin alang kini sa gobyerno. Wala makaisunan nga nagpakita lamang kini sa atoang kapakyasan. Nagpakita lang kini sa kapakyasan sa maong gobyerno ang buhis sa kabos gihimo ng dulaan sa politika samtang ang mga pamilyang Pilipino nagkalisod na pagpangita og bisan usa ka kilong bugas karon dili lang kami o kita maminaw ani kundi ipitado kita makaigsoonan. Orginang sa mag-ausap pa, mayong hapon, automatic birada mandayon magkaigsonan. Orginang sa mag-ausap day, kumusta man ang dagat sa itong panahon karon sa itong ikasulti na kagabi, kung hapong adlawang dula gikaroon sa panahon, labi na pag-asang medyo dunay na ay giingon nga gihunuhugunan nga bagyo. O gani atong ga nahisulti kagahapon nga dunay gyud mga pag-ulan no sa atoang probinsya kundi lang sa atoa kundi uban pang probinsya nga naipiktuhan sa maong ingon natong tropical depression mga kaigsoonan. Sa unang bahin nga atoang sa atoang programa nga public opinion and point of view. Tingala mang god bang uban nato mga kaigsoonan na nganong kanana ang unsa may hitabo sa dagan sa kanana ang Pilipinas nganong iulbo man ang mismo nga katawhan sa kauluhan apan sa dili pa nato nisgutan kaigsoonan ato sang hatagan gyapon og gibugaton agi garespeto sa tong probinsya sa Davao del Norte. Isang tuod nga ato ang tahas karon ang national issue man. Apan lamang nag-celebrate man karong adlaw July 1 at least agi gapagtahod sa tong probinsya. Ini nga ato ang sibyahanan sa 96.1 and penetrate yung 90.9. Alang lamang sa pag kananaan natong pag ingon nga pagtimbaya sa ato nga probinsya labi na karong adlawa July 1 2026 ang mismo nga probinsya sa Davao del Norte para masayod pod ang probinsya sa Davao del Norte makaigsoonan kung way mabasi way mabati dito sa ubang sibyahanan mabati dito sa tuang tulumanon sa tuang mismo nga sibyahanan. Kining Republic Act number 6380 para makabalong ato ang mga kaigsoonan nagabase kini sa Republic Act number 6380 diin opisyal lang gideklara ang mismong July 1 sa matag tuig isip usa ka public non-working holiday. Alang ka na makaigsoonan sa Davao del Norte, Davao del Sur, o Davao Oriental. Nagabase ka na sa Republic Act number 6380. Una na mga igsunan ang opisyal nga gideklara July 1 matag tuig yun. Hanang ang mga importante nga mga detalye ana mahitungod sa holiday. Unsa may gisaulok ana nganong wala may krasi karong adlaw bikin sa may makatubag be. Ato sana tagagibugaton no at least agigrespeto sa tong probinsya. Bay kung mangutana taas sa ato isip public opinion ug ang point of view. Unsa may gisaulog? Og ikapila man pod katuig nganong gisaulog? Abi, naay premium matubag. Alang sa inyong kasayuro mga isunan, giobserba karon ang ika-59 nga founding anniversary. Kon ang araw ng Davao del Norte. Man na makaingon po tang congratulations na lang sa itong probinsya sa Davao del Norte mga isunan. Ang wala maingon nga wata nagpakabana kay ato mang probinsya. Mauna ang gisaulog ang 59 founding anniversary kon araw ng Davao del Norte. Kinsa man ang apektado ani, nanapoy pangutana. Walay trabaho sa mga opisina, sa gobyerno, pribadong sektor, pero ang pribadong sektor karon nag-overtime man. Og wala po'y klase sa tanang yung level sa tunghaan sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Lakip na ang Tagum City, Panabo ug Samal, mga kaigsonan. Na, saan man ang sweldo? Tungod kay doon na kini pirmaminting balaod, automatiko kining gipatuman, matagtuig ang dili na kinahanglan og dugang memorandum gikan sa Malacañang. Kondo na kay lakaw sa mga bangko o opisina sa gobyerno kay Suran karong adlaw July 1, wag yun. Balik yung gasagi. Sirado sila o gipaabot nga mag-abli pag-usab ug mga adlaw July 2. Mao na karon mga kaigsoonan nga ang mga estudyante karon kinahanglan nga wala may klase di maglaglag pod kung do naman gali kana na ang panahon nga do na kay mga gustong ipaabot gusto nimo iandam para sa ugma si mo ang klase andamon nimo daan karon kay wa may klase pinog minor di edad ka nga adto ka spisonet ala madak pa na po nang karon tag iya spisonet. Aga nindot kayo mga kaigsoonan karong adlaw tungod kay ting pahulay man lagi. Maligin ang usagi na siyang kanana ang pribilehiyo po na sa mga estudyante karong adlaw o atol po sa probinsya ika-59 po nga founding anniversary sa Davao del Norte. Ako na, ato na lang nini nga dagan salamat sa mga personahe sa gobyerno, ahinsya sa gobyerno na nagpadayon ang ilha karon nga diwa sa selebrasyon sa ika-59 founding anniversary sa maong probinsya. Ona karon mga igsoonan, ato na puning pahinabuon karon ang dagan sa EDSA. Unsa may nahitabo po sa EDSA gahapon? Ang mismong EDSA ngano ka no? Ang EDSA, ang rally sa EDSA, gipangunahan gina sa mga relihiyosong grupo. Labi na ang INC makaisunan, kung Iglesia ni Cristo. Nga milyon-milyon yapod na makaisunan. Nga nagsugod niya itong Hunyo 30, gahapong adlaw makaisunan. O nagpadayon, karong adlaw Hulyo 1. Ang ilakaroon nitong sadya, sila karon ditong pagtapok karon sa EDSA ang mga relihiyosong grupo ambutang uban pang mga relihiyon nga naka-appeal dito ang ato lamang nakit-an ang posible nga napay uban naka tambong pero kasagaran nitong hisgotan ang Iglesia ni Kristo. Kaya nagsugod gahapon, yataki pagalim kaingsunan, kaya wala kuno'y permit. Ani, nagpadayon gahapon sila karong adlawa, adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1, gyod, dito gyod sa unahan, gyod sa Idsa People Power Monument sa Quezon City. Ang ato pangutana, ang ato ang public opinion o ang point of view, ang ato pangutana, nganong nag-rally sila? Unsa man karon ang inyo karon mga opinion, mga eksyonan, unsa man karon ang inyo karon nga kanang-giingon na itong point of view, ang inyo karon mga panglantaw, mga baruganan, unsa man inyo mga pangunahuna, unsa man inyo karon ikasulti o opinion, nganong nag-rally sila gahapon? Nagani, nagpadayon, gapuhantod karon. E matod pa mga eksyonan, suporta ko no sa atuang kasamtangan nga Senador Rodante Marcolita. Ginipinsaan sa Iglesia ni Cristo, matod pa ang ila ko nung miyembro nga si Senador Rodante Marcolita, human kini, nasusi nga dunay giingon nato nga plunder nga kaso. Corruption sa ombudsman tungkol kay sa giingon wala nagdeklara kung insakto sa iyang giingon na itong campaign donation nga nagkantidad kini og 75 million na itong 2025 na eleksyon. Ana inungdan karon nito nga subo ang katawhan nga mga INC tungkol lagi sa kong pagtahod, human gitanan, tapok tanan, mag-eksyonan. Tapok sila tanan tungkol sa ilahang idol, mag-eksyonan. Dili man lang kaya sila lang, no? At least nga nakita na to ang bayhon sa iyang kandidatura na medyo murag relihiyoso, mag-eksyonan. Ato nang hatagan ng gibugaton unya tagtaon nga nukha nga gipasakaan man siya o giingon na itong plunder. Ha? Unsa ka hinitabo? Mao nang karon nga isog kayong gisaway sa grupo ang gobyerno. Kuyawan man siya ta. Tungod kay ang mibutyag manggod sa corruption sa flood control project sama ni Marcolita. Hoy, gikasuhan karon imbis nga ang mga sad-an mauunta karoy kasuhan. Nabalihin noon si Marcolita hinon. Mao na pirteng palaga sa INC magkaisyonan. Dahil makita na ganyan karon pirteng naghana rito, limang kaga 15 mil, sobra. Yeah, magbangbang di po mga polis, imbis kayo mga banti, atras. Sama na yun, hindi man mabangbang na. Tungod ka lagi kay aron nga dili makitaan ang 20 minuto na kalabay mo balik ang gingon na itong tingog sa katawan o panglantaw human naman ining pipila ka mga pahinom daw.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas

0: Nabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsonan. Sama sa itong ikaingon karong adlaw, ang atoang kahimtang kaghapong adlaw, ang atong nakita na saubay. Ato ginuron nga atong hatagan o gibugaton karong adlaw, ang nahitabo ka kaghapon sa EDSA rally. Lagi na ang issue karon sa selective justice, mga kaigsoonan. Isog kayo nga gisaway sa grupo ang gobyerno. Tungod lagi kay ang mibutyag mangod sa corruption sa flood control project sama ni Marcolita nga mao may gikasuhan hinoon. Imbis nga ang mga sad-an maunta matong mga kuan nganong siya pagyod mao ni hinungdan nga pulbog yun ang katawhang Pilipino. Mada karon nga unsa may kahimtang karon sa dapit, mga kaigsoonan, dako kayo ang dagsa karon sa mga tao dito. Nagsugod kini isip surprise rally kay bisan gani ang atong mahal nga pangulo nakuratan. Kay matod pa sa personahe sa itong gobyerno, wala kuno'y permit ni atong Hunyo 30 gapong adlawa. Din miabot og 15,500 katawo. Pero karong adlawa, Hulyo 2, July 1, makaigsoonan, official na nga silang nagkupot og permit gikan sa Quezon City government. Ano ya, pike na. No, adi ay gahapon ra, nagsugod na pangandam pagandaw to, maton nila. Pero karon, di nang pwede masita, ano man doon na sila'y permit. Na, karong adlawag yun, July 1, official na silang nagkupot, nagpermit, gikan sa Quezon City government. Ha, ganina alas 8 na

0: Bot, hantod alas 8 po sa hapon, ambot o ugma, o magpabilin sa lagma, wapot at kabalo. O gilauman gani mga kaigsonan, nga 15,500 o gani, gilauman nga 100,000 hantod sa 300,000 ka mga tao ang musalmot. Sao naman na. O niya nangabot-ngabot, gani doon na sila target nga ang Visayas ug Mindanao. Grabe na nga uyog na pati ang mga trapiko karon. Naparalisado na ron ang dagan sa EDSA, northbound lanes mga kaisunan, sa White Plains Avenue, Ortigas flyover, tungod lagi sa dikagi ang mga sakyanan. Ang uban gani dito, gipandakop. Ginakop sa mga pulis, human kuno nagkaguluhan. Napak ba? Masama po silang magkuhan man po, sakit man po kayo na. O niya kanon lagi, full alert kanon mga pulis mag-aisonan, nag-deploy na biya kanon o 2,500 ka mga pulis aron magbantay. O niya nag-hire na po sila gubang pulis sa lalay mga probinsya mag-aisonan aron na ito itapok dito. Obos ka na sa kondisyon sa ilang kunong permit aron bawal na silang siradaan ang tibuok kunong kalsada aron dili na himpit nga ma-stranded kuno ang mismong publiko. Aron, ang pangutana karon public opinion o ang point of view makaigsonan, unsa may reaction karon sa gobyerno? Unsa reaction karon sa tuhang mahal nga pangulo makaigsonan? Ang iya karon nga mga transaksyon sa itong mahal nga pangulo, gikansila. Gikansila ang iya kanong gawas nga trabaho karong adlawa. Ano lagi personal nga bantayan na lang niya ang dagan dito sa EDSA. Matod pa sa Malacanang mga isunan, ang isyo nga balaod, kinanglang kunong nga sulbaron sa korte, pinagaw ko sa sakto kunong proseso, due process na aning mga panahuna. Karon, ang lain nga pangutana ang public opinion kay Sunan, kinsa man dito mga politiko nga nakatambong sa rally. Nabay mga banggitan ng mga politiko nga nakatambong sa rally, gapong adlawa mga kay Sunan. Kung daw naman, unsa may mga public opinion o ang point of view ninyo, unsa may dagan, ha? Unsa man ninyo karoon mga panglantaw nini, okay ba sa inyo ha? O dili ba? Mayo ba niyang gibuhat? O dili ba noon mga kay Sunan? Sabi ninyo, pipila ka mga inilang nga personalidad nga nakitaan nga mitambong ano lagi mo suporta sa lihok protesta. Lakip na sila si Senator Alan Peter Cayetano, Chabit Singson, o Mike Ripinsor mga kaigsonan. O niya, kung doon ay mga bahay, doon ay mga biyahe, dapit gitambagan biya karon ang MMDA nga mangita na lang sila og lain kalutsan. Kaya nag-anam-anam naman yun. So klaro kay mga sunan nga doon ay mga inilang politiko karon ni tambong nito. Di basta-basta mga kaigsonan. Karon, unsa man rin hitabo karon, unsa man rin dagan karon sa toa karon dagan, ah, unsa may karon uban pang nakatambong dito, gawas na ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, Chabit Singson, ingon nga gidakop, ingon na prison, ah, malagi. Karon, kinsa pa may lain mitambong, mga igsunan, kagapong adlawa, uy, nakitan! Inuot po diyan, may tambong ang magulang sa atuang mahal nga Pangulo, Bongbong Marcos, si Senator Aimee Marcos, sa rally gapong adlawa, mga igsunan, o gipahigayon sa insan niya itong Martes, gapong adlawa. Gabi, pag inetabo, gabi, igyon, mga igsunan, dito ginay siya. Nagdagma-dagma apas ng yun para makatungtong na istablad and tablado mga isunan. May tungod ka na sa rally sa Iglesia ni Cristo kagahapong adlawa kagabi dito gidiay sa EDSA People Power Monument. ang singgot siya ang magulang si Amy Mar si Amy Marcos Migasyonan. Singgit siya gwi R1. Pagabot yun ni Senator Amy Marcos sa entablado sa White Plain Avenue, misinggit siya. Humingon nga, we are one. Dungan sa paghinambit ni siya sa suporta sa mga nagrali. Haom siyang dughan. Matod pa pagsaway ko sa administrasyon sa iyang kapatid. Saya ka ng pagkigpulong, talumpati o grabing. Grabe naging makaya, yun. Gidaot yun ang administrasyong Marcos. Daot niya, labi na iyang kaugaling o igsoon. Iyaman po na igsoon po. Nga si Presidente, mahal nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Migasyonan, gihulagway niya ang gobyerno nga bangag. Tulog og manhid kuno og gisaway usab niya ang planong biyahe sa presidente ngadto sa Canada. Origina nga di man ta makasulti og wala gyung mga atong mga source makaigsuonan. Samtang lagi nag-antos ang Pilipino sa kamahal na palaliton. Kora nagtanaw si Lida. Ang pagtambong mga ni Amy Marcos Migasyonan mismong sa IDSA People Power Monument, dako nga gikundina sa mga civic group o gitawag na to og martial law advocates sama sa project Gonita. Gitawag nila kini og usa ka historical perversion, ha? Perversion o pagbalit-ad sa kasaysayan tungod kay IDSA Monument Man. Nagsimbolo man sa pagpalayas sa iya kunong amahan nga si kaning Diktador Ferdinand Marcos Sr. niatong tuig yung 1986. So, nakonsensya siguro ang mismang magulang kay nakabalo man siya, nahitabuan na. Ha? Munang wata kabalo sa ihag yung dughan ni Senator Amy Marcos nga niabot dito. Nagani uban pa mga inilang mga senador kay Sonan. Mabutay pa gina, wata kabalo rong adlawa. Kay kutob man unyang hapon, alas 8 man, masigna na po yung mga bote daghan. Di lang kay 300,000 lang, ha? Mga Sonan. Wala man taniingon nga nilaban ta nang ato alaman diri gipalutaw sa kaginan kung unsa gigibati sa katawhan. Gani ato karon nga busy presidente ang ato asang kasamtangan nga mahal nga busy Sara Duterte miingon nga nagkadako na ang kasuko sa katawhang Pilipino sa administrasyong Marcos. No, yaw, saan mo ni muna, nga siya maningingon. Gibutiag yun ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang kalit ko nung rally gihimo sa mga membro sa Iglesia ni Cristo sa IDSA White Plains nga nagpakita kini sa matod pa niya nagkadakog pagkadismaya sa pipila ka mga Pilipino batok sa kasamtangan administrasyon. Mauna mga kaisonan, bugatay kayo sa unsa man ninyo karong mga public opinion o ang point of view. Okay lang ba mo diya? Unsa man yung mga palantaw karong diya? Sumala pa ni BC Presidente Sara Duterte, dugay na niya kuno nga gipadayag ang iya kuno mga kabalaka sa giingon nga kahuyang sa pagpangulo sa gobyerno o sa pagpadayon sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Kagulang kuno sa oportunidad sa trabaho o uban pang mga suliranin. Nagyatubang karos katawang Pilipino. Now, sa mo na, iyaha mo na. Maunang matod para bagi, gipasanginlan usab ni Duterte ang administrasyon sa giingon paggamit sa justice system. Aron law nga kasuhan o patihi. Kanabang katahimon o kanang katahimon kuno o kung sabay tawag ani ang mismo nga individual nga musaway sa maong gobyerno. Wala ka na, kahinom dumamigensyonan, milabay lang ang mga usakadlaw, sukad nga gipahibalo ni sa Office of the Ombudsman, nga giandam na nini ang kaso kunong plunder batok kang Senador Rodante Marcolita. Kaya sumala pa sa mga tigpamaba sa Iglesia ni Cristo Magayunan, ang ila kunong rally nagtumong sa pagpanaway o pagpanawagan alang kini sa transparency, accountability, justice og peace, Magayunan, o sa pagpadayag kuno sa ila kunong suporta kang Marcolita batok sa giingon nilang selective prosecution. So, ang tumong nila, transparency di ay. Accountability, justice of peace, Magaisunan. So, nakita ni, nasunod, kaya ba? Maraog, nasakitan siguro mga INC na. Siyempre, bugat na kayo, milyo-milyo, binaro mga membro, no? Di na yung makaya ni mo, nag-dusduso ni mo na. Huwag mo na kanapalandaan. Papailabot ng uban ng mga butay na human. Onas, kasamtangan kay Sunan. Nagapadayon gihapon karong adlawa ang maong rally human hatagan kuno og gihatagan na magpirmit gihapon adlawa kisa Quezon City Government ang maong kalihukan hantod unyang gabi. Alas 8 sumala pa kay Sunan. So I hope nga kananaa karon nga ilang gihimo karon magkaisunan mag-successful o walay mahitabong mga aksidente o ay mahitabong nga mga kuan unsa magaling. Walig na nga kagapong adlaw ang sugod man ang ilahang rally sa EDSA padayon magayog karong adlaw Wednesday, July 1. Walig na ang mga detalye sa mga protesta, mga Iglesia ni Cristo. Protestahan maginila gyud ang pag-aresto gyud sa kasong plunder batok kang Senador Rodante Marcolita. Matod palagi nga usa kini kamatang sa selective justice. Originang magpabiling ginagihapon unsa katinuod ng ilhang Roma kaso. Wala gyud aton lang paghinauton magensyonan nga magmalampuson ang tinguha. May piktuhan po ng atong nasod sa Pilipinas. Ang katauhan sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, siyempre may piktuhan yun na ang maong kahimtang. Labi na karon ang ato ang ikaduha karon nga hugna ang kaigsyonan. Ato pong panubayo ning kanang nahitabo karon sa Senado, kasamtangan nga karon nga nagkaluya. Nagkaluya naman ang mismong Senate nga grupo. Tungod laging nagkalandrakas na ang himuon nga coming impeachment karong umaabot nga semana. 40 minutos nagkalabay, mabalik ang public opinion and point of view. Human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Hey! Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagjud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw. Nanay mo rag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health, health, health! Alert! Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong katapusan nga mga minuto sa atong tulumanon na programa ang Public Opinion and Point of View ng kaigsoonan. Kaya nga ito ang katapusan nga hugna. Huma naman na itong disgutan kaganina ang hitabo sa rally sa EDSA. O labi na nga ito ang probinsya sa Davao del Norte. Ato na lang ni successful o nagbalipayon karong adlaw ang celebration sa founding anniversary. Mao nang congratulations sa ato ang mga personahe sa gobyerno. Og diring puntuhan kaigsoonan sa ato ang national level ang karon nga gihugon-hugunan karon sa impeachment court dito gid sa Senado ang kaigsoonan. Dismaya gyud ang katawhan. Doon na yung katawhan sa public opinion ug ang point of view ng utana unsa tinuod ba gyud ning ang katawhan katawang Pilipino ang nag-antos sa pagbayad sa impeachment trial sa Senado? Unsa man inyo ang mga opinion, ang inyong mga panglantaw, mga barugana, mga hunahuna, mga kaigsoonan? Tinuod ba ning ang katawhang Pilipino, kitang katawhan sa nasod sa Pilipinas ang nag-antos sa pagbayad sa impeachment trial sa Senado? Manay bugat magkaigsoonan tungod kay dako tagkalambigitan na ni maong kahimtang. Sa tinuod lang, tinuod yun. Tinuod nga ang katawhang Pilipino magkaigsoonan ang nagbayad sa impeachment trial sa Senado. Tungod kay ang gigamit nga pundo alang nini, nagikan ka na sa buhi sa katawhan. Bisan pa ni Ana, magkaigsoonan ang Senado nagpatuman og mga lakang aron lagi limitahan ang gasto o malikayan ko no ang giingon nga pag-antos o pag-usik sa pundos nasod. Ano yung giingon nila nga wakuyapi? So tinuod na kaigsoonan nga ang katawhan mo'y nagabayad sa impeachment trial sa court. Itawag nila nga sa Senator's Code. Senator's Code. Dito napita sa Senado. Ano ya? Di sila maulawan na. Nagsige dito o ga imbis-impeach ya kita nagbayad. Pagita naman ay. Nagkaigsoonan, tinuod ginang ang pundo gikan sa buhi sa katawhan mo'y nagbayad. Igamit ang pondo alang kanis impeachment trial nagikan ka na sa General Appropriation Act. Anong kibaho tamo kaigsoonan? Ang budget sa gobyerno gilangkuban ka na sa buhis. Gibayaran sa matag Pilipino. Busa sa matag opisyal sa kalihukan kaigsoonan sa gobyerno sama ko sa impeachment ang publiko gayon ang nagpundo nini. Anya, kaya? Mao na itinood. Nga karon mao lagi na nga digid malikayan, makasultig yun ang katawhang Pilipino. Makasultig yun. Kay mo ginagbayad. Ang ilalong lalis diya, tungod sa impeachment lang ni Inday Sara, kita'y nagbayad. Manang usay, kita, murag kita rapoy nagduso dito, lisod ninong kahimtang. Karon pangutana, unsaman kayo, unsaman ato karon mga public opinion, ug ang point of view mga kaigsoonan. Pila man gyud gigamit karon nga budget para anang impeachment trial. Kinsa sa may makatubag ana? B. Kamo mga kaigsoonan na moy masulti. Pila man gigamit karon sa budget? Alang sa inyo kasayuran, adunay 27 milyones nga alokasyon. Alang ka na sa nagpadayon nga proseso sa impeachment trial sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Sa'yo na ang kag 27 milyones, kasayang nga na. Maalala ko na ay palito bugos sa mga kabus ng timawa. Dito po kasi impeachment trial. Ala, wa tayo masulti. Sulti, oy. Ano, magkaigsoonan, alang ka na sa nagpadayon karon sa proseso sa impeachment trial, magkaigsoonan, ang Senado adunay gigahin nga budget nga 27 milyones ubos kana sa continuing appropriation. Oh, hala. Limang ka 500 sa unang bahin sa pagpangandam, adunay 500,000 ang nagamit. Lakip na ang pagpalit og 60 ka opisyal nga gitawag ng sinina o robes ana. Sa mga senador judge, ang matag usa inigsulod ni Marang Sutana ni kandidato sa City Mill. Matag usa. Ug ang katawhan klaro gani way gisulod. Hala, mao na nga bugat kim kaisunan. Mao na nga usay ang katawhan, ang atuan na lang ani. Igo ra kita ni pasibaw gid ani kung sa may sakto gyud alang at nat alang nato. Sa ina ang ka 7,000 kada usa ang sulobon lang. Ang gastuhon na sa MP Smith 27 million. O niya karon kay gihunugunan ra ba nga adunay 8 ka bulan ayha pamahuman ang impeachment trial ni Inday Sara. Sabi naman ka million aron. Ah. Kana siguro usa lang ka hugna, isa lang ka hiringan siguro, pila na kamot lang. Amo na karo yung palagan sa katawahan, nga sayang nga ng kwartaha, o apod-apod pa na sa katawahan, naghang magkakaon. Abi, di ba? Ano, nung samay na itong mga public opinion nina, ha? Sumala palagi, nindot kayong lingkuranan, nindot kayo ang opisina, nindot kayo magkaigsuonan, lingkuranan nindot. Pero ang katawan mingon, kanang ang ilang gilingkuran, ato man na. Tungkol sa kasuko, siguro pa sa katawan ba, ang gilingkuran ko sa mga senador, inyari sa katawan. Ay sumala pa sa pamunuan sa Senado, ang batakang gasto sama sa kurente, aircon o tubig, kay bahin na sa adlaw-adlaw ang operasyon sa Senado, apil ni Ana, kung mahitabo manggaling, apil daw ni Ana. So, ato pa ng panubayo na pilay na gastos kurente, aircon o tubig dito sa Senado. Uyawa po din mga marunong, hindi tamang kutuki-tuki, ano? Maritison po din po dito. O na mga isunan, nga di basta-basta. Ang mga dugang pangbayad sa abogado, legal advisor, mga isunan, sa matag senador, i-charge na sa kananaang budget nga ang nagbayad ng katawhan. Maga, di sila maulawan na. Bihala, ato ng panubayon o mga adlaw, mga isunan. Walang hinaot nga ang lanog sa EDSA. Musulod ka na sa inyong damgo. Huwag mo tayo ka na sa inyong konsensya diha gis Malacañang. Huwag sa kongreso mga kaisunan. Tungod kay ang gahum wala sa inyong balaod. Anakini sa kamut sa katawhang Pilipino. Nga nagpakabana. Luyo sa kagabos. Mao na mga kaisunan nga padayon gapunta karon nga naninguha. Nga mo angat sa atong kahintang sa kalison. Original sa pagkapalong na sa suga sa EDSA karong adlaw karong gabi una manara ba sila plano ra ba nga palungon apan naninguha gyapon ang pangutana magpabiling gyapon sa huna-huna sa matag Pilipino. Kinsa bagayon ang giprotektahan sa atong balaod sa mga naglingkod sa gahom sa Malacañang o sa ombudsman? Saka ano? Mauna magkaigsoonan. Mauna nga ang matuod na kusog sa usa ka nasod wala diha sa gahom sa pipila. Kundili magkaigsoonan ana diha sa kamatuoran na gihuptan sa katawhan. Din ang inyong tingog ug akong tingog mao gyud ay maghari. Mao na nga ang programa ang public opinion ug ang point of view mga kaigsoonan gidala kaninyo sa pakig-alayon sa atong mga sponsor. Dapi Glass and Aluminum Services. Ligon og nindot nga glass og aluminum works sa inyong mga balay opisina. Ayaw kalimot, duawa, ha? Kagapi Glass and Aluminum Services. O gado na po'y bago magkaisunan, kung gusto ba ka mong mupalit ng mga baratong mga produkto, products sa GMG Audio Installation Services na sila'y Tosondra Unit, Speakers and Amplifiers magkaisunan, Category 7 Amplifiers Unit, Sounds Accessories o Mixers na sila magkaisunan. Amo servisyo sila sa car audio installation. Na sila audio setup, house audio installation setup napod. Ayaw kalimot. Duawa ko no. Pagkikita lang ni Ma'am Florence Bianca Gomez o na si Rodil Sinados sa GMG Audio Installation Services. Ngan himutang diha sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Nagipanagiyahan ni Sir Jipri Tumoy. Nga matawagan sa numero ng 0920-318-0809. GMG Audio Installation and Services. O doon ay mga public service magkaisunan, gipanawagan ang pamilya o mga kaparentihan ni Adele Villar Alcover, 63 sa anyos, laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gyan Homes for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Yaka mo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Pag-itik sa cellphone number na 0968-207-8592 magkaisunan. Oga diha natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa 96.1 in Penetridio, Panabo City o 90.9 in Light FM. Oban sa ito ang station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpang-Ijin, Wolfie Orio, Sir Kevin William Bergin ng IT personnel sa tanaman kaubanan. O kini, inyong ubos ay galas kanginan, George Yunes Kaygas Jr. Muingon. Iha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion ug ang panglantaw. Mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Mayong hapon and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Serio di variasyon. Sige. Mga malangga sa bungga si Bugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gigamit. Power Pin Bio. Motri, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong dibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Pin Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kini i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula ug nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer ug cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule ug ako po gipatuluan akong mata ug I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa 3 ka oras nawala gyud ang pagpamula.
5: Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5 yung hapon and pinatrack to drilang yapon sa tuwang numero ng FM dito sa lungsod ng Quanabo ang 96.1 and Penetri of course pero po dito sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sumusta ba ninyong kahaponon? O musta ba ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Miyerkules, no? Okay, so sa tanan-tanan nga mga naminaw karon o kung saan man aabot ang atong signal kaninyong tanan, okay, maayong pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so musta ba ninyo ang kahaponon? Okay, especially sa itong mga diehard na itong mga tigpaminang na always nagasubaybay matag-hapon. Okay, so sa tanan-tanan ng mga naminaw, no? Lalo-lalo na sa itong mga tigpaminaw diya sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular na tanan mga kasakupan na diri sa Davao del Norte. Okay, kamalo kong ang uban na itong mga kaigsunan sa itong mga kaigan. Wakay matag-hapon, no? Nagigilad, no? Nagapaminaw, gila. Tabalo ko ang uban. Okay, nagapaminaw, gid karon mga pagkano. No? Salamat dahil sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw. Okay, so musta man ninyong mga hakapwa, inyong kahapon nun mga pangga? Okay, bisan pa nung kabalo ko ang uban na yung mga trial sa kinabuhi, na yung mga dakong problema. Pero, kabalo ko mga pagkano laban Japan, ragi hapon ang tanan. Okay, so before tamo ato sa unahan, so acknowledge muna natong atong buta atong big boss. Once again, mayang hapon, the Enoch Attorney Ulysses Alabaw. And also sa tuwang station manager na nasa Pikaslawak ni Ma'am. Okay, naminaw ko na itong guwapa na itong station manager natin sa Pikaslawak, no? Okay, na si Rosemary Ametbol pa, of course, to sa itong teknika. And also sa itong mga kaigan, no, na always to nag-ubang-ubang, and also sa itong mga naminapod ko rin mga kaibigan, no, lalo na sa itong mga tigpaminaw diyan sa Santo Tomas. And of course, itong mga naminapod sa Tagum City. Kundiin karong adlaw ang mga pagano nag-celebrate sa ika-59 okay araw ng Dabnor, no, diri sa Davao del Norte, no, kundiin kaganina. Okay, so naari ano nag ano no nag okay nag-parade no atong mga officials sa mga nagkadiyang municipality, no? Then karong gabi una. Okay, contest sa tuwang festival, no? Every municipality. Okay, gani ang Carmen, okay, grabe ang preparation, no? For how many days? Okay, hopefully sa tanan-tanan ng mga kung kisay makadaog sa tuwang festival. Okay, congratulations, good luck sa tanan, eh? Okay, no, mayo ang panahon, eh? Okay, kaganin ang buntag, no? Abi na ko dilimundang ang ulan. Okay, grabe ang bunok, no? Nagbuntag ang ulan, no? Kagari, nagsugod siguro mga kadlawon. Pero, ang uban, okay, nagpasalamat kay siyempre, no? At iba-iba na po, kay siyempre, pag once nga mulan, okay, mamang ilang time nga tigla ba kay sabay po, no? Sa tuwang holiday, no? Kaga karong adlaw, no? Okay, walay klase, tanan mga estudyante, no? Okay, sa mga naminaw ko nun mga kaibigan, no, ubanin ko yung mga pagkas dalawang oras. Okay, until alas 7 po tayo sa mga naminaw. Okay, so dalilang gihapon sa tuwang numero ng FM, dili sa lungsod ng Panabawang 96.1. And Penetrate, of course, bro ko po dalil sa 90.9 Light FM. O kinigihapon, ang inyong DJ ka nun mga panganawa sa ganit si Mili Gitekla sa programang Penetrate. Okay, once again, no, mayong hapon.

Wala, kaluhoy sa karabaw. Ay, naglabang kuloy kay karabaw, oh.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so high.
4: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcod International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Ay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na biay.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
10: Emolite Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
10: Emolite Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangga na alas 5. Okay, 21 na. Okay, ni kahapon si Digitech na mga kaibigan ni Repa sa itong programang Infinitrack. Okay, so sa mga naminaw ko ron mga pagkasbun ko, sa mga gusto mo text, gusto mo tawag, again, sa itong text ng number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so sa lantanan nga namin ako ron mga kaibigan, once again, no, diya sa mga Laurito family, diya sa Barangay Tuganay, Purok 7, no? Okay, once again, thank you so much kang Mr. Tata Laurito, ang atuang former escape person, no, in the year of 1996 to 2002, no? Salamat tayo nga sa atuang former nga escape chairman. Salamat tayo ka ni mo, Tata Laurito. Okay, one of the sponsor na sa atuang programa, no, this... this afternoon. And also sa mga naminaw, no, sa Purok 7, sa mga Laurito family, okay, salamat tayo sa inyong tanan, no. Grabe na yun sa itong mga naminaw diya, sa tarantan ng mga De Villares family and Garpaw family and Selgas family. Salamat sa tarantan. And also naminaw ko mga kaibigan ko, nangita mo na tubig o nangita mo ba barang tubig mga pangga, no. So nana ang Aqua B Blue filling station. Okay, nahimutang niya mga kaibigan sa Purok 4 to Ganay sa mga nangita o barato, ha. Okay, miss ko tag refilling water mga pangga. So nagitay pinakabarato nung nga refilling station. Okay, so nahimutang, no, diya sa Purok 4 National Highway Barangay Tuganay. O kato mga gusto nga magpa-deliver, okay, contact lang ninyo si Ma'am Agnes sa number 0956-678-7643. Again, 0956-678-7643. Katong mga gusto mo palit, magpa-deliver. Okay, so nag-deliver sila mga pangga doon. Aside po na nag-promo po ang Aqua B Blue Water Refilling Station, katong makapalit o 50

0: Okay, salamat dahil sa nag-request. Okay, request daw sila kanang nasuya ka. Okay, ha? Nasuya ka, Budots, oh. Okay, thank you so much. Tanan-tanan na itong mga naminaw karon mga kaibigan. And of course, to the puno kang Ma'am Angelica Taba, no, diha sa Laak, no. Salamat ka ni mo, Ma'am. Okay, thank you so much. And of course, sa pamilyang Taba, no, naminaw sila karon. Thank you, True Life po. Salamat ka ni mo, Ma'am Angelica. Okay, hopefully, hindi na mainitin yung ulo mo, ha? Okay, palagi na lang mainit yung ulo mo. Huwag naman ganun, ha? Okay, marami pang nagmamahal sa'yo, ha? Okay, muna nga, amping lagi, ha? Kasi, yung boyfriend mo, totoong talagang nagmahal sa'yo, ha? Muna nga, huwag mong sayangin, ha? Huwag mong sayang yung pagkakataon kasi mahal ka niya, no? Okay, huwag mong ibahin yung ano, yung kasi iba to si Angelica kasi dumi yung utak niya, puro lang selos, ha? Ay, okay, so panong matag individual, no, naagi mga problema si kinabuhi, pero ato lang ipareman si kareganan, no, kung naay may mga problema. Okay, ilang mo pawala sa ano, sa pag-asa, no, kailangan iampo lang na, then diskarte lang sa buhay, no, katulad ni Ma'am Angelica, no, grabe ka diskarte, ha. Okay, hayay ka ning uya bani pagwas magminyo ni kay sobra ka diskarte. Okay, na salamat na ino ka, Ma'am Angelica. Okay, sa tanan-tanan po doon sa mga nadekaroon, no, labi na yun sa mga naay mga problema sa tayong problema sa kinabuhi, no. Normal ra yun ang mga pagkado sa basakong gingon. Ang problema, no, normal ra na sa kinabuhi, no, sa tuwang matag individual, no. Okay, dapat din itang magpa-apik tuwain na. Then, aside po dana, bro, sa tanan po nga mga na problema po sa gugma, ang uban po diha nga nasakitan sa gugma. Okay, ayan na po pag unaunaan ang mga gugma. Okay, pag once na one ay gusto sa katawan ninyo, huwag yun ang pilitin, ha? Okay, mora man ang importante, di ba, no? Basta ipakita ninyo nga talagang mahal ninyo ang sa katao. Okay, no, nara na siya kung wala, baliwala ra niya o hugaw siya unauna nga nga dili niya bang feel nga kanang ano bang nga dili ka tinuray. At least ipakita nimo nga tinuray ka sa katao. Mora man ang importante. Mo na niya pag once nga. Pero ato po rin pa sa kinaganan, kanong katong may mga partner sa kinabuhi, na may mga partner, dili lang bang puro na lang kabisihan ninyo hang una-una, oh, no? Okay, dapat lanan po ninyo kanang ano ba, kanang uras, no, ang inyo hang karelasyon. Kay isa po ba yan ang mga panggano, isa pa ka pinakamain ka dahilan. Okay, dili yun ang voluntad ang inyong relasyon, no? Pag once nga, kung dili mo taganog time, tama ba ko, Ma'am Angelica? Okay, bisan sa panakabisi sa trabaho, no? Bisan busy pa kasi mong negosyo, dapat imo ang love life, no? Dapat tagaan po din mong time. Balag, gamay lang nga oras. Mura man ang importante na kung nagkalipay. Ay, no? Dili na nga, puro na lang ka. Sige, nagtakos o mumbos niya. Dili lang tanan niya, kabisihan mo. Puro na lang kag, sige, vlogs niya. Okay, dapat laanan po din mo ang special someone o oras, no? Dili lang yun nga, puro na lang katubag ay mong ang negosyo is permanente ba ng negosyo, pero imong love life tagaan po din mo nag importansya og laanan po din mo nag time, no, kasi syempre sapot po ka, syempre ang imong gigugma no, ka busy man po, no, ikaw lang mangitag pamaaging nga ikalipay siya bang kana lang nga way nga magipagkita ka saya, ha, diba? Okay, so good luck, Ma'am Angelica, si mong pagtakos og bunggos wal na natanaw sa tong line. Okay, so per kaligosyante na lang jud, no? Okay, sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O ganun mga kapanggan din natin sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, mga kaibigan, na itong topic, no, this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gustong muhatag o mga komentaryo, pwede mo mo text o tawag mo sa itong text sa mga okay, so itong topic karon mga kaibigan, karong hapon na, okay, labi na gitna sa tanan-tanan nga may mga karelasyon, o pera na po ito sa mga tao nga may mga karelasyon. Okay, so sa tanan-tanan mga pangga, okay, itong topic karon na, this afternoon, okay, kung papiliyon ka mga kaibigan, okay, ha, sa paminaw, ha, okay, kung papiliyon ka, asamang ka, no, dito sa dili hitsuraan nga wala sa nga gigugma ka, or dito ka hitsuraan nga kay nanguwa ka gigugma. Okay? Okay, so text daw or tao mag-do sa tuwang text ang number. Again, so Ryan, 12-175-1291. Okay, kung papiliun ka, asabang ka, dito ka sa hitsuraan nga wala nag-love ni mo, or dito ka sa dili hitsuraan nga ka nang gigugma ka. Ha? Ikaw, Ma'am Angelica, as papiliun ka, asabang ka. Ha? Okay, dito si mong cute niya boyfriend. Ay, okay, kung ako, ha? Kung maraming nagtanong po, ha? Okay, para sa ko, kung papiliyon ko, dili man ko magbasis sa physical na appearance sa katao, no? Okay, bisan pangit pa na siya, bisan bisan chabihon pa na siya. Okay, importanteng lamion dyan, lami siya. Basabutan lang, no? Dili naman mag-matter sa lami or kanang guwapa, no? Basta importante lang, kanang butan ba nga dili maldita. Kung sama manin mo ng guwapa kung maldita, di ba? No? Pinapuyuban po, napuyuban nga dili itsuraan nga maldita. Ay nako, ha? Okay, so gugma, ha? Nga ipasakitan ra mo, or dito mo sa kanang dili itsuraan nga gilambing mo, gipangga mo, di ba? Okay, so text daw kay my caller po tayo, tundawa to sa pikas linya. Yes, hello caller, maayong hapon, kinsa ni Palihuan?
1: Maulan na gabi, bisitik lang.
0: Yes, maulan na hapon, magmusta naman, Fatima?
1: Ay, okay, okay, bisitik lang, nagulan din sa mga.
0: Okay, nagulan, bari kusog bang ulan nato diha? Karon, asa tayong lugar gani?
1: Ha?
0: Asa yung lugar dito, Dapita? San Miguel, Batata?
1: Dari sa ako, dari sa Mako.
0: Okay, Nadia, sama ko inyong lugar. Okay. Okay, so kung papiliyon ka, Fatima, asamang ka sa gwapang walang magigugma, o dito ka sa pangit nga hindi mahal ka. Okay, kung papiliyon ka.
1: At yun, nalang ko sa iliingit puraan.
0: Oo.
1: At least, magmahal ka sa gwa.
0: Wow. Okay, so
1: Pagpagunta,
0: walang guwapa, wala na higugma. Abitaw, no? Kaya, listen po kayo, no, kanang may gugma ta so sa katao bang kanang huwag mo ragway gugma na to. Nakatry ba ka, anak Fatima?
1: Oo, oh, ano, sa katao nga, wala na higugma. Hindi sabihin, wala siya.
0: Pero,
1: kung kanami sa'yo, ha, malilikas ako, wala.
0: Pero
1: pero
0: napon ba yan, no? Kanang mato ka sa mall, di ba, Fatima, no? Mapansin po ni mo ba nga okay, ang dares po nga uban, no? Nga makakita po kani mga chismosa, mga marites po pagwas nga
1: kanang mga
0: alibawa gwapo kayong lalaki din ang batig naong ang babae, no? Maingon po ning makakita ka ni mga marites, ganun sa may nakaon aning tawhana ni ganun pangit man ang uyab, no? Ana, di ba?
1: Okay. Ano din ang mga marites?
0: Oh, dinapoy uban nga foreigner. Ang foreigner, gwapo kayong foreigner. Then ang Pinay. Okay, ano kayo kung kanang surap? Dilit suraan. Maingon po ning mga, normal magid mga Pinoy, di ba? Agad mga, maingon nga, sa may nakawala ng foreigner nga, di man itsuraan ning bayhana, di ba? Pero pero dili ba nato good ano kay ano dili nato hawak ilang huna-una o ilang dugan, no? Siyempre basin ay part po dito nga ganahan sila sa ilang partner, no? Oh, bisan pangit siya, lambing man po siya, guwapo.
1: Kapag dili siya, dili sa taning isuraan, at least, nagmahal siya sa imuha.
0: Yes. Okay, dili na matabag matara ng kagwapuhan. Ang importante dili ang tiniuray o nagmahal gid si imuha, di ba?
1: Oo, oh, tiniuray gid siya, nagmahal.
0: Oo, oh, di ba? Bisan ka ning, uban po nga mga maldita kayong...
1: Okay. Wala na.
0: Okay, wala na gyud ina di ay no Fatima. Okay, salamat sa pagtawag
1: ha. Okay.
0: Pero okay naman ganahan man ko ning mga maldita no kasi syempre gina baby man ako na no.
1: Okay ra na maldita basta ibutan na sa lugar.
0: Okay, so Fatima, go ahead sa mga greetings di ha.
1: Greetings na ko mga friends, si Titi, si Joy, si Lipton, si Daishan, og si Lover Boy, og sayang Malalap, si Christine, og si Uncle DR, si Auntie Brenda, og si Jessa, og si Auntie Rina Kudiay, og si Uncle Joel Ponce, og most especially sa ako ang someone Malalap, si Auntie Christine Ponce.
0: Okay.
1: Po na namin karon. Titikla, 1 year na
0: may karon. Okay, so karong adlawa, 1 year na mo.
1: Oo, oh, ikaw 1 year na naman, karong adlawa.
0: Okay, congratulations, ah. Okay, so, salamat nung, siguro...
1: Wala ning infinite, di ako makita siya si Christina,
0: ah. Okay, ano, mag-inatungod na, tungod na sa radyo nga naghigugmay mo, no? Wala nga...
1: Sabi din sa yun.
0: Okay, at ito ang pasalamatan, no? Okay, no, salamat sa pagdawag.
1: Salamat.
0: Okay, thank you. Ang
1: kanta, dititikla.
0: O, sa may request ni mo.
1: Juan, itong buksan mo.
0: Uy, okay, ha? Okay, disco ba yan, di ba?
1: O, disco na.
0: Okay, so, salamat sa pagdawag.
1: Salamat.
0: Okay, once again, no, salamat to, once again, no, di ano kang Fatima. Okay, no, diha sa... Mako, no? Salamat dahil sa mga taga-Mako karon na mino. Thank you so much, yung tanan. Okay, so again, ang atong sa numbers 912-175-1291. Again, so 912-175-1291. Okay, kini nga programa mga kapagano, hatod ka na ito sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, located at the 404 National Highway to Tuganay, Carmen. Okay, managed by Ma'am Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. Okay, ang Aqua B Blue Water Refilling Station, mga pagkano, nag-promo sila. Kung makarefill mo 50 ka galon na mo'y free nga isa, no? Then, kung mapadeliver mo, okay, kung maparefill mo, ikontakt lang ninyo si Ma'am Agnes at ang number 0956-6787-643. Again, 0956-6787-643. No, so barato lang kayo ilang, ano di mga pang, ano, ilang presyo, no? Approval kayo, ilang presyo sa refilling, no? Ilang, diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, imagine, no, tag 10 pesos lang kung inyong container. Okay, tag 10 pesos lang ang refillan na mga pakaral. So, bisita na. Okay, once again, no, diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station, no, diya sa 404 National Highway, Barangay Tuganay. Okay, nga programa po, no, atod ka na to, no, diha, kang Mr. Tata Alaurito. Okay, so once again, salamat din kanin mo, Sir Tata. Okay, one of the sponsors na sa tuwang programang Infinite Truck. Okay, so sa mga Loreto family, thank you so much. And of course, no, din, no, sa tuwang former skippers, no other than Tata Loreto, no. So, naging skip chairman na siya in the year of 1996 and 2002, no. Then, presently, siya po ang tuwang presidente, no, diyan sa Tuganay, PTE ng Tuganay Elementary School. Okay, so once again, salamat kanimo Tata Loreto. Okay,

3712. Okay, so may yung paglunog-lunog dahil no, ma, yung pagpuminaw no, sa itong mga naminaw karoon no, sa barangay Tuganay, labirin sa kong mga kabanan din sa konsiho. Okay, itong mga functionaries, itong mga barangay health workers, and of course, ito sa itong mga barangay tanod. And for...

Okay, so we are back mga kaibigan. Kia at Yudong. Sa itong oras mga kaibigan, natin ka natin na rin ni Tata Laurito. Pero sa Barangay Tugana, of course, to sa pamilyang Laurito na salamat sa inyong kanon na yung pagpaminaw. And also no, sa mga pamilya no, ni Tata Laurito no, sa Proxeti, Barangay Tugana. Na itong former skip person no, in the year of 1996 to 2000. To salamat ka rin mo, Tata Laurito. Isa po din siyang atuhang presidente sa tuwang PTE no, dia sa Tuganay Elementary School. So once again, okay, salamat to once again no, diyan no, kang Tata Laurito. Okay, so sila nag-

container. So, kato mga gusto magpa-deliver, i-contact lang nyo si Ma'am Agnes, number 0956-678-7643. Again, 0956-678-7643, no? So, doon na, no, dyan sa Aquabia Blue Water Repairing Station, no, dyan sa Fort Tuganay, Carmen. Okay, mayong papaminaw po, no? Mayong pagnanog-lanog sa tanan-tanan po ng aminaw karon, mga kaibigan. Diyas sa tanan-tanan yung mga lumulupyo, no? Diyan sa Ising Carmen. Okay, salamat tayo sa tanan-tanan at taga Ising Carmen, no? Especially sa Porok 12 and Porok

Okay, may nag-text po dito galing sa texter 399. Ano pa si 399 para sa Kuwa Digital? Okay,

Okay, unsa may mga kayuhan or sa may mga activities ninyo sa inyong araw, no? Okay, texter. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon diyan, no? Labi na gud sa mga naminaw karon diyan, mga Pangga. Okay, labi na gud sa Porok 16 na Barangay San Vicente. Diyan puno kan 282 diha cons. Okay, okay, ha, di ako ay hitsura, di joy, sims, imuha, kay loyal, buutan. May bahala na nang nagway, importante, love ta, salamat, Vincent Danny from Kaganguhan ng Panabo City. Wow. Okay, ako din naman kung mag-matter ka ng kagwapuhan, di ba? No? Ang importante diha na tanggap ko nga gwaan, di ba? Ang importante diha, mga Pangga, no? Kanang ano ba nga gilab ka di ba so may munang utsuraan wala na sa kuana kapag sa importante lang kana masuri sa mall ha okay ana pa si texture 399 na pag short tech love ba ikaw marag mahilig mang gagwapo eh ug ikaw ra nagigo na ana wala ko nang sulti ana okay dili ko para sa kodili ko magmatter sa mga sa usa ka physical na appearance sa katao mga Pangga no balag nga ano lang ka nang tanggap ko di ba okay so sa mga naminaw karon mga Pangga no sa mga nada karon sa mga sigay-sigay na parang

isang text ra ni kunay mga problema sa barangay Abtik kay morning morning Mindot. Okay, kay abin yung mga pangga na pag once mo sa ka-leader ka, okay, mas the best magyudo ka na makatabang ka sa mga katauhan. Eh? Okay, dili lang ka nang udagan lang ka, magtik-atik ka, murag personal interest ng imuhang kapaingnan. So, ang imong intention doon, kailangan yung servisyo publiko, mura mo na importante ka. Bulok ko nga, uman, siyempre, no, kulbaan na ang tanan kay, sa kung tanaw no, murag mo na yun ang election this coming November 2, no? Manang, ang uban na itong mga leader karon, agipang kulbaan na, dapat dili mo magmahad look, no, labi na itong mga naglingkod na karo. Kung maayo ang inyong pagdala sa inyong barangay, okay, tignan mo ang kayaan nga mahadlok, no? So, pag once ganing nga, gipili na mo sa inyong katauhan, so dapat yun inyo ang punang, ano, baka ng suklian, no? Ang pagservisyong tinuray. Ay, kay kung akong nabawala ni kay Richard Minor is buutan yun ni siya. Ay, no? Direk ni siya doon lang sa mga katauhan, no? Especially sa barangay Tuganay. Salamat daw, once again, Richard Minor. Okay, sa mga Minor family. Okay, so salamat daw sa tarantana dahil sa Purokono, barangay Tuganay. Thank you sa inyong pagpaminaw, no? Also, sa tuhang... ato ang isa ka diehard atong mga tigbayan na sa barangay Tuganay, no other than Sir Richard.

No, hapit na nga itong election, pwede na muna to promote, no? Okay, para manoon ang inyong mga names. So, kailangan isang makatabang ang radyo, mga pangga. So, kailangan, alagay mo gano, affordable kayo ang presyo, no? Okay, at least bang inyong mga names, no, manoon sa mga taon, ay, muli ni siya, diba? Dakog tabang ang radyo, no? So, atong pasalamatan pag-usap, no, ang atong mga sponsors, atong mga new sponsor, no, alabi na gano, diyan, kang Sir Tata Laurito na sa Barangay Tuganay. Okay. Okay. 1996 to 2002. Okay, na po ni siya pagka-isikit chairman niya mga panggana. So, itong pasalamatan pag-usap, once again, Tata Laurito. Okay, diyan na sa Barangay Tuganay, Purok Siete. Thank you so much mga Laurito family. And of course, no, siya po ang atuang, presently siya ang atuang presidente, no, sa atuang PTE. Okay, diha sa barangay at diha sa Tuganay Elementary School, no? So, once again, salamat, no, again kang Tata Laurito, no? Of course, tatala na itong mga t-shirts, no, diha sa Tuganay Elementary School. Salamat po. And sa talantana na itong mga katawan sa Barangay Tuganay, no, once again, okay, sa mga nagkadiyang kapurukan, no, sa labi na gudiya sa Purok Siete, Purok Tubi, and Purok Uno, and Purok Cinco, o sa talantana na itong mga kapurukan, no, sa talan mga pangsyonaris, o labi na gudiya sa itong mga ano diyan ito, mga katawan, no, Kabaloko, Tuganay is one of the diehard dito ni mga tigpaminaw Kabaloko ani mga pagar. So kay siyempre sign on pa lang, no, hantod sign off, no, nagapabilin gyud ang ilang pagpaminaw. Okay, sa programa ni Tekno, salamat dai sa tanan, ha. Okay, sa itong mga katawan sa Barangay Tuganay. Okay, may text po dito. Okay, galing sa Texter 399, na napa si Texter 399. Okay, hi Tekla. Para sa kuha Tekla, din ako mag-matter sa physical na appearance of sa katao. Importante, gipang ko ba, gipangga ko ba, halag pangit, basta gipangga ko, lalid din. Wow, diba? Yung sa umani mo ng mga panggaw. So,

si Cap Inad o Banansayang mga konsihal. Okay, si Lando sa mga Bipat, labi na kang sa Jari Kala, Johnny Kalamba. Okay, padayon do. Okay, ha? Okay, na tawag ano ani kay wala pa tayo ano, ha? Bawas na ng mga ani. Okay, kung gusto niyo i-promote ang inyong mga kandidato, so pwede mo magpa-sponsor, ha? Okay, diligid na ko basta sa text line kapag once ka promotion na sa inyong kandidato. So kailangan mag-agi sa takay ma-Paul ko ani makapangga, no? So, kailangan sa management is before ta mo promote. Okay, ha? Kailangan mag-ano sa mag-agi sa management mga pangga, no? So salamat dai sa talent 9. Okay, sorry na texter 472. Okay, hindi na ko mabasa imong promotion kay konsel na good dish siya. Okay, so tong oras mga pangga, alas 4 or alas 6 na makapagano, alas 6:22 na. O kining oras to hatod ka nato mga pangga diha sa Aqua Bia. Ano no, sa Blue Water Refilling Station sila no nagabalik yung mga limpyong tubig, no? O maayong gabi rin no, pag-usap no, diyan no, kang Maria Agnes Castro and also the kang Princess Victoria Resplander, no? Ang ato ang buutan atong tagiya. Okay, so ang atong Aqua Bia Blue Water Refilling Station, mga pagkaro, sila no nag-promo karong adlaw or this month, mga pangga. Katong gusto magpa-refill og tubig worth sa 50 ka container mga pagano, makabil mo isa ka free ka tubig. Then aside po na mga pagano, katong magpa-refill og isa ka container nga tubig tag-gist lang ilang refill no diha sa Aqua Bia Blue Water Refilling Station. Okay, nahimutang no diha mga pagano diha sa Purok 4 National Highway. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro og ni Ma'am Princess Victoria Resplander. Mo na to ang buutan na tong may-ari no diha sa Aqua Bia Blue Water Refilling Station. Eh? Okay, so ana jud na mga pagkakasibri ko mamalitag tubig garon, labi na gatong mga nagsuri-suri do so nagkamahal ang tubig, di ba? Kung gusto niyo baratong mga refill, magparip ka ng refill mga tubig da, adto lang mo diha no sa ato ang pinakabarato no diha sa Aqua Bia Blue Water Refilling Station. Okay, nga oras po mga kaibigan, hatod ka na to sa ito ang Cligel Coffee Mix, no? Ang ginakubtan karon, no? Ang kung kape ang isigutan. O kung nangita mo kape nga makatabang sa inyo ang panglawas, okay, gamit mo sa ito ang Cligel Coffee Mix. Kini ato ang kape mga panggano, nagahatag ni siya o makatabang nila, bigyan ko na mo yung ipangmulot sa inyong kalawasan nga kanang dugay-dugay nga panahon, ha? Okay, especially sa itong mga senior karon, no? Labi na sa itong mga senior, classic-classic mga coffee ang ilang ginatake. So, nanay ang pinakamindot na kapi, no? Nga makatabang, labi na sa itong mga senior citizen. Ang kapi nga makahatag o benepisyo sa inyong panglawas, ang Cligel Coffee Mix, mga pangga, ha? Okay, so kung kapi ang isigutan, again, Cligel Coffee Mix na tayo, mga pangga. Okay, once again, salamat kanimo, Sir Richard Minor. Thank you so much. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:26 na. Okay, so sa mga naminaw, balik ako mga pagano, the next song para sa tanan. Okay, sa mga naminaw, o labi na sa mga naadagaroon mga pagka sa mga nagsikay-sikay na, o labi na sa itong mga kaigsuran at mga kaiga, no? Kabalo ko, kaban ka rin, no, nadi, ano, nag-tiko ko yun sa panaplin, no? Okay, mo nang ayagin mo papalikto mga panggan, no? Labi na yun, no, namoy mga problema sa kinabuhi, no? Kaya sama sa kong gingon, no? Bawat problema, nagyod na yung mga kasulbaran, mga panggan. Okay, so sa 39, the next song para sa mga nadekaroon. Okay, para sa inyo to mga panggan.

0: beat.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, matagal rin kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na kong ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay man kong kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. Ito yung palit ko, inoon ko din, ka-ano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
9: Amolite Herbal Capsule.
8: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
9: Amolite Herbal Capsule.
8: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika o gusab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangarala size 40 size na. Okay, so again, ang atong sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, dito sa itong viewers, to iga kang Gengski Abonera, Abonera Kachu. Okay, maayong hapon, Digitecla, igreet day nako, ako ang friend. Okay, happy birthday kang Rodetta Apaluga. Okay, thanks diyan sa paglanog-lanog. Okay, diri daw sa uli. Oy, naglanog-lanog sa sa Ulingan. Salamat tayo sa mga taga-Ulingan. Okay, so sa tuwang birthday celebrant karon di ano, happy birthday day kang Rodetta Paluga. Okay, kanimo Rodette, no, happy birthday. Okay, happy birthday sa atanta mga nagsalog silang birthday. O sa mga nagsalog kagahapon, no, belated happy birthday sa mga nagsalog silang birthday. Ugma, no, happy, happy advance. Happy. Okay, so good health always lang. Eh? Okay, so uy, salamat tayo, no, sa itong mga naminaw karon, no, once again, no, diha sa itong mga tigpaminaw karon diha sa New Visayas, Panabo. Uy, salamat tayo taga New Visayas. And also sa itong mga naminaw po karon sa Barangay Kaganguan. And also sa itong mga naminaw po, no, diha sa Ising Carmen. Uy, speaking Ising Carmen, okay, nagkantag mga listener na to diha. And of course, no, maayong paglanog-lanog po din sa itong buutan atong konsihal, no, diha sa itong Municipality of Panabo. Okay, salamat din, no, kang Honorable Johnny Taglitang, no, no, tanong, no, salamat ka rin mo, Cons. Mayong paglanog-lanog ka mo, no, so, ano sa itong live karon. Salamat, no, sa mga officials na to, no, diri sa Panabo, no. Okay, especially din, no, kang Honorable Johnny Taglitang, salamat din sa mga Tanong family. Okay, so sa mga naminaw karon, mga kaibigan, natong oras mga pangganaw, alas 6:48 na. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, okay, pwede mo mamuteksto, pwede mo tawag, no, again, sa itong text number 09-12-175-1291. Okay, so back to sa itong topic, mga pangganaw, so para sa inyo, mga pangganaw. Okay, so kung papiliyon mo, asa mo dito sa itsuraan nga gipasakitan lang mo, or dito mo sa gwapo nga gipasakitan lang mo, or dito mo sa dili itsuraan nga gipangga mo, eh? Okay, so matag individual, mga panggano, usahay. Makaingon ta ba doon, uban po mga panggano, mahilig yun mga itsura, no? Pero, ato na ipreman sa kadaghanan. Kadalasan po sa uban mga pangga, hindi na mag-matter sa physical na appearance sa kanyuan sa tao, mga kaibigan. Ang importante nga tinuray nga ang pagmahal, di ba? No, sa umanin mo ng gwapo kung pasakitan man lang ka, di ba? Okay, so, uy, once again, salamat tayo, no, kang naminaw ko rin diya si Angelica Tabang, and of course, do kang Christine Malocora Mante, no, salamat diha. And of course sa tratong mga LGBT, no, diha sa Tuganay diha, no, kang Mars Abila, kang GP Mago, o dapo, no, kang Risa, salamat diha sa inyong tanan, no, diha sa Barangay Tuganay. Okay, so remaining time is 10 minutes more after sa akong programa. Pabangalan yung programa, no, ni GR yan, no, sa Night Express. Okay, mamaya yan, no, so sa tanan-tanan nga mga naminaw. Okay, so ayaw ibarin yung mga radyo, mga pangga, no? So, kung mga loves yung inyong ginapangita, no? So, kan DGR yan after sa kong programa. So, sa tanan-tanan, sa mga naminaw, no? Especially sa itong mga naminaw, karon mga pangga, no, diya sa Balutan ng Carmen. Okay, salamat dahil sa tanan-tanan mga negosyante na to, diha. Diya po sa phase 2, phase 1. Okay, sa Balutan ng Carmen, salamat sa inyong pagpaminaw, mga pangga. And also, no, dagang salamat po dahil mga kaibigan, no, sa itong mga naminaw karon diha sa atong mga kaigan nato, no, diha sa Pamilyang Bayan ng Panabo, diha sa Public Market. Okay, especially diha sa Prutasan and Gulayan. Okay, so dagatag naminaw diha, dagatag mga listener diha na always to nagapaminaw. Okay, so dirita sa tuwang caller at ang paminahon sa Picas. Okay, yes, hello, maayong gabi kinsa ni Palihon.
1: Hello, may
0: Digitecla. Yes, kinsa ni?
1: Julius Gaporwe, Luis Nagapanginos, imong programa sa 96.1 Like FM.
0: Okay, Julius. Musa naman ka, Julius?
1: Okay lagi. Ulan-ulan lagi, DJT.
0: Okay, ulan ba rin ka lang siyang lugar? Diyan sa Pakibato, Karakurasa?
1: Ulan ay, magandi nga palang sugod ala 5.
0: Okay, so ulan man di ha, eh? Okay, Julius, go ahead si mong mga greetings sa Julius.
1: Ang i-greet lang na po si Didi Arian nga, ang pinakagwapa riyan sa inyong studio nga nag-umbot taga-gabi o ikaw po DJ Peg, ambing po sa imong pagbiyahe di ba? Padong sa imong kalimalay dito sa may banda areas Tuganay.
0: Mm.
1: Ulan na ba ron, hamping mo, hinahinay mo siyang panagan kay gini ato ang ikasero sa inyo at sa inyo ang mga DJ nga magkwalan ta, magdinabangay lang ang ampo, ano yung isa yung nagbiyahe na to.
0: Okay, so Julius, kung papiliyon ka, Julius, asa man ka dito sa itsuraan nga gipasakitan lang ka o dito ka sa dili itsuraan nga gipangga ka?
1: Dito dito sa kuan sa kanang mahalag din itsuraan sa gipangga ko sa om nang dili itsuraan nga wala kang pangga.
0: Yes, tama ka no. Okay, so Julius, okay.
1: Maligin on DJ Pick lang, maligin on DJ Pick nga. Kung unsa man ang gwapa kung di mo kasi nagpanay mo, break ito sa kanang, ay wala mo kong pangit yun. Una-una lang nagtao nga na yung pangit mo. Nami yun ang mga ginaway ko din. Hindi na pwede kaya na.
0: Okay, Julius, na kay mga greetings eh. Go ahead po.
1: Okay, great lang kung DJ Arian, kung ikaw po DJ Tikla, kung si Papa James, kung sa katibutang pwersa sa Namino Ronde sa 96.1, ambing mo ka na. Pwede ko mag nag-number ang balik ka ng DDT.
0: Okay, go ahead.
1: Ako ang number mga kaitsunan niya. Kung maminor niya sa 96.1, isunada mo kung sa ganahan lang makuhaan niya, yan ayaw lang ng minyo. Ako ang number ay 0930-04-88-203.
0: 0-0-4-5-8-2-0-3.
1: Okay. Wala na yung hula. Wala na yung hula.
0: Okay, so siguro ugma tong hula, ha? Okay, so pagkendag oras no, Julius. Okay, salamat sa magtawag. Okay, so salamat to sa tong caller no na si Julius no diagikan sa Pakibato. Kundi yan na karong orasan no ulan. Okay, so, uy, dagang salamat no, mayong pagpapinan no, sa Barangay Tugaday, Purok Shetty, diyan no, sa mga Luayon family. O, di po no, kang Sir Walter Luayon, o din Madam Roslyn Luayon. Okay, salamat no, sa mga naminaw ko no, thank you sa iyo ang paglanog-lanog. And also, sa mga naminaw po ganun, mga kaibigan, once again, mayong pagpaminaw no, sa talagang mga naminaw karon diya mga pangga diya sa barangay panunot barangay Tubod Puro 4 diya ka Madam Lisa Bernados, thank you sa mga Bernados family and diya po ka nanay Tinang and Kuya Noli no, salamat sa inyo ang tanan mga pangga. Okay, so atong oras mga kaibigan no, alas 6:55 na. Okay, so wala kitang oras mga pangga no, sa mga naminaw. Okay, so daggang salamat no sa pagkatabay sa dalawang oras. And also sa tuwang mga sponsors no, salamat din kang Sir Tata Laurito. And of course, di po no, salamat po mga kaibigan sa itong mga naminaw. Okay, diha sa Aqua B Blue Water Repairing Station, diha sa Puro 4. And di po no kang Madam Maria Agnes Castro, di po no kang Ma'am Princess Victoria Resplander no, salamat di ay no sa atong mga sponsor. And of course, di po sa Meadowbrook Farm Plant no, thank you so much. Kang Arian no, kang Ma'am Lucia Limostero, thank you so much. Di sa Meadowbrook Farm Plant mga pangga. Okay, so wala kita yung oras, magbabay na ko. Okay, so after sa akong programa, magandang yung programa ni DJ Arian na sa Night Express. Okay, so sa talantanan, thank you. Oga sa ngala lang sa tong buta na tong big boss, no, once again, salamat din na kang Tony Ulysses Salabaw. And also sa tong station manager, Madam Rosemary Amet Bolpa. And of course, to sa tong technical, yung sa pagkaslawak ni Sir Kevin, sa natong mga kaubayan. O sa itong mga diehard, itong mga tigpaminano, thank you sa tanan-tanan nga mga naminaw, mga panga. Okay, so babon, simre nga po na oras. Okay, sa tanan-tanan, dagdang salamat, ugmayang gabi.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. All right, itong oras mga kaibigan, it's already 7:13 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan, adlong Merkules. It's already July 1, 2026. Ayan, so July na jud no, dali kandagan sa to ang panahon mga kaibigan. So July na, sunod ani is mag bear months na po. Ayan, so excited na ta basta bear months, kay hapit na ang kuan. Hapit na ang ting bonus. Ayan! Sana all ay madawat na bonus. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karon orasa, no? Nagatang sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so ubani ko ninyo mga kaibigan sulod sa duha ka oras, 7pm to 9pm. So connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga listeners nato sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon, maayong gabi sa tanan. And sa tuwang mga staff nato sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so maayong gabi diya kaninyong mga sir. Sa mga nay mga song request and amoy mga greetings, mga birthday greetings panawagan, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section kung amoy mga song request at mga love songs lang, and amoy mga greetings, mga birthday greetings panawagan. Atong oras, it's already 7:15 in the evening. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na namino karon all the way from Santo Tomas, Kapalong, and sa May Talaingod. And then sa May Panabo City, mga kaibigan, and sa Tagum City, and sa Davao City. Kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan, maayong gabi is sa tanan. Again, mga kaibigan, kung may mga song request and may mga greetings, atong text line number 0912-175-1291. Sa atong pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa ta mo dawat o call. Kung amoy mga song request, i-text lang na sa to ang text line number. Atong oras, it's already 7:16 in the evening. Kining rasa hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots and mga whiteheads, no? And kung sama mo ni DJ Aryan na oily og face, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So personally is mo na kung ginagamit ka tong carrot papaya soap. Duha din siya ka klase, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So ang ginagamit is katong carrot papaya soap, and then katong glutathione is motong ginagamit ni Papa Kems. And katong carrot papaya soap pupunang ginagamit ni DJ Tekla. Ayoy! Naminaw sila karon sa Pikas Lawa. So maayong gabi kay DJ Tekla and kay Papa Kems na napa sila, no, pa sila nang uli. Kasi so, Papa Kems kay diri raman dai siya di siya muuli. Ayoy! Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato karon na naminaw sa Santo Niño Carmen. Nanaglanog-lanog na drama kaibigan. And sa mga listeners nato diri sa Palengke, no, sa fruit stand. And sa May Manukan and sa Ulingan. So maayong gabi sa tanan. At ang oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening. Mag-public service sa tanong, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos. Lalaki nga naakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo, gipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Gitext sa cellphone number na 0968-207-8592. 0968-207-8592.
alang sa pamilya o sa kaparentihan ni Adele Villar Alcover. Na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ayan, so balik ko na ako mga kaibigan, kung may mga song requests, na may mga greetings, panawagan, i-text na na sa to ang text line number 0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section kung na mo yung mga song requests and mga greetings. Time check, it's already 7:19 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, manungkod ta sa 90.9 Light FM, and naka-hook up ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song The Closer I Get to You by MYMP, and we will be right back.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun na atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay na ko pasalamat sa Mega C Plus kay baskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
0: Wanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Theramax Capsule.
2: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
3: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko ni, nainggan niyo ko ni, tungod kay manguhit na tong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan dyan ninyo. Balik mo Theramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kanyan to, initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permente na may labing-labing.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: The greatest hits, the best love songs on Night Express.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 7:26 in the evening. Kung kining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, og ban pa ng mga grafted seedlings. So, nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. I-contact lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, perfect kay sa tong panahon karon na ulan-ulan. So lami kay magchampurado niya, parisan dayon o goodbye my head na bulan. So available atong Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga mahilig og pahumot diha, no? And nangita mo long lasting na humot. And aside sa humot is very affordable ra pud ato ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga sama ni DJ Aryan og oily og face, so gamit naman sa tuang sabon na Kutis Mistisa, carrot papaya soap and glutathione with collagen. Available na diri sa tuang istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung palit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tuang istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo tawag or text, kuna mo yung mga song requests, mga panawagan, mga greetings, no? Ayan, so i-text na or call

0: sa tuwang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so natay caller, our first caller for tonight. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, maayong gabi eh, DJ Arian.
0: Maayong gabi eh, sir. Tag-asa ni, and unsay pangalan na to?
1: Julius na po ni.
0: Julius. Okay, nagasalamat sa pagtawag, Julius. Kamusta man? Kamusta tong panahon dira sa Pakibato?
1: Ulan-ulan ang gabi ni.
0: Ulan-ulan.
1: Oh, ulan-ulan eh, ulan eh. Singko pa na yung
0: medyo luya man ang kuan. Medyo luya ang tingog ni mo, Julius. Unsa may problema na to?
1: Problema na ito. Kuan mo na sa ito ng energetic sa oras out ng lawas.
0: Kulang luya ang lawas kay tungod. Unsa man? May kwarta?
1: Walang energy. Walang mga herbal nga nakadapat sa lawas.
0: Ato ka diri sa tong istasyon, kaya naman diri atong mga produkto ni Nong Lading, atong mga ML8, atong mga JK's Marketing. Ang atong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kuan sa, ano lang ni siya, kilid lang sa Panabo City or sa, Panabo City, kilid lang sa PC Inn. Sa A Square Building. Oo. Kilid sa PC Inn. Oh, nakay makita na A Square Building. So saka lang ka sa second floor niya. Liko ka.
1: Carmen Santo Niño.
0: Dili Panabo ra ni, Barangay Santo Niño, Panabo City.
1: Ay, Santo Niño Panabo.
0: Oo, kanang padulong ka sa pantalan ba?
1: Ah, Santo Niño padulong ka lang. Kanang una lang ng flyover nang naa pa straight pa
0: lang. Oh, dira pa straight lang. Oo.
1: Ah, kanang naitapad sa inn.
0: Oh, kilid lang sa inn, kanang PC Inn or Panabo City Inn man na siya sa una. Karon kay PC Inn na siya.
1: Lagyan niya lang kilid.
0: Mm-mm, kilid lang ni.
1: Kung padulong ka dito pa, pantalan pa po, pawala.
0: Kung padulong ka sa pantalan, na siya sa left side.
1: Pawala pa to, pautulo.
0: Di ko kabalon sa Bisaya. Right side, unsa man na siya? Tuo. Wala ko kabalon sa Bisaya ang right side o left side. Ay, sa so wala. Oo, left side.
1: Wala. Ayan! Goal ka lang. Basta, yan lang Lupita, Bongkawil Street.
0: Oo, Bongkawil Street. Oo, dira ara tapita.
1: Wala ako niya po. Ganang para makapunta sa inyong mga products ni Nong Laring Radio.
0: Mm-mm. Nadiri yung mga mga produkto. Okay, so dagang salamat kay Julius, no? So kanuna jud ka nagapaminaw sa tuang istasyon.
1: Oh, sa 96.1. Kala mo, 96.1 sa una. Ito mo muna sa palong yung ipalili na yan.
0: Okay, okay, so sama ni mo ang mga greetings.
1: Wala request na song, wala mo na play.
0: Ay, wala na play? Yung sa'y title ato gani?
1: Hindi mo kahit kahit kunwari.
0: Ah, kato. Kanang lahi na lang, medyo bago pamanggod siya. So, katong medyo, ano lang siya, oo. Mga karaan gamay. Karaan gamay. Oo.
1: Parang all request lang kung pagsubok.
0: Pagsubok. Kinsa may nagkantaan na?
1: Itong mga pagsubok lamang.
0: Ah, mga pagsubok lamang.
1: Oo, kala lang din yung Arian. Thank you. Amping mo sa inyong pag-iinig-ulit ninyo.
0: Okay. So, dagang salamat, Julius, sa pagtawag. Salamat Julius no atong listener dira sa Pakibato. So dagang salamat sa pagtawag, our first caller for tonight. So nanapod tay second caller. Hello, maayong gabi eh.
2: Maayong gabi eh, DJ Tekla.
0: Si DJ Tekla, pero gidaman pa ni si Fatima. Humana ang kuan programa ni DJ Tekla.
2: Programa ni DJ Tekla gipakatawa ra ganito
0: siya. Bina ko ka ng nakalimot na ka.
3: Ayoy!
0: Ay, thank you. Thank you so much.
2: Para makikali ko.
0: Ano, kita ka sa live ka ron?
2: Wala ko nga sa live. Ako hindi ka sa iyo ang FB.
0: Char.
2: Guapa.
0: Ay, thank you. Thank you so much. Guapa, wailain.
2: Guapa, walay tapa.
0: Ah, okay, Rana. Mama, ta nagdali, Ana.
2: Gani, no?
0: Uh-huh. Okay, so kamusta man itong panahon dira sa Mako, Fatima?
2: Ay, nagulan po si Rizzi Arian, eh.
0: Ah, kusog kayong ulan?
2: Oo, kusog kayo kaganiha.
0: Diri kayo nagulan.
2: Mas kusog po nyo dyan, rupan ni Ate Cristina.
0: Sana all man eh, oy. Muli na po, oy.
3: Ayoy!
0: Okay. Congratulations kay nakabot of 1 year.
2: Kami ino, nakabot of 1 taon ni 1 year. Naglayo ni.
0: Pero, kuan mo, wala mo nag-celebrate ron kay niuli man siya diri, no?
2: Uli man siya din, ha? Pero mabalik mo na siya diri.
0: So, magkuan na mag-belated, ano na lang mo? Belated celebration sa new home anniversary.
2: Belated celebration na lang, eh. Sorry, di ako nili, ha?
0: O, puhon-puhon, maing lawas, maing panahon. At to mo diri sa tong istasyon, and then palit mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia.
2: Mahal man yung Aryan's Best Tablia, uy.
0: Unsay mahal na pure gani ni no.
2: Lagi, pero mahal.
0: Mas mahal pa kung gugma siya.
2: Mahal pa siya di Christina.
0: Okay, so unsa man mo palit mo dili, charis lang. Okay, so
2: unsa man ano ni madaan?
0: Ha? Huh? Oh, ato lang mo diri kay.
2: Kini pahumot.
0: Oo.
2: Ano sabon?
0: Sabon. Oo.
2: Oh. Okay, ha plus din pagdiin kay kamoy on man ng duha.
0: Oh, kana. Oh, dapat mo gamit jud mo sa ha plus ni Nong Lading kay para maghinaplasay mo ni Ate Cristina. So, unsa man imong song request or basi na kay mga greetings?
2: Okay, lang po sa mga sana na kong mga kahigalaan. Si Joy, si CJ, si Gretchen, si Alison, si Loverboy, o kaya ang palalab si Christine, si Uncle JR, si Auntie Glenda, si Jessa, o si Auntie Dina, o si Uncle Joel Conte, o pinag-usap po ang someone palalab. Si Ate Cristina Ponce. Ate, one year. Sa na mag-udray pa ta, gusto layo ta. O, I miss you and I love you so much.
0: Okay.
2: Ay, sino, tutulang gay-gay, tutulang what?
0: Ay, sana all. Okay, daga salamat Fatima, no? And shout out po kay Ate Cristina na naminaw man siguro siya karon.
2: Oh, naminaw, tutulang din ang telepon.
0: Okay, so daga salamat Fatima unsa man imong song request.
2: Para mi sa iya ha. Ay para mi sa among duha ang among team song kuan. Ikaw ay ako.
0: Ikaw ay ako. Kinsa may nagkantaan?
2: Si nagkantaan na si Clarice of Morissette.
0: Clarice and Morissette. Okay, so ato anong pangitaon sa tuang playlist imong request na song Fatima. So, wala na ba okay kayong mga pahabol ng mga greetings?
2: Okay, sana po sa tanan-tanan na lang ng lamin na. Na lang.
0: Okay, dagang salamat, Fatima. At ang listeners sa Mako Davao de Oro. Ayan, sumayang gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Mako Davao de Oro. At ang oras, makaibigan, it's already 7:38 in the evening. So, dirita sa mga nag-text. From 482, Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong igrita kong mga kauban sa Ratsada, Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Abiledo Family, Salino Family, Jimboy, Sally, Wawi, Kem, Amor, Den, Vilma sa Tanang Naminaw karon ang nag-greet. Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Heaven Song by Brian Adams. thanks sa pagbasa. Okay, so dagang salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shoutout siyang mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. So mayang gabi sa tanan sa mga Toda Tricycle Driver na to karon, no? Na naglanog-lanog ta silang mga speaker sa ilahang mga pedicab. Another texter from 429, good PM DJ, shoutout ko Family Ponce, o sa akong apo, Car Adam Kate, Kent Kata, from Nanay Gina ng Purok Tres, Gala-Gala, request kog song, Through the Years. Okay, dagang salamat kay Nanay Gina, na namino karon all the way from Purok Tres, Gala-Gala, tuan ang pangitaon sa tuang playlist, imuhang request na song. From 029, good PM, DJ Arian, mag-request kog song Aking Puso by Ariel Rivera. Mahinungod na ako sa ako ang asawa si Ate Cristina Ponce. Happy first anniversary sa atong duha. And I love you so much. Unta, ma-play ni mo ang akong request, Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Okay, salamat kay Fatima na namino karon. And happy first anniversary sa inyuhang duha ni Ate Cristina. So ato ang pangitaon sa ato ang playlist imuhang request na song. So duha na ka songs imuhang request. Okay, so para ang pangitaon sa ato ang playlist. Another texter from 140. Hi, tagai ko o gwapa nga friend. Kani akong number. Okay, so nana po nangita og friend, no? And then nag-request siyag song Bakit Ba? So sa mga nangita og friend diha, iyahang number is 0935-0596-140. 0935-0596-140. So sa mga nangita og friend diha, no? Nangita siya og friend. Wala siya giingon kung sa bayahang gusto, babae ba or lalaki, single mom ba or single dad. Basta nangita siya og friend. Ayoy! Tumaras mga kaibigan, it's already 7:41 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FM Radio. Marumupod ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Bakit Ba by Bugoy. And we will be right back.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hindot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na nako ang nading salamat. Di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili ako kapoy. Ano, magilok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik. Lagi ka dayang sing. Di sa 62 na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan din siya ginawa. Dilantan siya. Yung ko inom. Dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan og hawak, yes, okay, mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawitin, gaklasa na itong mong lading. Hindot yun siya nung lading gamitin muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dyan ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko rin na ina ko yapan rin nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, ako gipainom, inaampoy ako. Dahil nung lading, wala na yun siya nagkurug, wala na siya ka na naang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:58 in the evening. So 2 minutes na lang para mag-8, mga kaibigan, sa dalirandagan sa tuwang oras. Kinikrasa hatod ka na to sa JK's na tong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na din sa tong istasyon and available po sa mga duol na to na butika. And sa tong mga produkto ni Nong Lading, available na din sa tong istasyon.

0: istasyon mga kaibigan is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn kaibigan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga sama ni DJ Aryan na oily of face. And kung naamoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Pwede kayo mo gamit na itong mga kalalakian sa tuang sabon. Duhani siya kaklan with collagen. Ang ginagamit ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. Available na din sa itong istasyon and available po sa mga dole nato na butika. And also available po siya sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Maraming mga song request na may mga greetings, mga panawagan. And naka-Facebook Live, takaroon sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So, comment na mo sa itong comment section. Muna mo yung mga song request and muna mo yung mga greetings, mga panawagan. So, dirita sa mga nag-comment sa ito ang Facebook Live. Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kauban nga mga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Sir Tarya Family, Byong Family, Galiza Family, Taklobos Family, Navarro Family, Manglangit Family, De La Cruz Family, og sa tanang naminaw karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Puro Tres Carmen. Request kog song Knife. Thanks sa pagbasa. Okay, so thank you for watching sa tuwang live karon, Sir Jonathan Tampos. Na-play na nato in June, Ivan Himintiza. Good eves, Miss Aryan. Pa-shoutout naman po. So, shoutout kay June, Ivan Himintiza. Thank you for watching sa tuwang live karon. And kay Silda Caballero, Lingaw, Lingaw. Maayong gabi, DJ. Request kog love song, Straight from the Heart, dedicated to Miss Cebu City. Salamat from Calatrava, Negros Occidental. So thank you po for watching sa tuang live karon, Silda Caballero, Lingaw Lingaw. And shout out kay Miss Nache ng Bogo Cebu. Bogo Cebu City. Power no sa imong programa. Request kog song Power of Love. Salamat gikan sa Negros Occidental. Dito. Thank you po Sir Ray Caballero Lingaw Lingaw for watching sa to ang live karon. All the way from Negros Occidental. So natay caller.
1: Hello, may gabi.
0: Hello, maayong gabi, sir. Unsa pangalan nato ay taga-asa ni?
1: Taga Panabo.
0: Asa dapit sa Panabo, sir?
1: Salvacion.
0: Salvacion. Pangalan, sir?
1: Arnold.
0: Sir Arnold ng Barangay Salvacion. Salamat sa pagtawag, sir, sa may ikalagad ni DJ Aryan.
1: Mag-request lang ko ang song.
0: Okay, sir. Unsa man na song?
1: Nagmahal kahit bawal.
0: Nagmahal kahit bawal. Ngano, sir, nagmahal ka karon niya, bawal? Ayoy! So, ito na pangitaon sa to ang playlist, sir?
1: Sige po, mag-ulat ko.
0: Okay, wala ba kay mga pag-greetings dira, sir?
1: Wala na po.
0: Okay, so thank you so much, Sir Arnold, na namino karon all the way from Barangay Salvacion. Request siyang song, Nagmahal Kahit Bawal.
2: Ayoy!
0: Forbidden love. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi. Okay, medyo palayo lang ta sa radyo po kay nang feedback ta. Hello, maayong gabi.
3: Yes po.
0: Tagaasa ni Ma'am and unsa pangalan nato?
3: Justin. Oh, Carmen po.
0: Justin ng Carmen.
3: Congrats po.
0: Yes po. Go ahead sa mga greetings po.
3: Congrats na po kay mga Tagum, Davao, Manila,

0: Okay, so dagang salamat po, Ma'am Justine. Na ba kay song request, ma'am?
1: Ganit na to kayo. Bakit ba?
0: Bakit ba?
1: Amor ko, maaya.
0: Okay, murag na play na nato ang katong song na Bakit Ba? Okay, so dagang salamat, Ma'am Justine. Okay, so dagang salamat po. Ayan. So sa mga gusto mo, tawag no atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Magpublic service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamog ipangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Mag-i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. At ang oras mga kaibigan, it's already 8:05 in the evening. So padayon ta sa pagbasa sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Kingski Abonero Cacho, hi DJ Aryan, i-greet na ako ang friend. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Rudith Paluga, thanks sa panihapon. Request kog song, Iniibig Kita. Thank you for watching sa tuang live karon, Kingski Abonero Cacho. Perminti ang naay birthday sa ila. So, birthday guro sunod si DJ Aryan. And kay Jong Dets, hi DJ Aryan, greet me dire sa tindahan. Detros family, nangaon og puding na pan. Mao siguro ni hinungdan dako kog ulo. Kusuga sa ulan DJ oy. Utas kog guko, dili na ko maapsan. Request kog song DJ Tablian ni Aryan, Hindi Magigiba. Ang nagkanta ana kauban sa Salbakuta DJ Tekla. Solid listener ni sa Aryan Fans Club.
3: Ayoy!
0: Okay, so thank you for watching sa to ang live karon, Sir Jong Dets. So nag-request siya song. Okay, so pwede na ka mag-song artist, sir, no? Kay magkuan man ka, kanang naman kay mga title sa songs. Bitaw, oy. Ayan, so thank you po, Sir Jong Dets. So, solid listener sa to ang Aryan's Fans Club.
3: Ayoy!
0: Siguro mabuhat, siguro tag music video, no? Niyan title kay Tablian ni Aryan, Hindi Magigiba. Ayan, so salamat Sir Jong Dets. So sa mga gusto mo comment sa tuang live karon, naka-live ta sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Dito sa mga nag-text from 788, maulan na evening DJ Aryan, pa-shoutout ako kay Mr. Ray Dayanan nga si Bayan Bansalan Davao del Sur, og pa-request kog song na Power of Love. Greetings from Miss Weng ng Anvil Vet Clinic. So daghang salamat kay Ma'am Weng na namino karon sa Anvil Vet Clinic, and shoutout kay Sir Ray Dayanan and sa si Bay nang si Bayan Bansalan, Davao del Sur. So, thank you po for listening sa tuang programa karong gabi una. And atuan na ang pangitaon sa tuang playlist imo Hunger Quest na song. Another texter from 751. Good evening DJ. Gusto ra na ako i-greet akong mga igsuon nga iyahay og CP. Celine, Donna, Liza og Renz. Pag-greet po sa akong parents na happy belated anniversary. Daghang salamat. So, belated anniversary, belated happy anniversary sa imuhang parents, no? Texter 751, and shout out sa iyang mga igsuon, na ihay og kanang gamit og cellphone.
3: Ayoy!
0: Sila Lynn, Donna, Liza, og Lance. Salamat sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una. And ako din ginagreet di ay no si Auntie Neneng Somoso na naminaw karon or nagtanaw siya sa to ang live karon eh. So, mayang gabi sa tanan no sa mga naminaw nato sa Somoso family nira sa Sunbeam. And kay Mang Perandos na naminaw pud karon nira sa Carmen. Another texter from 716. Hi DJ, pa-play ko songs Long Lasting Love. Pa-shoutout ko nila Donna, Eliza Renz, Leanne from Nyanyan Dako ng New Visayas. Thanks po. So, thank you so much sa to ang texter 716 from New Visayas, si Nyanyan Dako na namino karon. So, shoutout sa yahang shoutout nila Donna, Eliza Renz and Leanne. Sa mga naminaw na to sa Barangay New Visayas, maayong gabi sa tanan. And maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to karon diri sa may Ibanez Subdivision. Na natay mga listeners dira, mga kaibigan dira sa may barbecuehan, sa lechonan, and dira sa may Ulingan, no? So maayong gabi sa tanan. And happy tune in po sa mga naminaw na to dira sa Ibanez Subdivision. Ang Amugis family, sila Ante Rose at Ilalang, pati po sa mga kabataan na naminaw karon sa La Chay Chay Adre Mowi, Miko and Kuya Gian. Another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Nakikita akong mga purok leaders sa Santo Niño Purok Tres Carmen. Sila Perla, Swalog, Treasurer, Ruby, Junjuran, Inday, ating Edwin Joy, Hermosa family, De La Cruz family, Bukat family, Arthur, Dina, Jerry, Analisa, sa tanan na lang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Umiiyak, ang Umiiyak at Sumisigaw. Okay. Nga salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Sa tanang namino nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen, happy tune in and maayong gabi sa tanan. And shoutout siya ang purok leader, no? Dira sa purok Tres Carmen Santo Niño. Si Ma'am Perla Swalog and sa lang treasurer na si Ma'am Ruby. Itong aras, mga kaibigan, it's already 8:11 in the evening. Kining oras sa hatod kanato sa to ang Case Fragrances perfume sa mga nangita og pahumot and nangita pud mog long lasting na humot sa usa ka perfume. Gamit mo sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon and available pud na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Aside sa humot na siya, is very affordable ra to ang Case Fragrances perfume. Itong oras, it's already 8:12 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. And naka-connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Straight From The Heart by Bryan Adams. And we will be right back.

0: Express.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
5: Kung adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama na online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kog immune system mo lang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas og naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabi. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas og dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Sinet niya o Dasconid sa Tudela.
8: Ah, unsa lang imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 og coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko'y maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamintinagid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gamintin. Oh, normal na gyud. As in, normal na. Kaya magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP. Nakadungog man gid ko, kaya sige magkupamati sa imong drama. Munang nitistingid ko, nipalit yud ko. Tulo ka semana, ako ginang gamintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:28 in the evening. Kining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mong palit ng mga grafted seedlings, fruit-bearing trees. So, nagabaligyan sila mga grafted seedlings sama sa durian, cacao, lansones, rambutan, ang ban pa ng mga grafted seedlings. Ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, sa natay tablia diri sa tuang istasyon na tuang Aryan's Best Pure Tablia. Sa tuang JK's Marketing, mga produkto sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule, available na diri sa tuang istasyon, and available

lungsod sa mga doon nato na butika. Ang istasyon, mga kaibigan, is dari lang dapit sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn, sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makitaan na doorbell. Doorbell lang mo makigyan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:29 in the evening. So mag-public service at tayo, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa Inyuhang Banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. I-text sa cellphone number na 0968-207-8592 alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And sa mga gusto mo comment sa to ang Facebook Live, naka-Facebook Live takaroon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So dirita sa nag-comment sa to ang Facebook Live, Jonathan Suelto Tampos: "Hi, good eves, Miss DJ Arian. Akong igrit ako mga pag-umangkon nga taga Laak, Davao de Oro, sila Rochelle Tampos, Cadenas Junsel Tampos, Cadenas Procolo Cadenas, akong mga apo sila Reka May Cadenas, Ronald Cadenas Casas Jr., Cresan Cadenas Casas, ug sa tanan na lang naminaw karon. Ang nag-greet, Jojo Tampos from Santo Niño, Purok Tres, Carmen, Davao del Norte. Thanks sa pagbasa." Maraming salamat kay Sir Jonathan Suelto Tampos. And shout out sa iyang mga pag-umangkon and sayahang mga apo. And thank you for Gingski Abonero Cacho for watching sa tuang live karon. So dirita sa mga nag-text from 612: "Hi Inday DJ, request lang kog song Bakit Sinta from Alex Boris diri sa CDO." Okay, so daga salamat Sir Alex na namino karon all the way from Cagayan de Oro. Ito ang napangitaon sa itong playlist. Ano ba na imong request na song? Or ma-play pa ba siya kay medyo naka... At itry lang nato play, no, kung maigo pa ba sa tuang oras. Another texter from 429: "Good PM, DJ. Request kog song Minahal Kita from Kate Purok 3 Mangdad. Mangdad or Baghdad?" Maraming salamat sa itong texter 429, Kate ng Purok 13. So ito nang pangitaon sa itong playlist ni Mohang Request na song. And another texter from 431: "Hello DJ Arian, mayong gabi. Greet na ako akong mga friends DJ na si Daniel Makaya. Broken daw siya karon. Request kong song DJ Alaala. Salamat sa pagbasa DJ." Broken siya karon, nga naman na broken hearted na siya. Ayoy! Ato ang texter 431, ato ang pangitaon sa ato ang playlist Imuhang Request na song. And shout out sa Imuhang friend na si Daniel Makaya, kay na broken siya karon. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Another texter from 282: "Hello DJ, mayong gabi. Greet lang nako. Okay, so ano siya? Mayong gabi, greet lang nako Lipak Pudong ug Popo kay Kuya Dondon ug kay Bangkok ug sa Kurudo Boys. Nga nagdula og Mobile Legends
Tas request kog song, pakisabi na lang. Salamat watching from Kagaguhan, Panabo City. Ayan, so ragang salamat sa itong texter 282 na namino karon all the way from Barangay Kagaguhan, Panabo City. And shout out sa mga kaubanan niya na nagdula og Mobile Legends, no? Ang Kurudo Boys. Ayan! Salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Samtang nagdula mog ML, naminaw mo sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Another texter from 282-140. Songs na ko, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Salamat sa tuang texter 140. Manajud, no? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Bahalag na ko ay ang uban pinaasa lang, ang uban kay na broken hearted. So tuloy pa rin ang buhay kahit masakit. Ayan, so itong oras mga kaibigan, it's already 8:35 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Itong oras, it's already 8:35 in the evening. Kining oras, atud ka na to sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Arya na oily o face, gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. Of course, available na diri sa tuang istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato diri sa Bukidnon, diri sa Kibawi. And maayong gabi sa tanan po sa mga namino na to dira sa may talaingod. So maayong gabi sa tanan. And sa tuang staff na to dira sa Light FM, sa 94.3 nila Sir Paeng and Tatay Paeng, Sir Kelvin. Ayan. So maayong gabi di akan ninyo mga sir. Available ato ang sabon na Kutis Mistisa dira po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kung mapalit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa dira sa tong istasyon sa Panabo City na may free na 3ml sa to ang Case Fragrances Perfume. Atong oras, it's already 8:36 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FM at Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Sa Aking Puso by Ariel Rivera. And we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:51 in the evening. Kung wala na dito oras, mga kaibigan, lagang salamat sa pagpaminaw sa itong programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So, manapod sa gabi, mag-ubano ba na punta? Same time, same station sa itong programang Night Express with DJ Aryan, Monday to Thursday. Lagang salamat. And lagang salamat po sa to ang management mo, sa to ang station manager, si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and kay Attorney Ulysses Alabaw, and sa mga kaoban na nato ng mga co-DJs, mga news anchor, and sa to ang staff nato dire sa Light FM, no, sa 94.3 Kibawi Bukidnon. So lagang salamat and maayong gabi sa tanan. Okay, so signing off na si DJ Aryan. Mag-uwan na po ta. And so, daghang salamat. Maayong gabi sa tanan. And have a good night.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas galutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc, o gipakusog sa Bilberry Berry Extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga IKU Drops.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
6: We were high, we were so bad. Power 10 Probiotic Capsule.
7: Materna, doy-doy. Dili ras maranding.
8: Taga maranding ra ka.
7: Nag-use po ko kwa Power 10. Kasi maura na yung akong gamit yun.
8: Unsa man lagi pa mati ni mo, ma'am?
7: Ay, sakit kay kong hawak. Nabog ko sakit nga. Pati liver po ko. Na gamay ko. Dakuha may kong tiyan. Nagamay na naman akong tiyan na sige kong inaw sa Power 10.
8: Pila na katuig ni mo gipamati, ma'am?
7: Sa wala pa ko nagamit. Dugay-dugay na niyo na akong pati liver. Pero paggamit ako, may alibyo yun. Kaya nagamay mo na akong tiyan.
8: Ah, maba.
7: Nag-check up, magugos doktor God. Kung sa'yo ako sakit, kaya nga nung hindi ko. Karon, di na kaluya. Muna nga, sige ko gawin nung karon. Hantod karon nanawagan ko sa tanan yun nga kitang mga senior citizen kinahanglan mag-take yun ta o Power 10 kaya mo ko na yung makatabang sa atong kinabuhi. Power 10 Probiotic Capsule na ta.
9: Dear Father, as I prepare for sleep tonight, let me thank you for being with me during the day. I ask for your loving care and protection during my sleep, and I pray too that you watch over my family and all those who are dear to me. Let none of us sleep tonight burdened with the problems and sins of the day. You know us well, Lord. Thank you for not condemning us, but instead for giving us the grace to cleanse ourselves, to be able to meet tomorrow and to work peacefully together for your glory. Heal the wounds that we may have inflicted on each other unintentionally, by insufficient love, by mistrust, selfishness, self-centeredness, and by our pride. Lord, cleanse and calm our minds and hearts so that we may be able to forgive and be forgiven tonight, and that peace may flourish tomorrow. Amen.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. in Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Eh sige, tama, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si MD. Eh, patulo na ako sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.
2: CMD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nila.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Health! Health! Health! Alert!
5: Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
4: Health! Health! Alert!
6: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Health, health, health. Alert.
7: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc og dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: ani-ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
7: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban igyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
8: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
5: Emolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
5: MOA Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan? Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa ng kapitay? Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati na ipahing nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
3: Maong ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: IKU Gold, ang mas kipakusog o mas kipepektibo ng kapsula para sa mata. Naghanap ng pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula ng gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata ng adunay taas ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o kipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior Eye Formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon. O dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Pwede ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, tibog gyud kayo kay na lagsik imong lawas og nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok og limsog og na ay resistensya na ay kabaskog gyud nga madawat nila sa Mega C.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Ginapaila-ila ang pinakabagong kape.
7: Pinakabagong kape.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas og karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Pagdiagnose sa doktor, tongue cancer stage 3, measuring 0.7 length 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako ni sugot oy, ingon ko bahala na lang mamatay ko. Basta kompleto lang ko ang kondila. Igawas ko sa hospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Magani ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akondila di makukasulti. Karon, sige ko inom.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
8: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Will you mau, sir? Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o H-Plus.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang maanijog ko. Mm-hmm. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad.
2: Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
1: Taot-taot gina akong sige gamit sa akong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng iCare Gold.
1: Lutein lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
1: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
1: Og tinood, maayo gayon.
2: Kaayo.
1: Sulod sa usa ka semana.
2: Hinahina dayong tinaw akong panglantaw.
1: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
1: Salamat kayo sa iCare Gold.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

0: Ikaw nagpaminaw sa Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawan.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Sige ng ineng, sa isintay sa is anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
6: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog. Lugpod. Na ay nag-introduce sa kuwa og Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo e para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement din sa radio nga. O lagi na, sustingan daw ng buwan. Ito yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Terramax Capsule.
5: Terramax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
4: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
5: Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar.
3: Usaka Doctor of Naturopathy.
2: DOH PITA.
3: Certified Naturopathic Practitioner.
2: Certified Well-Being Partner.
3: Member sa IIPA.
2: KUN International Iridology Practitioner Association.
3: Philippine Academy of Naturopathic Medicine.
2: UG sa
3: ANA.
2: American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert! Alert!
4: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold!
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa